0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: RJ Patrol!
4: Hey! Hindi naman maulan. Nagsumbrero lang tayo. Pero pabugso na yata. Papatak na, papumapatak. Na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas at buong mundo. Andito na! Ito na po ang RJ Patrol. Gusto kayo mga ka-RJ Patrol? Andito tayo sa DZRJ 810 kHz on AM radio. Radyo Bandido TV. Stream via YouTube, Facebook, at TikTok. Okay, kumusta kayo? Kumusta kayo? At medyo parang sabi, sumandal ng konti. Mag-relax. Makinig sa music sa DZRJ simulcast. Naka-simulcast. Sa 100.3 RJFM. Yan ang ating, ano, dito tayo ang ating home court. DZRJ. Radyo Bandido. Marami bang bandido sa inyong lugar? Marami bang tulisan sa inyong lugar? Marami bang naglipanan tulisan sa ating lipunan? Alam niyo po, ang focus ko ngayon ay topic tungkol sa social media. SOCMED, kumbaga. Social media. On a Thursday, October 8, 2026. Nagkukwenta kasi ako ng edad. Anyway, kasi kaya po tuloy napunta sa 19th century. Alright, kabibirthday ng nanay ko, anong October 6 ha? She was born October 6, 1912. Would you believe that? 1912. Ako po yung bunsong anak niya. I was born when she was 41 years old. Parang sabi, menopausal baby na. Pero ako yung youngest, latak. Latak ng pamilya, sabi nila. Kayo ba'y palaging nakasunod, nakasubaybay, like, follow and share sa Facebook, social media, YouTube, X, Instagram, yung mga TikTok, mga inilalabas dyan. Alam niyo ba, TikTok bawal sa China? Nasa mga Chinese yung nag-ooperate pero sa kanilang bansa. Bawal yung, hindi bawal, ang bawal lang sa kanila gambling ano po. Pero ang bawal sa TikTok, lalo sa kanilang lugar, dyan sa

Labasan yung fake news. Tawag nga, nagiging trial by social media. Oo. Merong malapit sa puso ko na isang senator judge at walang dilitiba kundi si Senator Alan Peter Cayetano. Hindi ko siya kaibigan ha, pero nakikita ko yung parang vision niya, yung wisdom niya ay nakafocus siya sa will ng Lord, ng Panginoon. So, thy will be done. Nakikita ko siya palaging may nilalabas na prayer sa social media. Hindi masama yung prayer sa social media, lalo the Lord's Prayer. Lahat naman ay nakakaalam ng nilalaman ng the Lord's Prayer. Ano po? Thy will be done. Naawa lang tayo kay Senator Alan Peter Cayetano. At naawa rin tayo sa Senado na ulila sila ng isang magaling na... ano ko ito ha? Opinion ko ito. Baka ibabas niyo ako. Nawalan sila ng matinong Senate President nung pinalitan siya ni Senator Win Gatzalian. Wala rin akong personal na gustong patamaan kay Senator Win Gatzalian o Senator Tito Soto. Although palagi nating palasak na sinasabi natin na medyo may kaunting... hindi naman age matters, di ba? Pinakamatandang senador ay si Senator Tito Soto, di ba? Hindi pa naman siya senile. Hindi pa ulianin. Si Senator Ping Lacson, magkasunod pala sila, 78 years old. May maling mga ginagawang patutsada si Senator Ping Lacson, lalo laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Siguro, sinintir niya ng husto, naging big deal kay Senator Ping Lacson, yung kuminsan ay nagiging prangka sa kanyang post sa social media si Senator Alan Peter Cayetano. Yung sasabing hindi lang tuta ng Malacanang si Senator Ping Lacson kundi aso. Hindi na tuta, hindi na puppy kundi dog. Lap dog. kung naisampana ni Senator Ping Lacson sa ombudsman ng mga dokumento at ebidensya, ito ay patungkol sa mga intriga, patutsada, aligasyon niya laban sa kay Senator Alan Peter Cayetano. Ano po? Bakit kailangan pa itong paulit-ulit ilabas at bigyan ng sariling interpretasyon sa social media? Kayo ba ay parang trial by publicity ay masyadong palo or masyado kayo naniniwala sa social media? Kabilang dito ang inilabas ni Senator Ping na 25-second video clip mula sa Joint Field Inspection ng Ombudsman, PRA. PRA is retirement, Philippine Retirement Authority, LRA, Land Registration Authority, DPWH, Department of Public Works and Highways, kaugnay sa Taguig Lakeshore. Kung ang tunay na layunan ay maimbestigahan at mapanagot ang sinumang may pananagutan, dapat ipaubaya sa ombudsman ang proseso, hindi sa social media. Kumusta naman ang ombudsman? Bakit hindi kumikibo? Minsan lang ay parang nagkukoros si Ping Lacson, si Ombudsman Boying, at saka Remulla, at saka NBI Director Matibag. Lalo nung iniimbita sa impeachment court si NBI Director Matibag, nagbabanta na. Yung mga kakampi ni Senator Ping Lacson yun, kung makikita niyo yung naratibo nila, pare-pareho. Pare-pareho. At ang pagbabanta ay nakatuon kay Senator Alan Peter Cayetano. Ang nasabing pagpapakalat ng putol na video, clips, at piling impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon ay maring magmukhang trial by publicity. Nauuna na yung hatol ng publiko bago ang official na findings. Kasi po, labanan niya ng kung sino, kanino ka naniniwala sa social media. Kung supporter ka ni Senator Ping, o ni Melvin Matibag, director, o ni Ombudsman Remulla, papaniwalaan mo ang lahat ng kanilang post sa social media. Yung legal basis ay
na isa sa isang tabi sa ilalim.

0: Ilalim ng Republic Act No. 6770, Ombudsman Act of 1989, may mga proseso upang mapanatili ang integridad ng mga investigasyon. Dapat may integrity ang investigation. Professional. Mayroon ding Administrative Order No. 1, Series of 2026, Rule 4, Section 5. Nagtatakda ng utmost confidentiality sa mga usaping sakop o ng investigasyon at sa pangangalaga ng integridad at seguridad ng ebidensya. Be professional. May dahilan kung bakit may confidentiality, protection laban sa trial by publicity. Hindi dapat mahatulan ang isang tao batay sa piling impormasyon bago ang opisyal na konklusyon, integridad ng ebidensya, upang hindi maimpluwensyahan ang mga saksi at pagsusuri sa dokumento o pisikal na ebidensya. Due process, upang maprotektahan ang iniimbestigahan laban sa premature exposure. Kaya't habang nagpapatuloy ang proseso, dapat malinaw kung alin ang maaaring isa publiko at alin ang dapat manatiling bahagi ng opisyal na investigasyon. Ang hukom ba ang Facebook at ang TikTok? Hindi dapat social media likes, shares, o viral videos ang maging batayan ng hatol. Maraming bayarang troll diyan, supporters ng isang sasalita kung inyong idol ay si Ping Lacson. 25 second clip, video clip ay hindi buong larawan ng isang inspeksyon, dapat makita ang kumpletong record, dokumentasyon at konteksto bago gumawa ng konklusyon. Saan nagmula ang sigalot? Inihayag ni Ping Lacson, Senator, ang umano'y 32 ghost flood control at slope protection projects sa Taguig, nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso, na dawit din ang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano sa aligasyon tungkol sa umano'y illegal na pagtatambak sa humigit kumulang 170 hektarya ng Laguna Lake. Parang reclamation. Oo, hindi lamang si Senator Alan Peter ang nadawit, kundi pati ang pamilya Cayetano at Taguig Local Government Unit. Si Mayor Lani Cayetano ang pinuno dyan. The defense, maring itinanggi ng Taguig LGU at kampo ni Cayetano ang mga aligasyon, Senator. Sa Senate hearings, naging mahalagang usapin kung sino talagang may hawak at responsibility sa mga proyektong binabanggit, ginigit na sa ilang infrastructure at reclamation projects, DPWH at iba pang national government agencies, ang proponent o implementing agency, hindi ang Taguig LGU. Malinaw. Kahit kailangang ihiwalay ang mga proyekto at responsibilidad ng national agencies sa local government unit, batay sa dokumento at ebidensya, hindi sa social media narrative. Politika lang ba ito? Political mileage? Maaari ding itanong, ginagamit ba ang issue para sa political mileage? Lalo na habang papalapit ang mahalagang political developments sa Senado. Sino bang mga dyan? Re-electionist. Senator Alan Peter, re-electionist. Senator Pia, hindi dapat maging kapalit ng legal process ang political messaging. Kapag hindi nirerespeto ang confidentiality at due process, maaaring maapektuhan ang tiwala at credibilidad ng proseso ng ombudsman. Ombudsman, panawagan ito kay Ombudsman Boyeng Remulla. Panawagan, irespeto ang due process, hayaang ang ombudsman at ang tamang legal na proseso ang magpasya. Hindi ang likes, shares, o viral reports or viral posts. Huwag ka agad maniwala sa 25-second video clip na walang kumpletong konteksto. Tingnan ang buong record at ebidensya. Ito po yung editorial kaugnay sa Reef ng dalawa, no po, Senator Ping at Senator Cayetano. At higit sa lahat, panatilihin ang diskurso sa batas, dokumento at katotohanan, hindi sa trial by publicity o paninira sa social media. Kayo na po bahala, mga ka-RJ Patrol, kung kanino kayo papanig, kanino kayo maniniwala. Ang importante, suportado ng ebidensya ang bawat alegasyon. Hindi yung dakdakan ng dakdak sa social media para ikondisyon ang utak ng taong bayan. Political propaganda. My report, 589, 589 na imusenyo na pagsilbihan sa full PhilHealth Yakap Caravan 368. Nagparehistro. 368 ang nagparehistro at nagpa-update. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
1: Umabot sa 589 imusenyo ang napagsilbihan ng PhilHealth Yakap Caravan sa City of Imus Sports Complex. Sa bilang na ito, 368 residente ang nakapagparehistro sa PhilHealth at nakapag-update ng kanilang mga membership records. Ang programa ay pinangunahan ng Office of the City Health Officer. Kaugnay ang PhilHealth, ang caravan ay upang ilapit sa mga residente ang mga serbisyong may kaugnayan sa kanilang PhilHealth membership. Sa pamamagitan ng aktibidad, mas pinadali para sa mga benepisyaryong pagpaparehistro, pag-aayos ng records at pagkuha ng impormasyon tungkol sa mga benepisyong maaari nilang magamit sa oras ng pangangailangan. Layo ng Yakap Caravan na mailapit ang serbisyo sa mga mamamayan, lalo na sa mga nais mag-update ng kanilang records at matiyak na aktibo at wasto ang kanilang PhilHealth membership. Ayon sa mga organizer, bahagi ito ng patuloy na pagpapalawak ng akses ng mga imusenyo sa serbisyong pangkalusugan at social health insurance. Sa halip na pumunta pa sa malalayong tanggapan, direktang inilapit sa komunidad ang serbisyo, isang hakbang para mas mapadali ang paggamit ng mga benepisyong pangkalusugan kapag kailangan. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal. Isa pang report, 244 na dayuhan nasabat sa mga raid kontra Pogo sa Sambuanga, Sibugay. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
2: Aabot sa 244 na dayuhang nasyonal ang nasa kote ng Bureau of Immigration sa dalawang magkaiwalay, ngunit sa sabayang operasyon kontra illegal pogo sa may Sambuanga, Sibugay noong October 2. Ayon sa Bureau of Immigration, isinagawa mga operasyon sa Barangay Kimo sa CI at Barangay Tanjong Muslim sa Alicia patay sa magkahiwalay na mission order. Sa Shai ay 130 na dayuhan ang inaresto, 110 ay Chinese, 2 Cambodian at 1 Hong Kong National. Samantala, 131 dayuhan naman ang nasa kote sa Alicia. Karamihan sa mga ito ay Chinese, kasamang ilang national mula sa Malaysia, Indonesia at Myanmar. Iniimbestiga ang mga dayuhan dahil sa umano'y paglabag sa immigration laws, kabilang pagtatrabaho ng walang kaukulang work visa at maaaring paglabag sa Section 37(7) ng Commonwealth Act No. 613 o Philippine Immigration Act na may susog. Samantala, sinabi ni Nate Carpenter, Chief ng Technology Officer ng SecureReport LLC, na mahalaga ang maagang pangangalap ng tamang impormasyon sa pag-iwas at pagtukoy sa transnational crime. Ayon kay Carpenter, ang lumang sistema na umaasa lamang sa pagsusuri sa immigration booth ay unti-unti napapalitan ng mga pre-travel data collection kung saan maaaring makuha ng mas maaga ang passport details, larawan at iba pang impormasyon ng biyahero. Ito umano yung isa sa mga teknolohiyang nakapaloob sa panukalang Civil Aviation and Immigration Security Services o CAIS. Ang CAIS ay isang iminumong kahing 10.74 billion peso na public-private partnership project na naglalayong gumamit ng mas advanced na border control technologies, kabilang facial recognition, fingerprint at iris, biometrics, electronic travel authorization, e-gates at saka kiosk at contactless corridors. Ayon kay Carpenter, kapag maayos na na-erase ng isang biyahero at walang nakitang problema sa kanyang record, pare umanong bumilis ng gusto ang proseso sa border crossing. Binigyan din niya ng artificial intelligence o AI ay magsisilbing katuwang ng mga immigration officers at hindi kapalit ng kanilang desisyon. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Shout out na tayo sa ating mga beloved listeners, watchers, supporters. Thank you for your support, Ma'am Ina Gray. Hindi tamang maging Senate President si Gatzalian. Bakit? Tingnan ninyo at hindi siya makapag-preside sa impeachment hearing kasi wala siyang alam sa judicial matters. Mahirap makialam ang walang alam. parang Ma'am Ina Grimm, parang linya ni Attorney Mike Operario. Mind you, meron siyang programa sa Net25, ha? Nagtaka nga ako eh. Parang ang pagkakaalam ko, he's a lawyer at the same time, pastor sa isang Christian church dyan sa Bataan. Eh, di ba Net25 is being operated by Iglesia ni Cristo? Mabagay, hindi naman naglalayo siguro. Kumbaga sabi ni Yumaong Eli Soriano ng dating daan, ang Biblia ang sasagot. Kapag pundasyon mo sa iyong prinsipyo, ang Biblia, hindi ka maliligaw. Ma'am Ina Gray, tama ka Sir Angelo. Mga gangster ang mga yan sa pamumuno ni Remulla. Sabi ko nga sa iyo, Ma'am Ina eh. Yun, sabihin mo Ping Lacson, tapos pinick up yung mga aligasyon niya ni NBI Director Melvin Matibag, pinaimbestiga kunyari, nag-submitted daw sila sa ombudsman, pero anong nangyari? Tingnan natin, nagde-dare pa rin si Senator Alan Peter Cayetano, charge me kung meron kayo ebidensya. No less than DPWH Secretary Vince Dizon nagsabi, walang ghost project sa Taguig. Tuloy yung dating mainit na closeness ni Ping Lacson at Vince Dizon nabasag dahil hindi sumang-ayon si Vince Dizon sa kagustuhan ni Ping Lacson na upakan yung or suportahan ni Vince Dizon yung kanyang mga aligasyon kaugnay kay Senator Alan Peter Cayetano at kanyang pamilya dyan sa Taguig. Okay po. Si Rick Orasyon, si Pinky Daldal Murag binabae ang kanyang ginabuhat kay Senator Cayetano. Nasaktan siya sa salitang aso ng Malacanang. The truth hurts. Tama ka, Rick Orasyon. Tama. Nasaktan siya. Pero may mga tao talagang hindi makapagpabaya, ano? Paubaya. Usually, hindi pwedeng hindi gumanti. Pero ang timeline hindi ko lang ma-recall kung sino nauna sa kanilang dalawa. Nagpalitan ng mga patot sa dahan. Rekorasyon kinsay tag-iaan ng Learjets nga nag-deliver og 21 kilos meth drugs. Uy, kanino yan, Rick? May Learjets na nag-deliver ng 21 kilos ng meth drugs? O, saan yan? Parang parang binabae daw si Pinky Daldal. Hindi ba siya Pinky? Hindi naman tayo ang nagbansag sa kanya niyan. Ha? Ang original niyan ay si the late Senator Miriam Defensor Santiago. Ha? Bitawrik Orasyon. Marunong ka magbisaya, Ma'am Ina Gray. Tinuod gyud, bitaw. Marunong ka, Ma'am Ina Gray, ng Bisaya. Bitaw kasi is Bisaya. Oo nga, sabi nga. Ibig sabihin, oo nga, sabi ni Ma'am Ina Gray. Ang bitaw. Pero kapag Tagalog, bitaw, ibibitawan mo. Oh, may joke yan nung araw eh. Meron daw dalawang magkumpare na naggumagawa ng bahay. Kailangan ng troso na maliit para gawing halige. Pumunta sila sa lumberyard. Binuhat na nila. Binili nila yung troso. Troso na maliit na timber log. Pero dalawa sila. Bandang dulo. Buhat, ganun. Tapos pabalik dun sa ginagawang bahay. Yung magkumpare, Bisaya at Tagalog. It happened na Bisaya yung isa Tagalog. Sabi nung Bisaya, kasi malayo pa yung biyahe nila, sabi, bugat man kaayo itong kahoy. Mabigat naman itong kahoy, sabi nung Bisaya. Tagalog yung nasa, Bisaya yung nasa kabila. Sabi nung Tagalog ay, napakabigat naman itong kahoy na pinapasa natin. Eh, Bisaya yung nasa kabilang dulo na nagbubuhat ng kahoy. Bitaw, sabi niya. Oo nga. Hindi sa Tagalog, sa Bisaya, sa Tagalog yun, oo nga, yung bitaw. Eh di, nung, yung Tagalog, nung marinig niya yung bitaw, binitawan niya. napilay yung Bisaya na nasa kabilang dulo ng kahoy. Kasi binitawan sa dulo yung kahoy, di siyempre, nasaktan yung balikat niya. Nasa kabila. Ma'am Ina Gray, marunong po ako ng konti kasi may aunt ako sa Cebu. Pag nagbabakasyon ako doon, natututo ako ng mga words. Oo, madali po yung Bisaya, Ma'am Ina Gray. Nung dinala ko yung mga anak ko sa Davao, sa Mindanao. Oo, ang program po ni Moke Mike Operario ay Operator. Tama, tama. Nagsimula, parang may plug, pina-plug sila ng MTRCB, nag-post siya. No, yung episode pala ay for review ng MTRCB. Ni Rated X, parang hindi yata pina-airy kaagad. Ewan ko kung paanong mangyayari. Social media na lang i-airy ni Attorney Mike Operario. Yun yung programa niya sa Net25. Operator. Kanta ko yan. Kinakanta yan ni Jim Croce. Operator, would you kindly make this call? Kanta yun. O si Ate Bing, Rick Oration, thank you for watching. Ate Bing, si Pepe Iglesias Bermejo is watching in Davao City. Bitaw. Bitaw gani. Di ba? Sa Bisaya. Eh, sabi ng mga anak ko, nung umuwi kami sa Mindanao para matuto sila ng konti sa Bisaya, dito sila lumaki. So, syempre, puro mga Tagalog speaking mga anak ko. Pagbalik namin dito sa Maynila, yung isang anak ko nagsabi, Dad, marami na kaming alam na salitang Bisaya. Oh, good. For example, yung aso ay iro, yung pusa ay iring. Tama. Tapos may isang nagko-coach sa kanila na teacher pa man din sa Davao. Apo ko na teacher, Ngayon ay principal na. Tawag ko nga sa kanya, Prin. Kumusta ka, Prin? Short for principal sa school. Nung tinanong ng anak ko, ano yung sinulid sa wikang Bisaya? Sinulid. Yung thread. Biro mo ang sagot nung nagtuturo. Dagum. Kinontra ko kasi alam ko yung dagom, karayom. Yung sinulid, tanud. Alright, break muna tayo on a Thursday, oras impunto alas 9:30 ng umaga.

0: Kami ang inyong abogado ng masa.
1: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
0: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
1: Nang
0: Ang Buhay at Batas.
1: Libreng payo ng abogado.
0: Solusyon sa problema mo.
1: Dito lang sa
0: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Poverty Night with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: RJ Patrol!
5: Alas 9.33 na po ng umaga on a Thursday, October 8, 2026. So, thank you for watching, support, Ati Bing, si Febi Iglesias Bermejo dyan sa Davao, ang ating Zumba Queen. Si Ma'am Ina Gray, 3 times po na sinabi na rated X, kaya sa iba na lang silang station nag-programs. Kita nyo, pina-flag down ang programa sa Net 25. Eh dahil very obvious din sila na parang may sunod-sunod na programang nagkukomentaryo laban sa gobyerno. Halaka! Dito! Oh, naalala ko yung SMN ay noon, pinasara. Halaka! O si Attorney Mike Operario, Lipat na lang sa ibang station kung ano, ano kaya, punta kaya ka dito, Attorney Mike. Saan ka pwedeng magprograma? Pinahinto ng MTRCB. Pwede pa lang gawin yun. TV station kasi. Movie Television Review Classification Board, ibig sabihin ng MTRCB. So saklaw nila yun. Yun pala, pag may programa, sasubmit mo muna sa kanila for approval. Hindi nila, pwede nilang i-censure? Pwede nilang, nakaw! Sabi yung mga Batanggen nyo. Rekorasyon, ang TV show ni Attorney Mike Operario ay on hold kasi uusisain pa ng mga minions ni Bangag. Rick ha? Sa tube, pwedeng mapanood sa YouTube kasi napakahalang ang mga, napakahalaga siguro ang mga topic ni Attorney Mike Operario. Follower ako ni Attorney Mike Operario. Very intelligent yung kanyang mga diskarte. Supported with background informations na reliable. Believe ako dyan kay Attorney Mike. Kaya tama yung si Ma'am Ina Green nagsabi, mahirap makialam ang taong walang alam. Pero pinatungkulan niya yung walang alam kay Senator o Senate President Sherwin Gatsalian. Si Ma'am Ina Gray, ang tawag po sa sayawan sa Cebu ay kinural. Kasi po sa open sila nagsasayawan. Meron pong ganun, Ma'am Ina Gray, kasi lumaki rin ako sa probinsya. Merong sa, ang tawag dyan, sa farm, open field, tapos lalagyan lang ng bakod, yung benefit dances, mga benefit dance. Pero meron naman kaming counting parang PTA, malaking area, basketball, covered court, meron po. Yun lang po yung nasa open field na nilagyan lang ng konting bakod at nakapila yung mga sasay, mga makikisayaw na bumibili ng ticket o kaya ano ba, ribbon ba yun? Ribbon. Ang tawag doon, kinural nga disco. Disco, discoral. Ang sayawan nga kinural. Ganon yun ang tawag doon. Ma'am Ina Gray, kasi po ang tinatamaan ay ang gobyerno. Bakit wala na ba tayong demokrasya dito? Yan ang tanong ng taong bayan eh. Kasi kung maalala ko, kung hindi ko si Abraham Lincoln ng Amerika, siya ang nagpasikat ng demokrasya talaga. Totoong essence ng demokrasya. Sa Amerika, yun nga sabi, kanino ko ba narinig? Ira, si Ira Panganiba nagsabi. Ang mga kano, walang pakialam kung may pinatutot sa dahan ka, either ano-ano man platform yan, radio, TV, social media, lalo ang iyong pinatutungkulan sa iyong komentaryo ay taga-gobyerno or public servant. Ang tao ang nagpapasweldo sa public servants. So, hindi ka dapat pinipigilan doon kahit fuck you, gano'n mo. Mr. President, you are gano'n. God damn it. Doon sa kanila, open yun. Walang censure. Walang bawal. Walang bawal. Dito sa atin, wala naman tayong masamang tinapay kapag hinihimay natin yung mga issues. At kung meron tayong personal na opinion, sabi nga dito sa atin, meron tayong disclaimer kaagad bago tayo sumalang. Eh. The views and opinions of the host and their guest are not with the station and the network. The views and opinions expressed therein by the host or their guests do not in any way be the side or position of the station and the network. Yan po disclaimer. Tayo ang pwedeng malibel yung mga nag-host. Pero wala naman tayong nilalabag. Hindi naman tayo masyadong mapusok sa ating mga komentaryo. Bakit balat sibuyas yung nasa gobyerno, Ma'am Ina Gray, di ba? Kinakabahan tuloy tayo. Baka magaya tayo ng SMNI. Pinakansela yung prangkisa. Hindi tulad ng ABS-CBN na nung nagre-renew, ay wala na yung prangkisa nila, nag-expire. So, dinikdik ni Marcoleta at ni Mike Defensor sa Kongreso, pinatay yung prangkisa. Of course, bandang dulo, narinig natin, inamin ni PRRD, si PRRD kasi prangka yun eh. Kapag may kamay siya sa likod nun, aaminin niya in the future. Inamin niya na, may kamay ako sa likod, kaya napatanggal yung prangkisa ng ABS-CBN. Pero SMNI, naalala nyo, may prangkisa yun. Operating normal operations. Alam ko, December 23, 2023, pinadalahan ng Shokos Order, National Telecommunications Commission, dahil dun sa programa ni na, Eric Celis, Ka-Eric at Dr. Lorraine Badoy. Bandang dulo ng Shokos letter, yung order, wherefore, you are hereby suspended to operate within 90 days. Shokos pa lang yun ha, tapos suspension na yung bandang dulo na paragraph. Saan ka nakakita ng parang notice of admonition or ano, na diretsong ano, may suspension. After 90 days, canceled na. Pina-cancel na. Bakit? Bakit? Oh. Ang tanong bakit? Kaya inisip ko, teka, Teka, lumingon ako bigla sa likod eh. Andiyan ba si Boss RJ? Tama na si Do. Ano po mangyayari sa atin dito? Baka magbalat sibuyas ulit yung gobyerno. Kasi nga, medyo sasabihin nila, nakakiling tayo sa paglaban sa korupsyon, pagnanakaw sa kabanang bayan, at natatamaan, nasasaktan ng gobyerno. Masama ba yun? Si Rick Oracion, sabi niya, si Attorney Topacio was flagged by First Lady sa DWIZ. Now, Attorney Topacio ay nasa SMNI na. Yung tama ba yun, Rick Oracion? First Lady ba ang tumira sa kanya? Well, anyway, nabanggit mo, andun, ang station manager na yata ay si Joel Gorospe. Dati kong, wag na nating ano, nung mamatay si Martin D the other week, last week, yung isang sikat na DJ natin sa Double R Radio Romance, yumao sa edad 56. Dumalaw tayo dyan sa Loyola, Marikina. O, nandun siya nakaburol. Eh, tao lang ni Martin D at naging tao ko rin, naging trainee ko, si Joel Gorospe. Ang pangalan niya sa Double R as DJ ay Danny Bravo. Oh, magaling kumanta yan. Ganda boses. Oh. Kaya lang hindi siya nakapasa sa full-fledged induction or radio patrol. Mayroon siyang mga sablay. Pero okay na. I'm happy for him, Joel Gorospe. Pero totoo yan, Rick Oracion. And DWIZ, I was once offered to handle a program dyan sa DWIZ. Nakita ko na mayroong palang kamay sa itaas niyan. Oh, ito ha. Mayroong palang nagmamando na pwedeng hindi mo pwedeng hipuin. Do not touch this issue. Huwag mong talakayin ng ganitong issue na kumukontra sa gobyerno. Ganon? So, nung nabanggit sa akin yan, nung ino-offeran ako dyan, sabi ko, huwag na. Ayoko yung hindi ako independent when it comes to topic discussions, mga ano, mag-handle ng issues. I'm sorry. Oh, yan. Attorney Ferdinand Topacio, siyempre, kalaban na yan dahil abogado ni... kalaban ng gobyerno yan. Abogado yan ni Pastor Kibuloy. Sino yung mga ano niya? Oh, obvious naman na Maka Duterte yan. Oh. Si wala na, nasa SMNI na lang. SMNI is operating via ano na lang, social media, digital. Oh, kasi kuminsan tumatawag sa akin yung Vice President yan, si Ati Bing Ayang. Rick Oracion, Sir Halang Anghang ang ibig kong sabihin. Ah, halang. Halang. Hindi halang. Sa Tagalog kasi ang halang, yung halang ang bituka, yung medyo brusko. Pero yung sabi mong halang, which is Cebuano, maanghang. Sa Kapampangan, mahanghang. May sili, ibig sabihin. May katumbal sa lunggodi. Oo, halang. Halang yung ano, maanghang yung mga very ano naman, very objective naman si Attorney Mike Operario. May punto siya every time. Sinasabi niya yung sa kanyang opinion, ang logic ay nandito, ganito 'yon. Ang tamang rational explanation ay ganito. Very ano, professional si Attorney Mike Operario. Maaring maging maanghang, sabi ni Rick Oracion, yung kanyang mga komentaryo, kung doon sa tinatamaan, nafe-feel nila yung anghang. Nafe-feel nila yung spicy. Si Ate Bing, Febe Iglesias Bermejo, good day, Sir Angelo. May customer ako, sabi niya, may benta kayo ng hilo? Hilo, tanod. Yung... sinulid sa Tagalog. Sagot ng tindera ko, wala kaming benta para sa hilo. Lipong ba? Lipong. Na hilo. Sa Ilocano, na ulaw. nalilipong ba? Lipong, nahilo. Oh, Tagalog ang aking tindera noon. Joke naman paminsan-minsan. Tama-tama naman ang joke na yan. Yung pagkakaiba kasi yung barrier, language barrier, yung diferensya ng language. Oo, oh, di ba? Sabi ng isang Tagalog, dumating sa Davao noon, pabili nga po ng sigarilyo sa tindera ng cigarette stand. Sagot ng tindera, pila. Pusa naman, sabi ng Tagalog. Bibili lang ako, pipila pa. Saan ba ang pilahan dito? Oh, yun ang language difference, ano? Language barrier ng Tagalog at Cebuano. Ma'am Ina Gray, mukha po na wala ng freedom of speech dyan. Talagang hinaharang nila lahat ng mga nagbabalita ng against the government. Martial law na, ano? Silent martial law? Hindi tayo, Ma'am Ina Gray, hindi kayo dapat, ano ah, mabigla. Kapag biglang madilim na lang nakikita nyo sa DZRJ, wala nang nagpo-programa dahil pinahinto na. Lagot. Jaime Samoya Bernante, puro pusa. Pusa! Oh my God! Higanting fire truck sa Davao worth 5 million. Tapos ngayon, mini small fire truck worth 10 million ang halaga. OMG! Bigyan ninyo nga ng jackets, nag-iisip yan. Lol. Laugh out. LOL, lol. Oh nga po. 10 million yung maliit na ano fire truck. E yung higanting fire truck sa Davao. Meron pa yata ang ano yan? Aerial ladder, yung bang extendable na hagdanan para pag may high-rise na infrastructure building ang nasusunog, kayang akyatin ng bombero. Aerial ladder ang tawag namin dyan nung nasa Philippine Airlines pa ako. Naging ano po ako dyan, cargo attendant ako sa Philippine Airlines Davao. Sa-sa. Dyan sa-sa-sa. Davao City. Bangoy. F. Bangoy Airport. Ngayon, Davao International Airport. Ma'am Ina Gray, dito po sa Australia, kahit murahin mo ang Prime Minister, pwede. Binatong nga po ng hilaw na itlog ang Prime Minister dito. Tama po. Bakit masyadong balat sibuyas ang nasa gobyerno? Public servant kayo. You are meant to serve the people, ano? Your salary came from us. Galing sa amin. Galing sa taong bayan ang sweldo ninyo. Bakit nyo i-oppress? Bakit nyo tawag dito? Ginigipit yung taong bayan. Kasi nga po, the truth hurts, sabi ni Ma'am Ina Gray. Rick Orasyon, at the moment, ATM, kinuyog ng mga young activists ang high-end hotel sa BGC, Bonifacio Global City, kung saan naroon si Pinocchio at naka-advance pa sa loob ang mga young activists. Ganun ba? So, nagkakagulo dyan sa BGC, yung hotel dyan. Sana hindi masaktan ng yung magkasakitan dyan. Ma'am Ina Gray, nasa news po ang DTI ay sinibak sa kagustuhan ni First Lady. DTI po ba? O DICT? DTI, Department of Trade and Industry? O DI? Nabasa ko isang kahapon lang o the other day. Department of Information Communications Technology. DICT yung narinig ko na ayon sa order ni First Lady, tanggal yung kanilang secretary, Aguda apelyido. Ma'am Ina Gray, si Attorney Topacio po ay spokesperson ng PDP Laban. Lalo ng bubugbugin ang gobyerno. Kalaban nila yung partido PDP Laban. Partido yan ng dating presidente Tatay Digong. Ferdinand Topacio. Rick Orasyon, si Joel Gorospe ay dating taga 774 tuwing umaga. Opinion ko, opinion mo. O nga, si Joel Gorospe. Nalipat po dyan sa 774 DWWW. Oo, nandiyan ang aking best friend na si Larry Damian. Oo, kasama ko sa defense nung araw. Napunta nga siya, galing siya sa 5. Galing sa 5 si Joel Danny Bravo. Ngayon ginaya niya ang 774 na may mga music na. San ginaya? Sa DWIC, Rick Orasyon? Kasi nung araw, inofera namin ng double year salary si Larry Damian para lumipat sa ABS-CBN. Dahil namamayagpag nga po yung 1 to 6, 4 hours o 5 hours na puro program ng yung old songs ang 774 noon. So, nagsimula kami yung midnight serenade na panggabi si Dr. Love at saka si Richard Enriquez, Richard Steele, DJ Richard. Gumawa kami ng 2 to 4 p.m. sa DCMM ng Old Songs Memories. Ma'am Ina Gray, pila means ilan? Tama po. Or pila means how much? Kasi pag pila, pag double meaning po yun. Ang pila na ilan ay tama po. Diretsong translation po yun. Pero kapag tindera ang nagtanong sa'yo, pila, magkano? Oo, magkano? Rick Orasyon, gusto ko si Attorney Mike Operario sa kanyang paghimay sa impeachment hearing. Tama po. Every time na mayroong post si Attorney Mike, mayroon niyang binibigyang supporting background details and information. Very reliable. Sheila Arbues, ano gagawin sa Singapore ni na Bongbong and Lisa? Sigurado manonood yan ng F1. Oo naman, avid fan ng Formula 1 racing yan si President Bongbong Marcos. Yearly naman, ganyan ginagawa nila. At wala naman meeting na sinasabi. Wala naman meeting na sinasabi nila. Siyempre, ang press release dyan, meron silang state visit. Alam mo na, sila Arbues para magmukhang official. Pero yun pala, on the side, manonood ng karera ng Formula 1. F1. Hanggang Formula 3, wala pa. Sedan lang ako. Naging once upon a time, parang media car racer po ako. Racer po ako dati. Hindi ako nakaabot ng F3. Ang meron tayo dito sa Pilipinas, Formula 3. Hindi tayo pwede sa Formula 1. Hindi pwede yung facilities na racetrack natin makapantay sa F1 racetrack ng Singapore, Europe, Great Britain o saan pang bahay. Michael Schumacher, yung mga pangalan ng mga legend sa car racing. Sino ba si Michael Schumacher? Pero nung panahon namin, nung tinitingala sa Hollywood ay si Steve McQueen. Daredevil on wheels. Hindi po ba? Well, manonood sila ng F1. Bahala sila. Ang problema lang, pera ng bayan gagastusin nila. Total, ang sasabihin nila pag-uwi, nakakuha kami ng pledges na mag-i-invest dito sa ating bansa. Ganun na lang. Pero nasaan? Rick Orasyon, Bangko Sentral ng Pilipinas Governor, BSP Governor, monthly take is 4.39 million. Ang laki. Tapos, ang gusto ng governor na wag daw tayong smorgasbord kung gumasta. Talaga tayo ang pinapatipid, samantalang sila, million ang kita. Ang BSP Governor Rick Orasyon is the highest paid government or DOCC employee. Huwag na tayong mainggit. At least, yung kanya, malinis, deklarado. Paano na lang kung magnanakaw? Ilalagay nila sa official records. Take home nila, 300,000 lang. Pero nakita mo, umuwi, naka-Ferrari. Magkano Ferrari? 35 million. Tapos may mansion dyan sa Forbes Park na worth 1 billion. Oh, saan galing yung pera? At least yan, eh, deklarado. At ang tingin ko, wala namang mananakaw sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mag-ano lang yan eh, magko-convert o mag-analyze yan ng tamang balanse ng pera, pag manufacture ng pera, pag imprenta ng pera, at ng inflation para balanse at hindi tayo magkakawindang-windang sa ekonomiya. Recreation tapos sa while nasa Singapore sila 21 kilos of meat from Laos ang tabig kasi yan, Laos. Arrive in Manila very strange. Uy, recreation, ang galing mo mag-isip ha. Ang galing mo mag-isip. 21 kilos of meat drugs from Laos arrive in Manila. May connect ba sila sa tawag dyan, yung ano bang tawag mo dun sa may galing Laos? Na anong sindikato ba yon? Kung may siniloan sa Mexico? May triad sa China? O Hong Kong triad? O may bamboo? Yung mga sa tungkol sa drug syndicates? Worldwide? Alright. Charito Cabrera, Diana. Parang itong si Ngag ay wala nang pakialam sa Pilipinas. Imagine, 7.2 ang inflation rate. Dati umaal mapayan sa 4.3 na inflation natin. But now, parang wala na lang. Galing mo. Thank you, Charito Cabrera, Diana. Sheila Arbuez, opisina nga ni Jinggoy na binakbak pera natin yan at hindi kanya na sinasabi niya. Sheila Arbuez, ang pagkakaintindi ko, nung paalisin siya doon sa isang lugar sa Senate, sa isang opisina niya, hindi naman yun lang ang opisina niya eh. Sinabi niya na paano yan, personal money ko yung ikinabit kong mga fixtures, furnitures, mga tiles, pati tiles. paano yan, tatanggalin ko, akin yun eh. Oh, well. Pumayag naman yata ang liderato ng Senado. So, ganun nangyari. Lipat kwarto, lipat bahay, pero natawag dyan, bakbak. Kung guilty, wala pa naman declaration ng guilt ni Senator Jinggoy na siya ay nagnakaw. Tulad ng presidente natin, bigyan natin ng benefit of the doubt. Wala pa namang court declaration o na ano, o anong may kaso or nagnakaw o ganun. So, lahat lang ng ano, kumbaga yung clue ay nagtuturo ng pagnanakaw. Let us accept that. Pero yung sabihin nating may court ruling na ito, yan sila. Wala pa. Pati si former House Speaker Martin Romualdez na tinatawag ni Attorney Guanzo ng Martin Luther King ay hindi pa po napatunayan. Good morning po, Luz Papa. Thank you. Thank you for your support, Luz Papa. Parang wala lang. Wala lang talaga. Ganyan ang buhay ng tao. Minsan, weather lang. Di ba? Ang original na nagsabi niyan ay si Sheila Arbuez. Sige po, Mr. Almonte. Ingat po. Thank you, Sheila. Ang nagsabi ng weather lang ay si the late Manila Mayor Alfredo Lim. Ang buhay ay weather lang. Bukas ulit! Sabi nga ni Sheila Arbuez, bukas ulit! Thank you very much for joining Thursday episode RJ Patrol, October 8, 2026. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye!
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
7: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
8: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
9: BBC News with Alex Ritson. There have been angry protests in Madrid after the death of an 87-year-old woman who became a symbol of Spain's housing crisis. Mari Carmen Abascal has been in hospital since being evicted from her rented flat where she'd lived for most of her life. A judge in the US state of Tennessee has ordered officials to preserve all evidence from the botched execution of Krista Pike last week. Lawyers for the convicted murderer say she's angry and confused after waking up in hospital. US prosecutors are expected to bring new charges against the former Venezuelan president Nicolas Maduro and his wife Celia Flores for the alleged torture of American citizens. The accusations reportedly relate to the detention of more than a dozen US nationals when Mr. Maduro was in office. Saudi Arabia says three people have been killed in attacks on its airports in the last 2 days. The Houthis in Yemen say they carried out the strikes. A tanker sailing off the north coast of Qatar has reportedly been struck by multiple projectiles. It says there are casualties, but it's unclear how many. A new report from the wildlife charity WWF has said that the recovery of several species shows conservation efforts can work. Researchers highlight a resurgence in Atlantic and Pacific bluefin tuna and a rise in wild tigers, but the report warns progress is fragile. The United States has imposed measures against a prominent Chinese businessman in Fiji for alleged corruption. Washington accuses Zhao Fujiang of bribing Fijian citizens to advance Chinese government, business and criminal interests. And police in southeastern Nigeria say 20 young people who were abducted by gunmen last week have been freed by the authorities. They were kidnapped on their way to mandatory national service. BBC News.
10: You're listening to the news from the BBC.
11: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Radio Bandido, 810 AM.

Alright, muli sa magandang morning! Eto na! Maganda pa kayo sa umaga? Yung iba sinasabi, barya lang sa umaga eh. Pero kayo, mas maganda pa po kayo at mas pogi pa ha? Maganda na pogi pa sa umaga! Ito po ang Johnny Gomez Live, mga tropang JGL! Ngayong araw na ito ng Webes, kanina'y umuulambon eh. Medyo malakas na ambon yung naramdaman din po sa area ng Makati. Araw po ngayon ng Webes, ikawalo sa buwan na ito na Oktubre 2026. Layunin po natin ang kaalaman ng at kababayan sa

Naghihikawos man o hindi, credit at debit, debit at credit. Ito po yung naging talakayan, mga kaibigan, sa impeachment proceedings. Laban po naman kay VP Inday. Alam po ninyo, hinahanap talaga nila kung saan pwede magkamali ang pangalawang pangulo. Ngayon, pati si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nanahimik dyan sa The Hague sa Netherlands, yung kanyang pangalan ay nasa sambit. Dito po sa patuloy na pagdinig patungkol sa impeachment laban kay Inday. Yung mama na meron pong problemang kinakaharap, yung kanyang pangalan ay hindi lang binubulaga eh, talagang kinakaladkad dito po sa impeachment proceedings na ito. Marami po tayong na-recover at marami tayong na-uncover na mga informasyon patungkol po dun sa pagharap ng 15 mga financial institutions at isa-isang tinalakay at pinag-usapan yung sinasabing angking yaman, maging tagong yaman ng pamilya Duterte nito pong si dating Pangulong Digong at si Inday Sara at itong si Mans Carpio. Pero ang tanong dito, naipaliwanag po kaya ng maayos? Naipaliwanag ba talaga? Yung pilit pong gustong ipresenta at ipakita ng prosecution. Dahil kung ang ating titingnan ay yung mga numero na kanilang pinag-usapan, there is no guarantee, hindi pa rin po naman talaga napapatunayan na may direktang involvement itong si Inday Sara sa isyu ng kurakutan at maging sa isyu ng pagtanggap ng sarapi, ng donasyon, ng pera mula po sa China. Eh ala pa rin po talaga makapagtuturo at nakapagtuturo na itong si Inday ay guilty beyond reasonable doubt. Pero alam po ninyo, kapag binasa natin yung itsura, body language, eye movement, yung pong lip movement, hindi ni Belzamora ha, kundi ng mga senator, judges, mga tropang JGL, eh talagang nararamdaman po natin yung ikangay pagkiling ng iba dito po sa mga issue na ibinabandera at kinakaharap ni Inday. Marami po, katulad nung binanggit ko kanina, maraming na-uncover. Marami po tayong narinig na mga bagong information. Marami tayong nakita na mga sinasabing ebidensya galing po sa testimonya. Pero pilit po nating hinahanap yung trace, ika nga, at itong footprint, yung binabanggit kong handprint, lalo tingit yung binabanggit natin na fingerprint ni Inday. Dito po sa isyu ng kurakutan na pilit na iniuugnay sa kanyang ngalan. Meron na ba? May napatunayan na po ba? Tapos na nga ba ang boxing? Oy, teka muna, hindi pa po tapos dahil ang depensa ay magpepresenta pa. Hindi pa po tapos ang boxing! Dahil ang naunang nagbigay ng kanilang mga impormasyon at presentasyon ay ang prosecution, pero ang defense panel eh parang pakuya-kuya-kuy lang. Parang si Inday. Alam po ninyo, ang daming nagtatanong sa akin, ang daming nagtataka. Sabi nila, idol, sa dami po ng mga problemang kinakaharap ni VP Sara, bakit ang ganda-ganda pa rin ang aura? Oy, talaga naman, oo. Bakit daw po fresh looking? At bakit napakaganda ng aura? Bakit tila ang gaan ng pakiramdam nitong si Inday sa kabila po ng mga problemang iniuugnay sa kanyang pangalan, sa kanyang imahe, lalo tigit sa kanyang pagiging vice-presidente? Alam ba ninyo, may secret ba si Inday? Share nga. Baka meron kayong alam na sekreto ni Inday Sara. Bakit still looking fresh? Bakit maayos pa rin yung kanyang aura? Bakit hindi po kinakikitaan ng katiting? Kahit katiting. Ayan. Na ikang ay pagkabalisa. Itong si Inday Sara sa kabila po

0: ang kanyang mga kinakaharap patungkol dito sa mga kasong iniuugnay sa kanyang pangalan. 0917-751-3804. Ito mga kaibigan ang ating text line para sa regular na mga sukiyaki ng ating palatuntunan. At dun sa mga bagong recruit, ayun, mga bagong recruit daw, yung pong mga bagong nanonood, nakikinig, nakatunghay at sumusubaybay, dito po sa inyong Johnny Gomez Live. Ang ating text line 0917-751-3804. Uulitin ko, 0917-751-3804. Doon po sa mga nanonood sa Facebook at YouTube, eh bukas na po yung ating live chat. Maging yung mga nanonood kahit ayaw nyong makita ang itsura at figura, dito pong si Johnny Gomez sa Sky Cable Channel 224 sa ilang pang DTT boxes and free to air channels, ika nga. Bukas na. Ito pong ating chat box, mga kaibigan. Meron po muna kung isang malungkot na information. Ipahintulot po ninyo na gamitin ko muna itong ilang sandali, no? Ng pakikiramay, Ma'am Angel, dun sa isa po nating natulungan, lalo't si Ma'am Angel, mabigat ang pagod nito dun sa isang public service case na tinulungan ng Johnny Gomez Live. Natatandaan po ninyo yung ikinento namin sa inyo na kinakailangang putulan ng binti dahil po dun sa kanyang diabetes at depresyon. Nagpapasalamat muna ako sa Philippine Charity Sweepstakes Office, kay Bosmel Robles at kay Serbong Ariola. Pati na rin po dun sa ilang pa nating kaibigan sa PCSO at sa mga doktor ng Philippine General Hospital, UPPGH, at maging sa mga doktor ng Philippine Orthopedic Center. Pati na rin po sa tanggapan ni Senator Christopher Bongo at ng Malasakit Center. Isang malungkot na balita dahil pumanaw na po yung isa nating public service case. Alam po naman ninyo sa palatuntunan, eh hindi ko binabanggit yung pangalan. And up to the last second ng pagtulong ng palatuntunan at ng Radyo Bandido TV, eh hindi po namin dinidivulge yung personal information ng tao for the simple reason na gusto po natin siyang bigyan ng maayos na pagkakakilala hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. So inuulit ko yung pakikiramay sa pamilya ng naulila o pamilyang naulila nung isa po nating public service case dito sa palatuntunan. Kami po'y nananalangin at kami po'y nagkocondole, nakikiramay sa pamilya. At alam po ninyo, kapag merong ikinikwento sa akin na issue, na problema, na challenges, kako, just hang on. These two will pass. Okay? Maaring dumadaan po tayo ngayon sa tila butas ng karayom na mga suliranin, pero there is this, you know, bigger. We have a bigger God, a bigger Lord na nakakaalam ng lahat ng ating pinagdaraanan. Kaya dun sa pamilya, muli, ako po'y lubos na nakikiramay at nagpapasalamat sa pagkakataon na makilala itong tao na ito. At ako po'y nagpapasalamat din sa ating tropang JGL for the prayers. At pakikiisa po ninyo, pasensya na't ako'y naubo. At pakikiisa po ninyo dito sa pakikiramay na ginagawa ng inyong malayang palatuntunan. Alright, balik tayo. Ayun, no? Ano yan? Parang plug and play? Hindi naman eh, pero talagang ako'y nakikiramay ng lubos ha. Pero alam po ninyo, ako kasi ang ugali ko kapag katulad niyan, nabanggit ko na, nasabi ko na, we have got to move on. Si Johnny G, parang plug and play. Oo, totoo, parang plug and play. Eh, kinakailangan po nating isa-isang tabi muna itong ating mga personal na nararamdaman. Ito pong ating mga hinaing, itong mga challenges, ito pong mga issue, mga personal na mga issue na nararamdaman ng inyong lingkod. Eh, kinakailangan po tayo ng bayan, kinakailangan po tayo ng kapwa mamamayan. Kaya patuloy lang po ang paglilingkod sa komunidad, sa bayan at sa kapwa Pilipino. Ulitin ko lang, 0917-751-3804. Ito po ang ating text line, mga tropang JGL. Samantala naman, dun sa mga nanunood at nakatunghay sa YouTube at maging sa Facebook, eh alam po ninyo, bukas na itong inyong balayang palatuntunan. Tatanggapin na po natin yung inyong mga komento, palagay at opinyon. O teka muna, tingnan natin kung may quorum. Kung may quorum tayo, eh tawag muna tayo ng ilang mga nakikinig at nanonood sa palatuntunan. Boss Rick Orasyon, magandang morning mula po ito sa Las Piñas. Si Boss David Rioferio, magandang morning po sa inyo. Si Sir David, Las Piñas, Paranaque area ito eh, kundi ako nagkakamali. Boss Randy Santisas ng Maynila, happy, happy, happy morning. Boss Romeo Sarudo Olaivar, Ma'am Luz Papa, Ma'am Charito Cabrera Diana mula sa General Trias, diyan po naman sa lalawigan ng Cavite. O yun, marami na oh, marami nang bumabati oh. Salamat po ng maigi at marami. Pero bago yan, teka muna ha, alam po ninyo, meron kasi kong natisod na itong si Coco Pimentel, eh tila meron pong bigat ng damdamin, may hugot itong mama eh. Ito pong dating senador na si Aquilino Pimentel, ano ba ito, junior ba ito? Ha? Ito po yung anak ni nating kaibigan, well, personal na kaibigan ni Johnny G. Itong si dating Senate President Aquilino Nene Pimentel. Okay, tingnan ko lang ha. Merong hugot itong mama na nakita ko kahapon. Dito po talaga natin makikita, no, kapag ang isang tao ay merong pinagdadaan ng problema, merong pinagdadaan ng suliranin, dito natin makikita kung sino po talaga yung mga taong nakikiramay, sino yung mga taong nakakaintindi, o sino po yung mga taong tila nanggagamit. Okay? Doon sa popularidad, o kung hindi man, ay doon po sa winability nung tao na kanilang ginamit nung tumakbo sa pagkapangulo. Wala po kong ibang binabanggit kundi si Digong, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tandaan po ninyo, nagkaroon ng issue ang PDP laban dahil na over the backod ng mga supporters ni Digong nung siya'y tumakbo noong 2016 at nagkaroon ng rigudon dito po sa leadership ng PDP laban. Si Coco Pimentel, he was hoping na ang i-endorse po ng PDP laban ay itong kandidatura ni Manny Pacquiao. Itong kandidatura ni Manny Pacquiao, eh kasi meron po silang mga plano. Dahil 2022, nung tumakbo itong si Manny Pacquiao sa pagiging pangulo. So, as early as 2016 or even before 2016, meron na pong meron ng mga programa at plano, plan of action na ginawa yung leadership ng PDP laban nung ito'y pinamumunuan pa ni Coco Pimentel bilang presidente ng political party. Kasi nga, nakikita nila na after the 2016 presidential and national elections, kanyang i-endorso sa pamamagitan po ng party vote at party endorsement itong si Manny Pacquiao. Eh, nagbago nga yung ihip ng hangin. Si dating Pangulong Digong naging presidente ng 2016 at wala naman talagang sinuportahan itong si Digong sa pagkapangulo. Lalo tigit ang pinili ng kanyang anak na si Inday na running mate ay si Bongbong Marcos. Okay? Pero ngayon lumalabas yung hugot nitong si Coco Pimentel. At ang kanyang sinasabi, no? Dito po sa kanyang mga nabanggit na pananalita, sabi po ni Coco, "I am extremely sad and disappointed that I pay for the mistake. I made the mistake of inviting them, the Duterte group, inside the house," referring to PDP Laban. Ang sinasabi po nitong si Coco Pimentel, eh medyo nagkamali siya ng kanyang desisyon na inimbitahan ang PDP Laban, itong grupo ni Digong. At ngayon ay nadadrag, siguro sa tingin ni Coco Pimentel, yung imahe at pangalan ng PDP Laban because of the allegations na ibinibintang kay Digong, kay Inday, kay Man Scarpio at sa iba pang mga kaalyado nitong si dating Pangulong Digong. Pero alam po ninyo, no less than the cousin of Coco Pimentel ang nagtutuwid nito pong impormasyon na binabanggit nito ni Coco. Itong si Astra Pimentel, ito po yung PDP Laban membership chairperson. Dati po itong political advisor ni Coco Pimentel nung siya'y nasa Senado pa. Distant relative, magpinsan po ito, hindi ko lang alam kung gaano kalayo. Dahil ito po'y malayong pamangkin ni dating Senate President Nene Pimentel. Okay? So, malayong pinsan ni Coco sa ama. Pero tingnan po ninyo ha, ulitin ko yung binanggit ni Coco. "I am extremely sad and disappointed that I pay for the mistake. I made the mistake of inviting them," referring to the Duterte group, "inside the house," referring to PDP Laban. Ito po yung statement ni Astra Pimentel. Mali po yung term. Mali po yung term na "we welcomed." Mali daw po yung term na ginamit ni Coco na "we welcomed." Kasi ang PDP Laban, according to Astra Pimentel, ang pumunta kay Digong. It is not the other way around. Hindi daw po si Digong ang lumapit sa PDP Laban for the endorsement. It was PDP Laban, the leadership of this political party, who went to Digong at nagmakaawa para po ampunin itong si Digong at gawing kandidato sa pagka-presidente at maging standard bearer carrying the flag of PDP Laban. The statement is so wrong, according to Astra. So please, Senator Coco, eto na naman, no? I love you. Nakita ko na naman yan. Napapakamot na naman ako ng ulo, eh. Ha? I love you na naman. Okay. I love you, sabi ni Astra. But please, do not rewrite history of PDP Laban. Bakit kaya ganyan, no? Kapag ka, ito talagang real to. Kapag ka ang tao may problema, eh, imbis na i-uplift, eh, lalo pa pong sinisipa-sipa. Bagsak na yung tao, sinisipa-sipa pa. Okay? Bagsak na si Digong. Bagsak na si Inday. Although sabi ko nga kanina, if we are just, you know, going to check on Inday's aura, hindi naman natin nakikitang problemado, hindi naman po natin nakikitang affected. Baka may magic bullet. Okay? Baka may magic bullet si Inday laban po dito sa ginagawang panghaharas at laban po dito sa ginagawang allegation ng prosecution at ng mga individual at grupo na tila may basbas daw mula sa mula sa palasyo ng Malacañang. Ayan ha, Senator Coco, dating Senator Coco Pimentel, yung pinsan po ninyo mismo ang nagsasabi na wag daw po ninyong muling repasuhin ito pong pagkakasulat ng history ng PDP laban dahil isang maling pagkakamali daw po yung salitang sinabi po ninyo na winelcome ng PDP laban itong si Digong nung siya po ay tila nag-apply because it is the other way around. Ang PDP laban ang lumapit at humingi ng blessing kay Digong para sa kanyang ginawang pagtakbo noong 2026 presidential and national elections. Magbabalik ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid nagbalita. Johnny Gomez Live mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, nagbabalik ang inyong malayang palatuntunan. Meron po tayong 31 minutos na makalipas ang 10 in the morning. Ayan, tuloy-tuloy tayo si, nakikita ko na, si Ma'am Kimura Dolores at yung ating Filipino community mula po sa Japan. Magandang morning, salamat. At eto, nakikinig at nanonood na yung ating mga tropang JGL. Magandang umaga raw po, sabi ni Boss Rick Orasyon. Mula po naman sa Las Piñas, VP Inday Sara ay unaffected sa impeachment. Unbowed. Matapang na, maganda pa. Yan po yung sinasabi ni Boss Rick. Si Ma'am Shirley Uyang, magandang morning Sir Johnny. Good morning Sir, present. Ito po yung sinasabi ni Ma'am Charito Cabrera Diana, yung ating pambansang lagalag idol, nasaan ka ngayon? Boss Ryan Lianeta, bumabati po sa atin ng isang magandang morning. Si Ma'am Luz Papa, magandang morning daw po. Itong si Coco Pimentel, hindi mo alam kung ano ang kulay. Para daw pong paru-parong bukid. Bukid, paru-paro. Paru-parong bukid. Bukid. Para daw pong paru-parong bukid ito eh. Ano ba ito? Parang anong tawag dyan? Yung political butterfly? Olats naman sa Marikina. O yun. Kasi tumakbong congressman ito ng Marikina. Hindi daw po obra sa Marikina. Maganda kasi yung pamamalakad nung mag-asawang Chudoro. Ito po yung sinasabi ni Ma'am Chato. Boss Romeo Sarudo Olayvar, magandang morning daw po sa atin. Hindi man niya hawak ang beat, hawak naman, hawak mo ang... hawak naman daw po ni VP ang katotohanan. Kaya fresh pa rin. Hindi daw po gaya ng iba dyan, tila palokbo na. Palokbo na. Confident daw po kasi si Inday, sabi ni Ma'am Luz Papa. Good morning daw po sa atin, sabi ni Ma'am Kimura Dolores. Nakikinig at nanonood si Boss Randy Santisas mula po naman sa Maynila. Thank you so much. Ito pa. Okay. Sabi po ni Neil Barrientos, nagpaparamdam lang yan, referring to Coco Pimentel. At malamang sa malamang, makiki-fun run sa 2028 elections. Nagpaparamdam kasi tila out of the blue eh. Ang layo, no? Ang layo ng hugot nitong si Coco Pimentel. Sarili na naman niya yung kanyang iniisip. Bugbog sarado na nga ang pamilya Duterte. Tapos makakikita ka pa ng ganitong klase ng mga job, ha? Ganitong klase ng mga komento. Pwede naman sigurong itiko muna, Mr. Senator, yung inyong bibig, ha? Unang-una, parang wala naman yatang importansya. At parang wala naman yatang walang relevance yung kanyang sinasabi. And speaking of relevance, teka nga muna. Ang haba na nung ating talakayan, nakalimutan ko na yung word of the day natin. Dahil may kaugnayan itong ating word of the day dito po sa mga pinagsasasabi at binabanggit nitong si Coco Pimentel. Teka muna ha. Ang ating word of the day, barmicide. Ito po yung ating word of the day ha. Barmicide. Ito po ay noun or pangalan na ang ibig sabihin ay useless task. Yun daw pong effort that achieves nothing. Useless eh. Irrelevant, ika nga. Barmicide. Ang spelling po nito ay letrang B, A, R, M, E, C, I, D, E. Dun sa Roger sa phonetics, ito po ay ini-spell out bilang Bravo, Alpha, Romeo, Mama, Echo, Charlie, India, Delta, Echo. Barmicide, isa po itong noun, isang pangalan. A useless task. Effort that achieves nothing. Ito po yung nilalaman, ika nga, ng ating word of the day today. Okay? May kaugnayan pa rin dito nga kay Mr. Former Senator Aquilino Coco Pimentel. Ito po yung kanyang binabanggit. Ang tingin po nung ilan ating mga kababayang Pilipino, nagpaparamdam lang daw po itong si Coco. Dahil merong eleksyon na mangyayari, kung meron man ha, kung meron mang eleksyon na mangyayari come 2028, ito po nagpaparamdam. Sabi po ni Neil Poor, si Coco feeling main character. Ayan na, barmicide. Si Coco daw feeling main character. Sabi po ni Paul Manuel, akala yata kasi ni Coco siya yung tagapagmana. Okay? Akala ni Coco siya yung tagapagmana. Marami tayong mga naging politiko na sa sobrang galing. Yung ating mga kababayan mismo ang nakararamdam ng kanilang presensya. Yung ating mga kababayan mismo ang nakararamdam ng pangangailangan na sila'y tumakbo sa pagkapangulo. Nandyan yung mga pangalang Miriam Defensor Santiago. Nandyan yung mga pangalang Nene Pimentel. Nandyan yung mga pangalang Raul Roco. Ito po ay ilan lamang dun sa mga politiko at mga public servant na kinilala ng ating mga kababayang Pilipino dahil dun sa kanilang angking talino at galing sa larangan po ng serbisyo publiko. Wala kang maibato. Anything negative. Dito po sa mga pangalang aking binanggit, Raul Rocco, Nene Pimentel, Miriam Defensor Santiago, wala kang maisambit na mga negatibong information at siguro kahit maghukay tayo ng ikang ay baho nung ilang mga politiko, eh tila hindi sisingaw dahil alang baho itong mga pangalang aking binanggit. So, kaya po meron tayong mga political parties because ang esensya ng political party is to endorse candidates sa pagkapangulo pababa. Okay? Ito po yung ambisyon ng mga political party na sila po ay makapag-field ng mga kandidato for the national position at magkaroon sila ng pagkakataon na itong mga kandidato na kanilang napisil at napili at tumayo bilang standard bearer ng partido ay magkaroon ng pagkakataon na makuha, masungkit itong mga posisyon na kanilang pinapangarap. Si Digong, wala naman talaga itong national party. Okay? Dahil local candidate, ano ba naman tinakbuhan itong si Digong? Naging kongresista, naging alkalde ng Davao for the longest time, hindi ba? Ni hindi po ito nag-ambisyon na tumakbong senador. Ibig sabihin, talagang yung kanyang ginawang pagtakbo sa larangan ng politika ay concentrated dun sa local politics. E kaya lang, kapag ka ikaw ay tatakbong presidente, kinakailangan po niyo na kinakailangan po ng isang national party na mag-i-endorso at bibit-bit sa pangalan nung gusto at nagnanais tumakbo sa pagkapangulo. Kaya in 2016, when Digong decided to run as president sa 2016 presidential and national elections, eh kinakailangan po niyang maghanap ng partido political. It so happened na he got this invitation from PDP Laban. Lumapit ang PDP Laban and asked Digong for his approval na siya po ay mabit-bit ng partido political at gawing standard bearer for the 2016 presidential and national elections. Kaya yung sinasabi ni Astra Pimentel, wag daw pong muling isulat ang history ng PDP Laban. Dahil sila sa PDP Laban, kanilang naiintindihan, nauunawaan, alam daw po yung buong kwento. Kaya please lang daw, former Senator Coco, tigilan na at huwag na pong ipagpatuloy pa itong ganitong klase ng mga usapin dahil nadadrag yung pangalan ng PDP Laban sa isang hindi makatotohanan at makabuluhang kwento. Barricide. Oh, yan yung ating word of the day, eh, hindi ba? Okay, sabi po ni Ring o RMG, RMG Gapas, ganyan talaga. If tapos ka ng pakinabangan, ganyan yung sasabihin, ang sakit, eh, hindi ba? Ito po talaga yung problema kapag ka politika yung ating pinag-uusapan, eh. Kapag ka hindi ka na kailangan, eh, para kang yun. Oo, isa tayo ng iniisip. Para kang yan na tinatapak-tapakan na lang. Kaya lang kapag ka natapakan, eh ay, kadiri naman. Di ba? Ganyan po talaga pagka-issue ng politika. Okay? Sabi nga nila, wala daw pong forever sa politika. Walang totoo at tunay na mga kaibigan. Ang meron daw po, eh, permanenteng kaaway. Kasi hindi mo alam, eh. Porkit sikat ka, porkit rockstar ka, porkit may kailangan sa'yo, hindi mo alam na meron palang bit-bit na tagong galit, meron palang lihim na inggit, meron palang lihim na galit. So kahit na nagsasalita ito, paborable dun sa tao, deep inside this person na inaatake ng crab mentality inaatake ng inggit. Kung ano-anong salita ang sasabihin after some time. Hindi ba? Ganyan daw po talaga. If tapos ka ng pakinabangan, yan ang sasabihin. Hindi naman si Digong. Ha? If hindi naman si Digong, eto pala, kung hindi naman daw po si Digong ang naging presidente, malamang sa malamang, hindi ka rin daw po naging Senate President, Senator Coco. Ito po yung sinasabi ni RMG Gapas. Okay. Abel Malaca, sorry. Akala niya kasi siya yung may-ari ng PDP. Ayan na. Ah? Hindi mo daw po kasi mauuto ng paganun-ganun ang mga Duterte. Sabi po ni Norsin Andan. Ah? Si Jeremy. Si Coco naging ok-ok. Ano bang ibig sabihin ng ok-ok? Ha? Ok-ok, ano bang ano bang ibig sabihin ng ok-ok? Okay. Sabi po ni Annette de la Peña Soriano, nako. Ano daw po yung pakialam niya kung sad ka, Mr. Senator? Oh, ito na, nagiging personal na yung banat ng ating mga kababayang Pilipino. Alam po ninyo, reality bites. Totoo yung sinasabi ng isa nating taga-subaybay na kapag ka hindi ka na pinakikinabangan, itsapwera ka na. Para kang ang... Yun yung iniisip natin, yung nasa dulo ng dila ko. Para kang ganun na iniiwasan. Para kang may sakit na ketong na tila, naku, ayaw ka man lang madikitan, hindi ba? Kasi nga, tapos ka ng pakinabangan. Ganyan po talaga sa politika. Kapag ka ikaw po ay irrelevant, doon sa mga taong natulungan mo, irrelevant ka na eh. Wala ka na sa posisyon. Wala ka ng asim. Wala ka ng pangil. Tsaka po nagsusulputan yung mga ano. Itong mga negatibong komento. Ha? Nagpapapansin daw po si Coco nakakapit doon sa presidente. Okay, well, kung sinong nakaupong presidente, sabi ni Joseph Alvarez Cañete, his great father was a principled senator Zen. Sabi po ni Wagupior. Yeah, totoo po yan. Si dating Senate President Aquilino Nene Pimentel. Nung time na naimbitahan po natin si dating Secretary Rafi Alunan dito sa Johnny Gomez Live, 2-3 weeks ago, naikwento ko sa kanya na isa si Senator Nene Pimentel dun sa kakaunting kaibigan ko sa Senado. Okay? Ilan lang yan, ilang mga senador lang yan na binibisita ni Johnny Gomez sa Senado para makipagkape. Pupunta ako dyan sa opisina ni Nene at ni Pong Biazon. Ito yung dalawa. Santa Nina Rasul, ganyan rin. Pinupuntahan ko talaga. At ako'y nakikipagkape dahil mga naging kaibigan ko po ito eh. So, si Pong Biazon, bago namatay, I received a missed call. May missed call pa sa akin si Pong Biazon the night he died. Okay? Na hindi ko po nasagot. Kaya mabigat yung pakiramdam ko kapag usapang iwanan yung topic eh. Mabigat yung aking pakiramdam kapag ka hindi nakapagpaalam. Okay? Kapag ka hindi nakapagpaalam. So, the night before Pong Biazon died, dating Senador Rodolfo Biazon, meron pong tawag sa akin sa telepono, sa cellphone. Hindi ko nasagot. Nagtaka na ako dahil nung mag-return call ako, kasi it was parang 11:30 ko na-receive yung tawag. Ako kasi, work-life balance, although ako po ay readily available, madali kasi akong gumising eh. Madali ako magising. Kapag ka nag-vibrate na yung aking telepono, nagigising ako. So kapag ka sumasapit na yung alas 10:30 ng gabi, tinatanggal ko na yung ringtone. Siniswitch ko sa vibration, ika nga, nagva-vibrate na lang ako ng tone, ika nga, ha? Hindi ko maintindihan bakit parang napahimbing yata yung aking tulog nung gabi na yon. Kaya kinaumagahan ko na nakita yung pong missed call ni Pong Biazon. So when I returned the call, wala na, he was no longer picking it up, no? Hindi niya na sinasagot yung aking tawag. So sabi ko baka busy lang. Sinubukan ko uling tawagan. Ganun pa rin, he was not picking up. So I decided to contact yung kanyang anak, si Rufy. At that time, si Rufy ay mayor yata ng Muntinlupa. Kundi ako nagkakamali. Okay? Kung hindi siya kongresista, mayor ng Muntinlupa. So, tinawagan ko si Rufy. Kako, Rufy, meron akong missed call kay Senator. At doon niya sinabi yung bad news. Sabi niya, "Boss, wala na si tatay." So, ang bigat ng pakiramdam. Ganyan rin po yung aking experience kay Nene Pimentel. Dahil I was the last journalist na nag-interview kay Nene Pimentel nung siya'y buhay pa. Okay? So, nung namatay itong si Nene Pimentel, naku, I received the message mula dun sa kanyang long-time chief of staff. Hinanap niya daw po ako sa Messenger, sa Facebook. Dahil yung huling interview ko po kay Senator Nene, sabi ko sa kanya, "Senator, sa susunod na interview ko sa iyo, dapat magaling ka na. Dapat live ka na sa studio." And he said yes, no? Sabi niya, "Hayaan mo, Johnny, magpapagaling ako at next time, diyan tayo magkita sa DZRJ. So, nung matanggap ko yung chat mula dun sa kanyang long-time COS, talagang bigat ng pakiramdam. Mabigat yung pakiramdam. Hindi po merong vacuum na iniiwan kapag tila unfinished business, no? Yung meron pa kayong pwedeng pagkwentuhan, meron pa kayong pwedeng pag-usapan, marami pa kayong pwedeng i-discuss na mga issues and the challenges of this beautiful Republic of the Philippines na binababoy ng ilan. Kaya hindi ko po makalimutan yung mga pangalan, Nene Pimentel, Raul Roco. Para kami nagkaroon ng reunion of sort, no? Ni Sonia Roco, yung may bahay ni Raul, nung ako po ay mag-guest dun sa programa ni Secretary Cora Alma De Leon. And of course, Santanina Rasul and Pong Biazon. Ito yung limited few ng mga totoong kaibigan ko sa Senado. Pero wala na. So saan pa tayo kukuha ng mga premyadong mga mambabatas at mga statesmen and women, no? Na pwede po natin makuna ng totoong wisdom. Kaya yung mga kababayan nating nagre-react, hindi po talaga maganda yung kanilang mga nagiging reaksyon because of the message of Coco Pimentel. Parang gusto lang sabihin, wala kang utang na loob. Talagang puro politika ka lang. Okay? Alright. EJ Olivar, mukhang gusto rin magka-posisyon. Kaya ko binalikan yung aking experience kay Nene because of this very kind words, no? Coming from Wagupi Yor, his great father was a principled senator then. Okay. Galing kay Boss Eugene, trying to stay relevant si Coco, anak ng baka, oo. Malamang sa malamang, sabi ni Jerna Angie, Malamang sa malamang, hindi daw po nabigyan ng maleta, kaya ayan, nag-iingay. Alright? Okay. Si Leon Nards, ano bang bago? Siyempre, politika. Sa una, kakampi, tapos kalaunan, kalaban. Ganyan daw po karumi ang politika. O, sabi naman ni Mr. Yoso PPDJR, buti may nagsalita daw. O, yun ha? Well, too bad you don't own the house, sabi ni Maricel Robles. O, sabi ni Lovely Sela Repus, ano ka ba? Yun yung tinatanong niya kay Coco Pimentel. Ano ka ba? Okay. Mismong quotation card ang nagsabi na invite. Wala naman welcome na sinabi. Either mali yung quote here o mali yung punto nung Astra. Sabi ni Melvin Sevilla. Actually, meron po kasi isang interview kay Coco Pimentel at binanggit niya yung salita na ginagamit ni Astra. Huwag po natin pansinin yung ano yung art card na inilabas ng sino bang naglabas nito? Teka nga muna. Ito ba'y galing sa kung saan? Okay. Merong ano? Meron pong isang website at merong isang Facebook, I don't know, Facebook page yata ito na inilabas complete with the art card. Okay? Pero kung babalikan po natin yung interview kay Coco Pimentel, yung pong binanggit ni Astra Pimentel were the words used by Coco. Okay? Alright. Kasi may ano eh, may art card na ginamit. O yan. Sabi po ni, teka muna ha. Hold on. Yes, Ma'am Astra, sabi ni Sixto Maghanoy. Marcos pa rin na kasi ngayon si Coco. Noon, no more Marcos. Ayun. O eh, kasi ngayon daw po, iba yung kulay ni Coco. Marcos pa rin. Dati daw po, Duterte. Ngayon, dati daw po, no more Marcos. Ngayon daw po ay Marcos pa rin. Ganito talaga yung uri ng politika na meron tayo if an individual or a politician, gusto niya pong mag-stay in the limelight. Gusto niyang maging relevant. May mga politiko naman na irrelevant sa ngayon dahil hindi sila active pero mga dating ginamit. Okay? So nung natapos na po yung gamitan, natapos na pong pakinabangan, ang unang-unang gagawin itong mga political butterfly na ito, laglagan. Ganyan po talaga ang issue. Alright, sabi po ni 1198, si Inday Sara, natural na maganda. Banatan mo man ang banatan, hindi mo kayang papangitin. Parang may pinatutungkulan yung ating texter ha. Sino po ba yung kahit na anong angulo tingnan, ingit pa pa rin, ha? 1198, si Inday Sara, natural na maganda. Banatan mo man ang banatan, hindi daw po kayang papangitin. Ito pa, good day sir at mga ka-JGL. Galing po ito kay Kalipi ng North Caloocan. Ano po ang ugnayan ni Jimmy Bondok kay Jarius Bondok? Paborito nito at gusto si Lacson. At parating sinasapol ang Duterte. Kasi si Jarius manunulat ito eh. May column tapos meron pong ano, merong programa sa radyo. Ang tinatanong niya, related ba si Jimmy kay Jarius? Hindi ko po alam. Mamaya, silipin natin. At tingnan natin kung saan tayo makakakuha ng ikangay, kung paano natin mapag-uugnay itong pusod ng dalawa na ire, ha? Okay. Galing po kay Boss Totoy Mola ng Subic. Coconutless ang pambansang Bukasim. Aba, parang naalala ko yung commercial nung araw. Ni Pugak yata yan. Buhay na ba kayo niyan? Buhay na ba kayo? Ay, pero hindi naman katagalan yung commercial, pero yung mukha simtalaga, hindi ba? The coconut nut is a giant nut. Ayan, coconutless ang tawag po ni Boss Totoy Mola. Dito po kay Coco Pimentel. Magbabalik pa ang palatuntunan, dyan lang kayo. Makakalipas po ang ilang paalala.

Alright, nagbabalik po tayo sa inyong malayang palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live sa pangalawang oras ngayong umagang medyo umuulan buni. Oo, talagang ayaw magpasikat at ayaw magpasikat. Ayaw magparamdam ng ating haring araw. Ikalawang oras, second hour ng inyong Johnny Gomez Live. Layunin po natin mayangat ang kamalayan. Malaman po natin talaga yung katotohanan. Talagang ito po yung layunin natin every single day. Ika nga na meron tayong programa. Maiingat po yung kaalaman. Nako, talaga naman oo. Ng ating mga kababayan sa katwiran at kaalaman nationwide and worldwide. Nagmumultitask ako. Nagmumultitask dahil tinatanong ni Kalipi. Ano daw po ba yung relasyon itong si Jarius Bondok at si Jimmy Bondok? Wala daw pong public record na makapagsasabi na closely related itong dalawang mama na ito. Si Jarius Bondok is a veteran Filipino investigative journalist and longtime columnist of the Philippine Star and Filipino Star ngayon. At meron pong programa sa kabilang himpilan. Si Jimmy Bondok is a Filipino musician, songwriter, and lawyer who previously served as a government official. Wala po, wala pong kaugnayan. Okay? Wala pong kaugnayan itong dalawa na ito. Alright, salamat po. Ayan ha. Request ni Kalipi. Kinakailangan ko raw mag-ano eh. Kinakailangan kong mag-research ika nga para maibigay natin, ura-urada, kagyat nating maibigay dito sa ating mga kababayang Pilipino ika nga. Ito pong kasagutan dun sa mga tanong dahil hindi po tayo gumagamit ng crystal ball dito sa Johnny Gomez Live. Wala tayong bolang bilog. Huwag tutulog-tulog. Sabihin ka agad kay Johnny G ang sagot. Alam ganun eh. Mabuti na lang. Mabilis po yung ating ano. Mabilis po yung ating connection. It all boils down to the connection pa rin. Connectivity. Oh yeah. Oh, ito. Ito pa. Ha? Ha? Sabi po ni Ma'am Chato, Charito Cabrera Diana, sayang yung talino ni Coco. Bar top notcher pa naman. Eh kahit po bar top na chair talaga, Ma'am Chato, kapag isyong politika ang pinag-uusapan, nag-iiba po yung takbo ng kokote eh. Kasi mali naman daw si Coco nung sabihing nagsisisi siya dun sa pag-imbita kay FPRRD sa PDP laban. Kaya daw po sinagot ni Astra Pimentel na mali dahil ang PDP laban ang nangangailangan kay FPRRD. Kasi that time in 2016, ala po naman talaga silang standard bearer. Isa po sa pinakamatandang partido political ang PDP laban. Kaya hindi pwedeng hindi sila mangimasok sa isyong political. Sabi po ito ni Boss Rick Orasyon. Kung hindi man talaga namang may problema daw sa isip itong si Coco Pimentel, akalain mong siya yung nagtaas ng kamay ni Pacquiao for president nung 20 ano po ito, Ma'am Chato, 2022. Kasi po si Coco Pimentel ang presidente nung Pacquiao Pimentel faction. Samantalang yung kabilang faction na pinanigan po ng Commission on Elections, ito pong pinamumunuan ni Alfonso Cusi. At dati po itong

verbatimly. Tapos ngayon, kung ano-ano ang sinasabi nitong si Coco. Eh, pero ang kanyang binanggit dito, iba. Okay? Merong ibang pagkakakilanlan, ika nga, na binanggit yung ating 1198. Salamat po, Idol, ha? Thank you so much. Kanina nabanggit ni Kalipi, eh, bakit ba parating tinitira ang mga Duterte? At parang parating pinagaganda yung imahe nitong si Ping Lacson. Eh ako yung nagtataka rin, sa totoo lang. Talagang takang-taka ko bakit nagbago yung imahe nitong si Ping Lacson. At mula dun sa mambabatas na kagalang-galang, mataas yung respeto, mabilis ang takbo ng pag-iisip, lalo na kapag merong mga insidente ng investigasyon na kailangan gawin, eh, kukunti lang yung mga pangalan ng mga senador na masasabi nating may ganyang skills sa talento. Katulad ng mga pangalang Robert Barbers, na mayapang dating senador. Dahil ito po yung nagkaroon rin ng posisyon sa pambansang pulisya. During the 1986 founding anniversary of the Philippine National Police, ako po yung nakatanggap ng imbitasyon mula sa PNP dahil ako po yung gagawaran ng pagkilala. So ako yung nagpaalam dun sa aming station manager, ang namayapang Mario Garcia. At sabi ko, pupunta lang ako ng Campo Crame, boss. Dahil meron po akong imbitasyon sa pamunuan ng Philippine National Police para tumanggap ng pagkilala. Hindi ko alam na magbibigay pala ng recognition kay Johnny Gomez nung mga panahon na yan. It was September of 1996. Masyado ko naman pinatanda yung aking sarili. Okay? It was September of 1996 when I received this invite from the leadership of the Philippine National Police under then PNP Chief Ricaredo Sarmiento II. So nagpunta ako dun sa Campo Crame. Bumili pa ako ng barong. Kulay itim pa yung barong na nabili ko. Para akong si Digong eh. Hindi ako yung magpupunta pa sa mga modista ba tawag dyan? O yung mga sastre, mga tailor, no? Merong importanteng okasyon si Johnny Gomez pararangalan. Nagpunta ng Divisoria at bumili ng barong. Naalala nyo ba yung kampanya noong 2016? Nung biniro ni Grace po si Digong, saan mo kinuha yung barong mo? Ito pa yung barong na ginagamit sa sagala. Yung itsura ni Digong, yung shiny shimmering. Ha? Shiny shimmering, eh. Napaka very, very down to earth nitong si Digong eh. O sabi niya, eh, wala, nabili ko lang dyan, nabili ko lang somewhere. Okay? Ako ganun din eh. The night before, or the afternoon before, the recognition rites, no? Kinabukasan, punta akong Divisoria, nagsukat ako ng barong, kulay itim. Wala akong makitang gusto kong gamitin. So kahit na malaki ng konti sa akin, dahil alam po ninyo, kapag ka nag-fit kayo ng kasuotan, eh madali po ninyong masasabi kung ito po ay fit sa inyo. Kapag hinawakan po ninyo yung area na nagdudugtong yung manggas tsaka yung mismong body ng damit, hindi ba? Kapag lumaylay sa balikat, yung dugtungan na yan, ibig sabihin malaki sa'yo. Wala akong choice eh. O sige na, bili na lang. Tapos ang gagawin ko na lang, ifo-fold ko na lang. Ha? Ifo-fold ko na lang yung barong Tagalog para hindi naman mukhang scarecrow na nilagyan, sinuputan, ika nga, ng barong Tagalog si Johnny Gomez. So punta ako ng Campo Crame to find out na hindi pala si Ricaredo Sarmiento II lang yung magbibigay ng parangal. Kasama si Bobby Barbers, si Robert Barbers, then Senator Robert Barbers, at si dating Pangulong

Fidel Valdez Ramos. So nung aakyat na ako ng entablado, sabi sa akin ng PSG, "Sir, you unfold. Tanggalin mo sa pagkakatupi yung barong mo. Only the president is allowed." Anak ng baka naman talaga, oo. Eh, ang laki ng barong kay Johnny Gomez. Ha? Si Pangulong, dating Pangulong Fidel Valdez Ramos lang ang allowed na mag-fold ng barong Tagalog. So, kamot ulo ko. Ha? Eh, wala tayong magagawa. Ganyan yung, anong tawag dito? Eh, ito po yung problema pinasok ni Johnny Gomez. So, pagdating ko sa entablado, meron pa akong still photo na naitago sa bahay na ako'y binigyan ng parangal ng pamunuan ng Philippine National Police at si former President Fidel Valdez Ramos, former Senator Bobby Barbers, and former PNP Chief General Ricardo Sarmiento II ang nagbigay ng parangal. Now, going back to Lacson, there is a Latin term na ang sabi ay Quo Vadis Ping Lacson. Quo Vadis Ping Lacson. Ang English translation ng salitang Quo Vadis Quo Vadis ay where are you going? Saan ka papunta? Anong gusto mong ma-achieve? Hindi ba? Marami na po sa ngayon yung kumikwestiyon sa integridad ng mga imbestigasyon nitong si Ping Lacson dahil talagang tila nakatutok lahat ng kanyang ginagawa sa ngayon to discredit Alan Peter Cayetano. To discredit Alan Peter Cayetano. Okay? Kaya nga tinatanong ng ating mga kababayan, where are you going? Saan ka ba pupunta? Saan ka ba papunta? Alam po ninyo, si Senator Ping, parati nating naririnig na kapag ka nagsalita daw o kaya may alegasyon, ang sino man laban sa isang tao, taong gobyerno man o taong pribado, eh dapat daw po parating may resibo, may ebidensya. Kaya, Mr. Senator, ito po yung pakiusap ng ating mga kababayang Pilipino. If you keep on saying that receipts and evidences should be present at all times, no? Kapag merong mga allegations, eh ito daw po, dapat isabuhay din daw po ninyo eh. Ha? You should walk the talk, so to speak. Dapat daw po isabuhay ni Ping Lacson yung kanyang sinasabi para nang sa ganon, yung kanyang integridad ay tumaas-taas naman. I am not saying that Ping Lacson is corrupt. Okay? Maliwanag pa sa sikat ng Haring Araw kahit anong tawag dito? Pupugak-pugak, Mr. Senator. Hindi ko po sinasabing corrupt itong si Ping Lacson. Ang aking hinihingi, eh dapat daw po, at dapat ay pantay yung patakaran, maging sino ka man. O ayan ha, Mr. Senator, pampelikula yan. Pantay daw po yung patakaran, maging sino ka man. So, sino nga ba si Ping Lacson sa tingin ng tao? Alam po ninyo, uulitin ko, kilala si Lacson bilang tagapagtanggol ng katotohanan. Siya po yung parating sumusunod sa resibo, galit sa pork barrel. Mataas po yung tingin at pagkilala kay Ping Lacson. Kaya't mataas din yung inaasahan ng ating mga kababayan. Ang tanong, kaya-kaya ni Ping Lacson sundin yung pamantayan na pilit niyang ginagamit sa iba. Naglabas po kasi ng video itong si Lacson, ulitin natin, ng inspeksyon dito po sa illegal na reklamasyon sa Taguig. Sinabi po niya na may impunity ang pamalaang lungsod. Mabigat po itong paratang na ito kaya dapat mabigat din
yung ebidensya, Mr. Senator. Inaakusahan o matagal na naunang naakusahan itong si Ping Lacson, if you can still recall. Si Ping Lacson inakusahan dun sa issue ng Kuratong Baliling, ang Dacer Corbito, at yung issue ng MISG noong panahon ng martial law na kanyang itinanggi. Naibasura po yung kaso at nakinabang siya dun sa karapatang ituring na walang sala hanggat hindi napapatunayan. Nagtago pa nga itong si Ping Lacson eh. Because of the Dacer Corbito double murder case. Hinintay na lumabas yung desisyon ng korte na nagpapawalang sala kay Ping Lacson, kaya siya lumutang. Kung ibinibigay po kay Ping Lacson yung karapatan on due process, dapat ibinibigay rin ni Ping Lacson the same privilege and the same right kanino man. Whether Alan Peter Cayetano man ito o hindi. Dito po, ayon sa mga report, tumaas yung net worth ni Ping Lacson sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Mula sa 58.77 million pesos in 2022. Patungo sa 244.94 million noong 2025. A span of what? 3 years? Halos 186 million pesos ang itinaas sa loob ng 3 taon. Ang paliwanag ni Ping Lacson, galing ito sa legal na negosyo, galing sa real estate at trading, at nagbabayad daw po siya ng buwis. Well, merong karapatang magpaliwanag itong si Ping Lacson, pero itong paliwanag, pikit mata nating tinatanggap, pikit mata nating niyayakap, because no one is questioning. Wala pong nagtatanong. Parang si ano lang ito, parang si Erwin Tulfo. Walang nagtatanong. Si Inday Sara ngayon, laman ng balita at information patungkol dun sa kanyang sell-in and unexplained wealth. Lahat ng tao ay merong kanya-kanyang opinion at merong kanya-kanyang information na ibinabahagi to discredit or bigyan ng damay itong si Inday. Dalawang klase ang Pilipino ngayon eh. Isang kakampi, isang kalaban. Okay? Every time na pinag-uusapan yung allegation on Inday's unexplained wealth, marami yung mga nagmamarunong na akala mo meron silang personal knowledge pagdating dito sa ganitong klase ng mga usapin. Bakit ko binabanggit ito? Nung magsalita si Ping Lacson na galing sa tama, galing sa negosyo, galing sa investment, lahat tayo tumahimik na, tinanggap na lang natin. Tikom na yung bibig ng karamihan. Dahil walang nagtatanong. Eh ngayon, nagsisimulang magtanong ang palatuntunan. Ngayon po, nagsisimulang magtanong ang palatuntunan kung saan galing yung mahigit sa 180 milyong piso na dagdag kita nitong si Ping Lacson. Dahil iisa lang po yung ating sasabihin, kung meron kang 186 million pesos in a span of 3 years, sana all. Hindi ba? Magkano ito? 186 million divided by 36 months? Magkano lumalabas? 36 months. So, buwan-buwan kumikita si Ping Lacson ng 5,166,667 pesos. Bawat buwan. Kapag kinuha po natin yung average ng 186 million
divided by 36 months. Kung kukunin natin yung daily average, nung 5,166,667. 5,166,667 divided by 365. Ayun, ito po yung arawang kita ni Ping Lacson, 14,155. Nako, kasarap ano. Sa loob lang po ito ng ano? Sa loob lang po ito ng tatlong taon. Ha? Kumikita o kumita si Ping Lacson ng 14,155. Akala natin maliit na pera. 14,000 araw-araw nakita sa loob ng isang taon. 14,155 multiply this by 36. Parang kulang yata. Parang mali yata yung mas ni Johnny G. Ulitin natin. Okay, teka muna. 365 times 3, 1,095 days. Oh. Tapos meron kang 186 million. Divided by 1,095 days. Ayun, eto na yung tumpak. Ang daily average na kita ni Ping Lacson ay 169,863 pesos .013. Sana all. Mapapasana all ka talaga. Akalain po ninyo kulang 170,000 piso ang arawang kita ni Senator Ping between the periods 2022 to 2025. Galing naman talaga, oo. Baka pwede tayo magpaturo kay Ping Lacson ng ano? Anong tawag dito? Business trick, hindi ba? Para magkaroon po tayo ng dagdag na kaalaman patungkol dito sa mga negosyo nitong si Ping Lacson. So, bakit natin binabalikan itong mga lumang kaso na ipinupukol sa pangalan ni Ping Lacson? Hindi po para sabihing may kasalanan si Ping, kundi para ipaalala kay Mr. Senator Ping Lacson na dumaan din daw po siya doon sa problematic stage ng kanyang political career. Pero hinayaan po natin na ang batas ang magsabi na wala po kayong kasalanan. After exerting all necessary judicial efforts, lumabas yung resulta at sinasabing walang kasalanan. Okay? Walang pananagutan. Sana lang itong practice na ito, Mr. Senator, makita po natin mula dun sa inyong mga sariling bibig para ika ngay maging pamantayan ng inyong integridad, maging pamantayan po ng katotohanan, pribilehiyo at karapatan ng sinuman. Thank you ha. Talagang mapapasana all tayo eh. Alright, salamat po ng maigi at marami. Ito, basa tayo. Galing kay Boss Manuel Preliejera ng Laguna. Good day, Sir Johnny. Panawagan daw po ni Boss Manuel dito sa mga opisyalis ng bayan. Ibigay na nila yung solusyon sa kahirapan sa taong bayan. Ayun na. Social issue yung tinutumbok nitong si Boss Manuel. Kasi sila man lang ang gumagawa ng pasakit. Sila daw po, itong mga politiko na ito, ang gumagawa ng pasakit at sila rin yung pwedeng magbigay ng solusyon. Ika nga, buntot nyo, hila nyo. Kung kayo po yung problema, kayo rin dapat yung solusyon. Kung ang problema ay yung politikong nanunungkulan, baka yung kanyang resignasyon ang hinahanap na solusyon. Magbabalik pa ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.

0: Lasturan ang inyong balayang palatuntunan ngayong Webes, ikawalo ng Oktubre 2026. Binabasa ko yung binabasa ko yung mga text message na pumapasok sa akin, okay? Teka muna ha, ito, totoo ito. Kung kayo po ay merong hawak-hawak na PhilHealth ID cards na inissue bago ang January 2023. Yun daw pong, teka muna. Alright. Palagay ko kailangan nating maging vigilant, no? I am not so sure if this is true. Okay? Hindi ko alam kung totoo. Pero minamabuti ko pong i-share sa inyo. I received a text message na galing po sa sender na ang ginagamit na pangalan ay PhilHealth. Okay? Ang spelling ng PhilHealth niya, capital P-H-I-L, capital H-E-A-L-T-H. Well, kung titingnan po natin, yung spelling ay tama. But I am not so sure if this sender is legit. Baka po ito isang click and bait text. Kaya ina-alerto po natin yung ating mga kababayang Pilipino. If you receive a text message katulad po nitong aking babanggitin at ang aking babasahin, wag na wag po ninyong ikiklik yung pong address na nakalagay rito. And please do not copy at i-input po sa inyong browser para po mapuntahan yung webpage. Again, let us use this program to clear information and para po maipahatid sa ating mga kababayang Pilipino yung pag-iingat. Ang sabi po rito, PhilHealth, tapos may space, colon, space, tapos yung mensahe. Okay, ulitin ko ha, baka matanggap po ninyo ito. PhilHealth, space, colon, PhilHealth, space, colon, space. PhilHealth ID cards issued before January 2023 are required to be replaced effective 2026. Eh, dun pa lang sa body of the message, makapag-iisip ka na. Bakit open-ended yung 2026? Bakit open schedule? Ha? Bakit walang nakalagay? Effective 2026, kailang 2026? January, February, March, kailang 2026? Okay. Dahil kung ito ay effective 2026, dapat natanggap natin itong mensahe na ito bago po magtapos ang December 31, 2025. On or before December 31, 2025, that's the last date, pero holiday yan. So the calendar day prior to the to this holiday, okay, December 30, holiday rin. So it has to be December 29, 2025. That is the last day. That was supposed to be the last day, hindi ba? PhilHealth space colon space PhilHealth ID cards issued before January 2023 are required to be replaced effective 2027 period. Please visit our official website https://philhealth.buzz/ph. Okay. Hotel Tango Tango Papa Sierra, /, Papa Hotel India, Lima Hotel Echo, Alpha Lima Tango Hotel, Bravo Uniform Double Zebra, Papa Hotel. Dito po kayo gustong papuntahin. Or visit your nearest PhilHealth office for verification and ID replacement. Dun sa huling portion ng mensahe, parang totoo eh. Okay? Tapos merong nakalagay rito, top to load preview. Please do not click. Baka click and bait scam po ito. Meron pong information dito na nakalagay, sender cannot accept replies, contact them directly. Again, please do not click. Meron pa pong isa. Galing naman sa NCAP. Kahapon may natanggap na akong ganyan. Blinak ko. Dito sa aking personal mobile number. Ngayon, pumasok na naman itong mensahe na galing sa NCAP daw. Marami nang nagtanong sa akin ito, Idol, totoo ba ito? Eh, hindi po ito totoo, ha? Ayun, oh, binugbog po ako ng mensahe, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Magkakasunod na mga messages na galing sa NCAP. Ito po yung no contact apprehension policy na diniscuss natin a couple of days ago. Hindi ba? Ito totoo na peki po ito. Kapag ka kayo'y tumanggap ng mensahe na galing sa NCAP kuno, all capital letters, November, Charlie, Alpha, Papa. Click and bait scam po ito. Nakalagay dito sa kanya, your traffic fine is about to expire. Check. https://mmdaltoncaps.cc. Failure to pay by the due date fines will incur substantial late payment penalties. Gawin po ninyo kagad, i-block po ninyo itong sender na ito at report po ninyo bilang scammer. Kasi meron pong official text line na ginagamit ang MMDA, Metropolitan Manila Development Authority, tungkol po rito sa NCAP. Teka, ha? Joe, saglit lang, ha? Yung pong official sender, NCAP legit message. Tingnan ko lang. Legit text message. Okay. If you receive, ang sabi po rito, how to spot a fake NCAP text message comes from a random mobile number. Kunwari, numero. Scammers typically use standard 11-digit mobile numbers or foreign country codes. Pangalawa, contains a pay link or URL. Fraudulent texts include web links designed to steal personal or financial details. Asks you to reply. Kapag meron kayong nakita na ginagamitan ng letrang Y to text back or another character to activate a link. Or humihingi po sa inyo ng details ng plaka o ng rehistro ng may-ari. Okay. Ang totoong text message na inyong dapat makita is coming from a sender with the ID MMDA_NCAP. MMDA, Mama Delta Alpha, underscore November Charlie Alpha Papa. MMDA underscore NCAP. Ang dami pong kalokohan ngayon, kaya mag-ingat tayo. Ito ang gagawin ko. Unang-una kong gagawin is to... kasi may lalabas po rito, ha? Why this looks like spam? Dahil meron pong mga similar messages na na-identify as spam. Pero kapag kauna po ninyong tiningnan, eh parang legit. There is a portion dun sa text na hihingin po sa inyo na i-report po ninyo ito bilang safe. Wag na wag po ninyong pipindutin. From your mobile phones, I'm using Android. Di ko lang alam kung ano itsura ng iOS. Meron pong tatlong dot sa upper right portion of your phone. Pagka tiningnan po ninyo yung drop down nitong tatlong dot na ito, merong nakasulat dito, block and report scam. Ito na yung aking gagawin kagad. Block and report spam. Para hindi na po kayong muling makatanggap ng mensahe mula dito sa numero na ito. Ayan ha, konting kaalaman ha. Huwag po tayong, huwag nating hayaang inaabuso tayo ng mga visit na nila lang. Maging alerto tayo, maging vigilant po tayo dun sa ating mga nababasa, napakikinggan, napanunood at tinatanggap na mga mensahe sa pamamagitan ng ating mga mobile phones. Si Jojo Sikat nasa Senado. Jo, magandang morning sa iyo. Please come in.
1: Hiniling ni Senator Judge Juan Miguel Subiri kay Impeachment Court Presiding Officer Francis Jesus Cordero na bago pakinggan ng financial analyst na ipipresenta ng prosecution, dapat munang unang pakinggan ng Impeachment Court at taga Bureau of Internal Revenue. Ipinaliwanag ni Subiri na dapat munang alamin sa BIR kung nagbabayad ba ang Vice Presidente at ang asawa nitong si Attorney Man Scalpio ng buwi sa sinasabing logical income na lumabas sa impeachment trial ukol sa 100,000 piso bank account ni BP Sara at Attorney ni Carpio. Aniya, mahirap na unang questionin ang resulta ng financial analyst na hindi muna napapakinggan ang BIR kung nagbabayad ng buwis sa mga transaksyon na lumalabas sa paglilitis tulad ng Kalye 88 kung nagbabayad ba talaga sila ng buwis sa BIR. Ginawa ni Subiri ang manifestation matapos na sabihin ng prosecution na hindi nila mayarap ang BIR witness na may sakit ang abogado na nakatakdang mag-direct examination sa testigo.
2: Or else we'll be questioning the financial analyst's results without knowing truly the BIR if they paid their taxes on the transactions that were made. For example, in Calle 88, I want to know, did they pay taxes for the, or did they pay export taxes? Did they pay duties, export duties? Did they pay income taxes? We will only know that if we listen to the BIR first before the financial analyst who's supposed to tie everything together, Your Honor. Parang we're, again, we're putting, maybe putting the cart in front before the horse, Your Honor, Mr. Presiding Officer.
1: So, ako, si Jojo Sikat, nagugulat para sa DJRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula kay Jojo Sikat. 44 minutos na. Makalipas po ang 11 in the morning. Sabi nga nila, late man daw at late pa rin. Ay, talaga naman, oo. Yung ating bossing, Armando Busay, busy sa trabaho. At yung ating Filipino community mula sa Dubai, UAE, nakikinig, nanunod sa palatuntunan. Boss Joseph Franz Guzman, si Ma'am Mayette Villanueva, Boss Jimmy Tebangin, Ma'am Zenny Lobigas Jose, Boss Alfred Timbol, ito mga nakikinig at nanonood sa inyong malayang palatuntunan. Salamat po ng maigi at marami. Ito na naman ako, meron po akong nakita na information again mula po sa social media. At gusto ko pong ibahagi sa inyo, although this is a medyo mahaba-haba, ito pong aking babasahin sa inyo. Pero sinimulan natin yung palatuntunan kanina dun sa katanungan. Bakit maganda yung ora ni Inday? Bakit tila fresh si Inday At parang walang problemang pinagdadaanan. Sa kabila po ng paulit-ulit, sa kabila po ng mga mapamuksang paninira na ibinibigay sa Vice Presidente at sa pamamagitan po ng tila pagsasanib-persa ng kanyang mga kalabang politikal. Bakit ang ora daw po maayos pa rin? Bakit maganda pa rin ang ora nitong si Vice President Inday Sara Duterte Carpio? Batiin lang muna natin yung mga nanonood pala sa YouTube. Kanina binabasa ko yung mga komento from our viewers sa Facebook. Tapos yung mga nagbibigay ng komento dito po naman sa text line, nagbibigay ng komento sa DM at PM na tinatanggap ni Johnny G. At Corazon 375, ma'am, magandang umaga po sa inyo. Pinanonood po si Johnny Gomez sa YouTube. Si Boss Carlos Tamaka at Carlos Tamaka 2903, magandang umaga sa iyo, idol. Maraming walang prinsipyo sa administrasyon daw po ni Bongbong. At takot daw po mabulgar yung negosyo nung anak patungkol sa cement smuggling ayon kay Feldon. Ayan. Ito po yung komento ng ating mga kababayang Pilipinong nakikinig at nanonood dito sa inyong malayang palatuntunan. Okay. Ito po yung post ni Jolly Boy V. Aquino. Hindi man po ako humingi ng permiso na basahin sa palatuntunan, naka-public yung kanyang post, pero I am giving credit, no? Dito po kay Jolly Boy V. Aquino. Hindi po katulad nung iba na magbabasa ng mga information sa iba't ibang sites o kukuha po ng information mula sa dyaryo at mga analysis ng iba't ibang mga political consultants and analysts tapos aariin or inaangking kanila. Okay? Maraming nagganyan nagkakaso lalo na kapag writer ka. Plagiarism. Hindi ba yung kaso na yan? Plagiarism. Kaya ako ay always make sure na kapag meron akong nakikita na mga information at gagamiting bahagi ng content ng Johnny Gomez Live, ibinibigay ko po yung credit mula po dun sa mga taong nagpapakahirap na ilabas yung kanilang saloobin batay po dun sa kanilang mga nakikita at napapansin. Okay. Galing po ito kay Jolly Boy V. Aquino. Ang sabi niya dito sa kanyang content, "Yesterday, I was watching the impeachment proceedings when a notification suddenly popped up. Vice President Sara Duterte was holding a press conference. Out of curiosity, I left the impeachment proceedings and focused instead on the press conference. There, the Vice President directly addressed the allegations of dismissed police officer Rodolfo Gracioso Jr., presenting photographs, travel records, timelines, and other documents to dispute his specific claims about her whereabouts and alleged transactions. But strangely, after a while, I became less interested in the details of the rebuttal. I found myself watching her. And I asked myself, how does someone remain this composed after being at the center of so much political turbulence for so long? For more than a year, Sara Duterte has been at the center of an extraordinary political storm. The arrest and detention of her father at the International Criminal Court in The Hague, an impeachment trial, political confrontations, And now, another serious development, the allegations of Rodolfo Gracioso Jr. The pressure has come in waves, one after another. Yet when I watched her yesterday, what struck me was not the volume of the accusations. It was the apparent steadiness. She did not look haggard or visibly overwhelmed. There was little outward indication of someone carrying the weight of everything happening around her. She looked firm and composed, still occupying her place in the political landscape. And her story reminded me of another vice president, Jejomar Binay, who was once leading the presidential preference surveys and was also confronted by a series of political accusations. But his experience unfolded differently. The sustained political pressure appeared to take a toll on his political standing, and eventually, his numbers faded. Sara Duterte's trajectory, at least for now, appears to be a very different one. And I had this thought in mind, how come? Bakit? Bakit ganyan pa rin ang itsura ni Inday? Kaya nga sabi ko sa inyo, meron bang silver bullet? Meron bang silver bullet na hawak-hawak si Inday? Alam po ninyo yung silver bullet sa mga kwentuhang werewolves, no? Mga kwentuhang taong lobo, yan. Eh, nung araw, kapag pinag-uusapan natin yung mga nakakatakot na mga kwentong matatanda, hindi po nawawala sa ating isipan yung mga werewolves, mga lobo, at napakarami ng mga pelikula na ginawa at kumita dahil po rito sa myth, dito sa kathang isip na ito. Ang makapapatay daw po sa werewolf is a silver bullet. Yung pilak na bahagi ng bala. Okay? Ito po yung tumatalsik kapag kinarabit yung gatilyo at sumipa na yung pulbura. Ito po yung tumatagos dun sa kanyang target. Pero it has to be silver. Dapat daw po pilak para mapatay yung lobo. Kaya iniisip ko, si Inday kaya ay may hawak na silver bullet. Of course, that silver bullet is a figure of speech, no? Meron kaya itong hawak na alas kung bakit ganito yung itsura ni Inday? Sige. What is it about her that keeps people coming back? Ito po yung tinatanong ni Jolly Boy. And more importantly, what makes that connection remain so strong despite the political turbulence surrounding her? So tinatanong ni Jolly Boy, kasi ang haba po nito. Tinatanong ni Jolly Boy dun sa mga nakikinig at nanonood at nagbabasa nung kanyang post. Anong meron ba si Inday? Bakit ganito? Sa kabila ng kanyang problemang kinakaharap, hindi lang problema ni Inday, kundi problema ng pamilya, ang tatay na nakakulong. Silang mag-asawa ay napag-uusapan patungkol dun sa tagungyaman. Yung kanyang kapatid na si Baste, inihahalin tulad sa isang mafia boss. Ibig sabihin, yung imahe ng mga Duterte ngayon, ay pilit na pinupukol ng hindi magagandang mga salita at hindi magagandang imahe. At ang end result na kanilang gustong makuha ay matanggal sa posisyon si Inday. More so, mapakulong si Inday dahil dun sa issue ng pagnanakaw. Mula dun sa confidential intelligence funds hanggang dito sa mga sekretong mga finances na nanggaling ng China. Pero kapag tinignan po natin yung mga surveys, bakit paulit-ulit nating nakikita na hindi po affected si Inday nitong ganitong klase ng mga problema? So anong tingin ninyo? Anong meron si Inday? What is so special about the Vice President? Bakit nakukuha pa niyang ngumiti? Bakit parang ang gaan-gaan ang kanyang pakiramdam? Bakit kapag tinignan mo siya, parang hindi niya naman bit-bit ang bigat ng kanyang mga paratang na problema? Anong tingin ninyo? Bakit ganyan si Inday? Dahil ako, nakikita ko at ang aking sinasabi nga, mukhang merong silver bullet. Meron siyang hawak na alas. Meron siyang mga information na i-disclose once na nagkaroon ng pagkakataon ng depensa na ilabas yung pong kanilang mga testimonya at kanilang mga ebidensya. Kayo ba ganyan rin yung inyong nakikita? Meron ba kayong nakikitang dahilan kung bakit at this point in Inday's political career ay tila nakakatulog pa rin ang maayos ang vice-presidente? Yan po yung tanong na iiwanan natin ngayong hapon, ha? Ay, ngayong tanghalian, ha? Magtatanghaliang tapat na. Kaya masarap lutuin. Hindi ka pa naman pwede mag-request ng munggo ngayon dahil bukas pa ito. Ha? Bukas pa. Tako, ikasarap niyan. Haluan po ninyo ng ano, ako ayaw ko kasi ng malunggay eh. Dahon ng sili. O kaya ng ampalaya. Tako, pagkasarap-sarap. Tapos meron kang tinapa, ilalagay mo, isasahog mo dun sa munggo. Tapos meron ka pang crispy fry na maliliit na galunggong. Meron kang sausawang bagong at kalamansi, anak ng baka. Taob ang sinaing. Wala na po tayong oras. Salamat po ng maigi at marami sa inyong ginawang pagsubaybay sa pang-Webes na edisyon ng Johnny Gomez Live. Ako po si Johnny Gomez, pansamantala. Bye-bye.
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

Magandang morning! Eto na. Maganda pa kayo sa umaga? Yung iba sinasabi, barya lang sa umaga eh. Pero kayo, mas maganda pa po kayo at mas pogi pa ha? Maganda na pogi pa sa umaga. Ito po ang Johnny Gomez Live, mga tropang JGL. Ngayong araw na ito ng Webes, kanina'y umuulambon eh. Medyo malakas na ambon yung naramdaman din po sa area ng Makati. Araw po ngayon ng Webes, ikawalo sa buwan na ito na Oktubre 2026. Layunin po natin ang maiangat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Ariel Castro ang ating technical director, si Angela Tienza ang ating production head. Ako niyong lingkod, Johnny G. Ako mga kaibigan, si Johnny Gomez para sa tuloy-tuloy, walang puknat, walang humpay na mga balita at talakayan. 7 minuto. Makalipas po ang 10 in the morning. Kumusta po yung ating mga tropang JGL, yung ating mga kababayang Pilipino? Naghihikawos man o hindi? Credit at debit. Debit at credit. Ito po yung naging talakayan mga kaibigan sa impeachment proceedings. Laban po naman kay VP Inday. Alam po ninyo, hinahanap talaga nila kung saan pwede magkamali ang pangalawang pangulo. Ngayon, pati si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nananahimik dyan sa dahig sa Netherlands, yung kanyang pangalan ay nasa sambit. Dito po sa patuloy na pagdinig patungkol sa impeachment laban kay Inday. Yung mama na meron pong problemang kinakaharap, yung kanyang pangalan ay hindi lang binubulaga eh, talagang kinakaladka dito po sa impeachment proceedings na ito. Marami po tayong na-recover at marami tayong na-uncover na mga informasyon patungkol po dun sa pagharap ng 15 mga financial institutions at isa-isang tinalakay at pinag-usapan yung sinasabing angking yaman, maging tagong yaman ng pamilya Duterte nito pong si dating Pangulong Digong at si Inday Sara at itong si Mans Carpio. Pero ang tanong dito, naipaliwanag po kaya ng maayos? Naipaliwanag ba talaga? Yung pilit pong gustong ipresenta at ipakita ng prosecution. Dahil kung ang ating titingnan ay yung mga numero na kanilang pinag-usapan, there is no guarantee, hindi pa rin po naman talaga napapatunayan na may direktang involvement itong si Inday Sara, isyu ng kurakutan

Naman po natin yung ikangay pagkiling ng iba dito po sa mga issue na ibinabandera at kinakaharap ni Inday. Marami po, katulad nung binanggit ko kanina, maraming na-uncover. Marami po tayong narinig na mga bagong information. Marami tayong nakita na mga sinasabing ebidensya galing po sa testimonya. Pero pilit po nating hinahanap yung trace, ika nga, at itong footprint, yung binabanggit kong handprint, lalo tigit yung binabanggit natin na fingerprint ni Inday. Dito po sa issue ng kurakutan na pilit na iniuugnay sa kanyang ngalan. Meron na ba? Meron na ba? Meron na ba? May napatunayan na po ba? Tapos na nga ba ang boxing? Hoy, teka muna. Hindi pa po tapos dahil ang depensa ay magpepresenta pa. Hindi pa po tapos ang boxing. Dahil ang naunang nagbigay ng kanilang mga impormasyon at presentasyon ay ang prosecution. Pero ang defense panel, parang pakuya-kuya-kuya lang. Parang si Inday, alam po ninyo, ang daming nagtatanong sa akin, ang dami nagtataka. Sabi nila, idol, sa dami po ng mga problemang kinakaharap ni VP Sara, bakit ang ganda-ganda pa rin ang aura? Oy, talaga naman, oo. Bakit daw po fresh looking? At bakit napakaganda ng aura? Bakit tila ang gaan ng pakiramdam nitong si Inday sa kabila po ng mga problemang iniuugnay sa kanyang pangalan, sa kanyang imahe, lalo tigit sa kanyang pagiging vice-presidente? Alam ba ninyo, may secret ba si Inday? Share, share, share nga! Baka meron kayong alam na sekreto ni Inday Sara, bakit still looking fresh? Bakit maayos pa rin yung kanyang aura? Bakit hindi po kinakikitaan ng katiting? Kahit katiting! Ayan, na ikangay pagkabalisa itong si Inday Sara sa kabila po ng kanyang mga kinakaharap patungkol dito sa mga kasong iniuugnay sa kanyang pangalan. 0917-751-3804. Ito mga kaibigan ang ating text line para sa regular na mga sukiyaki ng ating palatuntunan. At dun sa mga bagong recruit, ayun, mga bagong recruit daw, yung pong mga bagong nanonood, nakikinig, nakatunghay at sumusubaybay dito po sa inyong Johnny Gomez Live. Ang ating text line, 0917-751-3804. Uulitin ko, 0917-751-3804. Doon po sa mga nanonood sa Facebook at YouTube, bukas na po yung ating live chat. Maging yung mga nanonood, kahit ayaw nyong makita ang itsura at figura, dito pong si Johnny Gomez sa Sky Cable Channel 224 sa ilang pang DTT boxes and free-to-air channels, ika nga. O bukas na. Ito pong ating chat box, mga kaibigan. Meron po muna akong isang malungkot na information. Ipahintulot po ninyo na gamitin ko muna itong ilang sandali, no, ng pakikiramay, Ma'am Angel, dun sa isa po nating natulungan, lalo't si Ma'am Angel, mabigat ang pagod nito dun sa isang public service case na tinulungan ng Johnny Gomez Live. Natatandaan po ninyo yung ikunento namin sa inyo na kinakailangang putulan ng binti dahil po dun sa kanyang diabetes at depression. Nagpapasalamat muna ako sa Philippine Charity Sweepstakes Office, kay Bosmel Robles at kay Serbong Ariola. Pati na rin po dun sa ilang pa nating kaibigan sa PCSO at sa mga doktor ng Philippine General Hospital, UPPGH,
at maging sa mga doktor.

0: director ng Philippine Orthopedic Center. Pati na rin po sa tanggapan ni Senator Christopher Bongo at ng Malasakit Center. Isang malungkot na balita dahil pumanaw na po yung isa nating public service case. Alam po naman ninyo sa palatuntunan, hindi ko binabanggit yung pangalan. And up to the last second ng pagtulong ng palatuntunan at ng Radyo Bandido TV, hindi po namin dinidivulge yung personal information ng tao for the simple reason na gusto po natin siyang bigyan ng maayos na pagkakakilala hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. So inuulit ko yung pakikiramay sa pamilya ng naulila o pamilyang naulila nung isa po nating public service case dito sa palatuntunan. Kami po'y nananalangin at kami po'y nagkocondole, nakikiramay sa pamilya. At alam po ninyo, kapag merong ikinikwento sa akin na issue, na problema, na challenges, kako, just hang on. These two will pass. Okay? Maaring dumadaan po tayo ngayon sa tila butas ng karayom na mga suliranin, pero there is this, you know, bigger. We have a bigger God, a bigger Lord na nakakaalam ng lahat ng ating pinagdaraanan. Kaya dun sa pamilya, muli, ako po'y lubos na nakikiramay at nagpapasalamat sa pagkakataon na makilala itong tao na ito. At ako po'y nagpapasalamat din sa ating tropang JGL for the prayers. At pakikiisa po ninyo, pasensya na't ako'y naubo. At pakikiisa po ninyo dito sa pakikiramay na ginagawa ng inyong malayang palatuntunan. Alright, balik tayo. Ayun, no? Ano yan? Parang plug and play? Hindi naman. Pero talagang ako'y nakikiramay ng lubos. Ha? Pero alam po ninyo, ako kasi ang ugali ko kapag katulad niyan, nabanggit ko na, nasabi ko na, we have got to move on. Si Johnny G, parang plug and play. Oo, totoo, parang plug and play. Kinakailangan po nating isa-isang tabi muna itong ating mga personal na nararamdaman. Ito pong ating mga hinaing, itong mga challenges, ito pong mga issue, mga personal na mga issue na nararamdaman ng inyong lingkod. Kinakailangan po tayo ng bayan, kinakailangan po tayo ng kapwa mamamayan. Kaya patuloy lang po ang paglilingkod sa komunidad, sa bayan at sa kapwa Pilipino. Ulitin ko lang, 0917-751-3804. Ito po ang ating text line, mga tropang JGL. Samantala naman, dun sa mga nanunood at nakatunghay sa YouTube at maging sa Facebook, alam po ninyo, bukas na itong inyong malayang palatuntunan. Tatanggapin na po natin yung inyong mga komento, palapalagay at opinyon. O teka muna, tingnan natin kung may quorum. Kung may quorum tayo, anong tawag dito? Tawag muna tayo ng ilang mga nakikinig at nanonood sa palatuntunan. Boss Rick Orasyon, magandang morning. Mula po ito sa Las Piñas. Si Boss David Rioferio, magandang morning po sa inyo. Si Sir David, Las Piñas, Paranaque area ito eh, kundi ako nagkakamali. Boss Randy Santisas ng Maynila, happy, happy, happy morning. Boss Romeo Sarudo Olaivar, Ma'am Luz Papa, Ma'am Charito Cabrera Diana mula sa General Trias, diyan po naman sa lalawigan ng Cavite. O yun, marami na oh, marami nang bumabati oh. Salamat po ng maigi at marami. Pero bago yan, teka muna ha. Alam po ninyo, meron kasi kong natisod na itong si Coco Pimentel, tila meron pong bigat ng damdamin. May hugot itong mama eh. Ito pong dating senador na si Aquilino Pimentel ano ba ito? Junior ba ito? Ha? Ito po yung anak ni nating kaibigan. Well, personal na kaibigan ni Johnny G. Itong si dating Senate President Aquilino Nene Pimentel. Okay, tingnan ko lang ha. Merong hugot itong mama na nakita ko kahapon. Dito po talaga natin makikita no, kapag ang isang tao ay merong pinagdadaan ng problema. Merong pinagdadaan ng suliranin. Dito natin makikita kung sino po talaga yung mga taong nakikiramay, sino yung mga taong nakakaintindi, o sino po yung mga taong tila nanggagamit. Okay? Doon sa popularidad o kung hindi man, ay doon po sa winnability nung tao na kanilang ginamit nung tumakbo sa pagkapangulo. Wala po kong ibang binabanggit kundi si Digong, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tandaan po ninyo, nagkaroon ng issue ang PDP laban dahil na over the backod ng mga supporters ni Digong nung siya'y tumakbo noong 2016 at nagkaroon ng rigudon dito po sa leadership ng PDP laban. Si Coco Pimentel, he was hoping na ang i-endorse po ng PDP laban ay itong kandidatura ni Manny Pacquiao. Itong kandidatura ni Manny Pacquiao, kasi meron po silang mga plano. Dahil 2022, nung tumakbo itong si Manny Pacquiao sa pagiging Pangulo. So, as early as 2016 or even before 2016, meron na pong meron ng mga programa at plano, plan of action na ginawa yung leadership ng PDP laban nung ito'y pinamumunuan pa ni Coco Pimentel bilang presidente ng political party. Kasi nga, nakikita nila na after the 2016 presidential and national elections, kanyang i-endorso sa pamamagitan po ng party vote at party endorsement itong si Manny Pacquiao. Nagbago nga yung ihip ng hangin, si dating Pangulong Digong naging presidente ng 2016 at wala naman talagang sinuportahan itong si Digong sa pagkapangulo. Lalo tigit ang pinili ng kanyang anak na si Inday na running mate ay si Bongbong Marcos. Okay? Pero ngayon lumalabas yung hugot nitong si Coco Pimentel. At ang kanyang sinasabi, no? Dito po sa kanyang mga nabanggit na pananalita, sabi po ni Coco, "I am extremely sad and disappointed that I pay for the mistake. I made the mistake of inviting them, the Duterte group, inside the house," referring to PDP laban. Ang sinasabi po nitong si Coco Pimentel, medyo nagkamali siya ng kanyang desisyon na inimbitahan ng PDP laban itong grupo ni Digong. At ngayon ay nadadrag, siguro sa tingin ni Coco Pimentel, yung imahe at pangalan ng PDP laban because of the allegations na ibinibintang kay Digong, kay Inday, kay Man Scarpio at sa iba pang mga kaalyado nitong si dating Pangulong Digong. Pero alam po ninyo, no less than the cousin of Coco Pimentel ang nagtutuwid dito pong impormasyon na binabanggit nito ni Coco. Itong si Astra Pimentel, ito po yung PDP laban membership chairperson. Dati po itong political advisor ni Coco Pimentel nung siya'y nasa Senado pa. Distant relative, magpinsan po ito. Hindi ko lang alam kung gaano kalayo. Dahil ito po'y malayong pamangkin ni dating Senate President Nene Pimentel. Okay? So, malayong pinsan ni Coco sa ama. Pero tingnan po ninyo ha, ulitin ko yung binanggit ni Coco. "I am extremely sad and disappointed that I pay for the mistake. I made the mistake of inviting them, referring to the Duterte group, inside the house, referring to PDP Laban. Ito po yung statement ni Astra Pimentel. Mali po yung term. Mali po yung term na we welcomed. Mali daw po yung term na ginamit ni Coco na we welcomed. Kasi ang PDP Laban, according to Astra Pimentel, ang pumunta kay Digong. It is not the other way around. Hindi daw po si Digong ang lumapit sa PDP Laban for the endorsement. It was PDP Laban, the leadership of this political party, who went to Digong at nagmakaawa para po ampunin itong si Digong at gawing kandidato sa pagka-presidente at maging standard bearer carrying the flag of PDP Laban. The statement is so wrong according to Astra. So please, Senator Coco, eto na naman, no? I love you. Nakita ko na naman yan. Napapakamot na naman ako ng ulo. Ha? I love you na naman. Okay. I love you, sabi ni Astra. But please, do not rewrite history of PDP Laban. Bakit kaya ganyan, no? Kapag ka, ito talagang real to. Kapag ka ang tao may problema, imbis na i-uplift, lalo pa pong sinisipa-sipa. Bagsak na yung tao, sinisipa-sipa pa. Okay? Bagsak na si Digong. Bagsak na si Inday. Although sabi ko nga kanina, if we are just, you know, going to check on Inday's aura, hindi naman natin nakikitang problemado, hindi naman po natin nakikitang affected. Baka may magic bullet. Okay? Baka may magic bullet si Inday laban po dito sa ginagawang panghaharas at laban po dito sa ginagawang allegation ng prosecution at ng mga individual at grupo na tila may basbas daw mula sa mula sa palasyo ng Malacañang. Ayan ha, Senator Coco, dating Senator Coco Pimentel, yung pinsan po ninyo mismo ang nagsasabi na wag daw po ninyong muling repasuhin ito pong pagkakasulat ng history ng PDP Laban dahil isang maling pagkakamali daw po yung salitang sinabi po ninyo na winelcome ng PDP Laban itong si Digong nung siya po ay tila nag-apply because it is the other way around. Ang PDP Laban ang lumapit at humingi ng blessing kay Digong para sa kanyang ginawang pagtakbo noong 2026 presidential and national elections. Magbabalik ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.
1: Radyo Bandido News Flash Report.
2: Hiniling ni Senator Judges Vicente Tito Soto III sa Impeachment Court Presiding Officer Francis Jesus Escudero na isala ngayong hapon ng BIR witness sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte matapos ang kanilang legislative session ng alas 2 ng hapon. Ginawa ni Soto Mungkahi dahil may sakit ang isa sa mga abogado ng prosecution na magsasalang sa BIR witness at nag-ruling ang Presiding Officer na isalang sa direct examination ng forensic expert ng prosecution at sa kaligitnaan nito kung sa sakaling may ibang abogado na ang prosecution na mag-handle sa BIR witness, kanila nang agad na isasalang ang taga-BIR. Pari naman tumutol dito si Defense Lawyer Chief Attorney Sheila Sison na unfair para sa kanila na sila mag-a-adjust sa pagkakamali ng prosecution at hiniling na dapat na unang isalang ang mga taga-BIR. Dito na iminungkahi ni Senator John Soto na dapat na munang isuspend the trial para pag-usapan ng mga senator judges sa naturang issue at igitit na dapat ngayong hapon isalang taga-BIR at maghanap ang prosecution ng abogado na mag-handle dito matapos pagkasakit ang abogado na dapat sana magpe-present sa BIR witness sa direct examination examination. Matapos ang recess, nagruling si Presiding Officer Francis Jesus Escudero na sa pagbabalik ng trial ngayong hapon, dapat ay mayroon ng abogadong prosecution magsasalang sa direct examination sa BIR witness. Ano yan kung walang maiharap na abogado ang prosecution, kanila nang sususpindin ang trial ngayong araw at ang trial bukas ng araw ng Biyernes ay isasalang ang BIR witness.
3: Sa inyong ruling na mag-suspend na lang tayo ngayong umaga at para hindi nga ikaw nga hindi borrowing the word of Attorney Sheila is it would not look unfair. Ano? So I would like to appeal to the ruling and if possible of course it has a higher precedence. I move to suspend suspend the session for a few minutes so that we can discuss it.
4: Session.
2: Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCIJ Radyo Bandiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Dumalaw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa burol ni dating Prime Minister Cesar Virata sa Heritage Memorial Park sa Taguig City. Personal na ipinabot ni Pangulong Marcos ang kanyang pakikiramay sa naulilang pamilya ni Virata. Inalala rin ng Pangulo ang pagiging tahimik, disiplinado at tapat ni Virata sa kanyang tungkulin sa bayan. Sabi ni Pangulong Marcos, hindi lamang maaalala si Virata sa maraming taon na inilaan sa paglilingkod sa bayan, kundi sa ipinamalas na dignidad, disiplina at malalim na pananagutan sa bayan. Kilala si Virata sa kanyang ambag sa pamamahala ng ekonomiya, pananalapi ng bansa, pagpaplano ng ekonomiya at iba pang programang pangkaunlaran. Pumanaw si Virata sa edad na 95. Nagsilbi si Virata bilang Minister of Finance sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 1970 hanggang 1986 at bilang Prime Minister noong 1981 hanggang 1986. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Sa pamamagitan ng kanyang inihaing Senate Resolution 702, pinuri ni Senator Bam Aquino ang Philippine team sa pag-uwi nito ng 29 na medalya, 4 na ginto, 9 na pilak at 16 na tanso sa iba't ibang sports sa paligsaang ginanap mula September 19 hanggang October 4, 2026 sa katatapos sa 28th ASEAN Games sa Aichi, Nagoya, Japan matapos makabit ang pinakamalaking bilang ng medalya ng bansa sa quadrennial meet sa loob ng 6 na dekada. Ayon pa kay Aquino, ipinapakita ng mahusay na performance ng bansa ang pangangailangan para sa tuloy-tuloy na pagsuporta sa grassroots sport development, pagsasanay ng mga atleta, mga pasilidad para sa sports, coaching at mga support program upang mabigyan ng mas maraming Pilipino ng pagkakataong matuklasan, mapaunlad at may pamalas ang kanilang mga talento sa pambansa at pangdaigdigang antas. Ang kabuang medal tally ng bansa ang pinakamalaki laki mula nang makuha ito ng 42 medal sa 1966 edition ng ASEAN Games sa Bangkok, Thailand. Nalampasan din ng team ang 18 medal haul ng bansa noong 2022 ASEAN Games. Kabilang sa gold medalist ay sina two-time Olympic gold medalist Carlo Edriel Yulo sa men's sports sa floor exercise sa artistic gymnastics, Ernest Jan E.J. Obiana sa men's pole vault at si Jesus Gabriel Derek Yape sa mixed individual virtual taekwondo. Igit pa sa kanilang mga tagumpay at medalya, binigyan din ni Aquino ang nagsisilbing huwara sa kabataan ng mga atletang Pilipino na ipinapakita kung paano makakatulong ang disiplina, tiyaga at dedikasyon upang mapaunlad ang kanyang talento, malampasan ang hamon at maabot ang mga pangarap. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Iniulat ng PAGASA na apektado na ng northeasterly wind flow ang malaking bahagi ng Luzon, habang intertropical convergence zone naman ang makaapekto sa Visayas at Mindanao kasama na ang Palawan. Ayon sa PAGASA, ang Visayas, Mindanao at Palawan ay magkakaroon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dahil sa ITCZ ngayong araw ng Huwebes. Habang ang Cagayan Valley, Bicol Region, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Aurora, Ifugao, Quezon at Marinduque ay magkakaroon naman ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dahil sa northeasterly wind flow. Samantala, ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Mansa ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers or thunderstorm dahil sa localized thunderstorm. Mula dito sa Quezon City, ako si Chris Lucas nag-uulat para sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.

0: Sinabi ni Senate Pro Tempore Vicente Tito Soto III na ikinatuwa ng majority black ang paglipat ni Senator Mac Villar sa kanilang grupo. Aniya parang 3-1 copy na ngayon ang majority black sa paglipat ni Senator Mark dahil nga sa daming ginagawa ngayon at loaded na sila sa impeachment, legislation at budget deliberation, mas maganda kung madadagdagan pa ang kanilang mga kasama para makatulong. Malaking bagay ani ang paglipat ni Senator Mark Villar dahil maraming committee ang bagay sa kanya. Kinumpirma ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang paglipat ni Senator Mark patapos na ihalal na 13 majority senator si Villar bilang chairman ng Senate Committee on Public Works at member ng makapangyarihang commission on appointment.
1: We're glad. God, because we're all loaded with the work because of the 3-1 para kaming kape. Impeachment, legislation, and then the budget. So maganda kung madadagdagan yung aming mga kasama para makatulong. Laking bagay yun kasi mabigat, dami namin mga committees and bagay siya ron.
0: Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Mas pinalakas ang kakayahan ng mga midwife sa Laguna sa pagtukoy ng HIV bilang bahagi ng hakbang para maiwasan ang paghawa ng sakit mula sa inapatungo sa kanyang sanggol. Isinagawa ng ikalawang araw ng training on community-based HIV screening for midwives sa Provincial Capital Compound sa Santa Cruz, Laguna. Pinangunahan ito ng Provincial Health Office kasama ang Department of Health Calabarzon at nakasentro sa return demonstration o aktual na pagpapraktigis ng mga kalahok. Kabilang sa sinanayan ang tamang finger pricing at blood collection, paggamit ng HIV rapid diagnostic test kit, pagbasa ng resulta at tamang paghatid ng pasyente sa kinakailangang care at treatment. Sa pamamagitan ng triad activity, nagsanay ang mga midwife bilang client, provider at observer upang matiyak na nasusunod ang wastong proseso sa HIV screening. Bahagi ito ng programang nakatuon sa triple elimination of mother to child transmission ng HIV, syphilis at hepatitis B. Layunin na nalalawigan na mas mapalapit ang HIV screening sa komunidad at mapalakas ang frontline health services, lalo na para sa mga ina at kanilang mga sanggol. Sa mas maagang pagtukoy at tamang paggabay, mas malaki ang pagkakataong maiwasan ang paghawa at maprotektahan ang susunod na henerasyon. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: You just heard a Radio Bandido News Flash Report.
4: Alright, nagbabalik ang inyong malayang palatuntunan. Meron po tayong 31 minutos na makalipas ang 10 in the morning. Ayan, tuloy-tuloy tayo si, nakikita ko na, si Ma'am Kimura Dolores at yung ating Filipino community mula po sa Japan. Magandang morning, salamat. At eto, nakikinig at nanonood na yung ating mga tropang JGL. Magandang umaga raw po, sabi ni Boss Rick Orasyon. Mula po naman sa Las Piñas, VP Inday Sara ay unaffected sa impeachment. Unbowed. Matapang na, maganda pa. Yan po yung sinasabi ni Boss Rick. Si Ma'am Shirley Uyang, magandang morning Sir Johnny. Good morning Sir, present. Ito po yung sinasabi ni Ma'am Charito Cabrera Diana, yung ating pambansang lagalag idol, nasaan ka ngayon? Boss Ryan Lianeta, bumabati po sa atin ng isang magandang morning. Si Ma'am Luz Papa, magandang morning daw po. Itong si Coco Pimentel, hindi mo alam kung ano ang kulay. Para daw pong paru-parong bukid. Bukid, paru-paro. Paru-parong bukid. Bukid. Para daw pong paru-parong bukid ito eh. Ano ba ito? Parang anong tawag dyan? Yung political butterfly. Olats naman sa Marikina. O yun, kasi tumakbong congressman ito ng Marikina. Hindi daw po obra sa Marikina. Maganda kasi yung pamamalakad. nung mag-asawang Chudoro. Ito po yung sinasabi ni Ma'am Chato. Boss Romeo Sarudo Olayvar, magandang morning daw po sa atin. Hindi man niya hawak ang beat, hawak naman, hawak mo ang... hawak naman daw po ni VP ang katotohanan. Kaya fresh pa rin. Hindi daw po gaya ng iba dyan, tila palokbo na! Palokbo na! Confident daw po kasi si Inday, sabi ni Ma'am Luz Papa. Good morning daw po sa atin, sabi ni Ma'am Kimura Dolores. Nakikinig at nanonood si Boss Randy Santisas mula po naman sa Maynila. Thank you so much. Eto pa. Okay, sabi po ni Neil Barrientos, nagpaparamdam lang yan, referring to Coco Pimentel. At malamang sa malamang, makiki-fun run sa 2028 elections. Nagpaparamdam kasi tila out of the blue eh. Ang layo, no? Ang layo nung hugot nitong si Coco Pimentel. Sarili na naman niya yung kanyang iniisip. Bugbog sarado na nga ang pamilya Duterte. Tapos makakikita ka pa ng ganitong klase ng mga job, ha? Ganitong klase ng mga komento. Pwede naman sigurong itiko muna, Mr. Senator, yung inyong bibig. Ha? Unang-una, parang wala naman yatang importansya. At parang wala naman yatang, walang relevance yung kanyang sinasabi. And speaking of relevance, teka nga muna. Ang haba na nung ating talakayan, nakalimutan ko na yung word of the day natin. Dahil may kaugnayan, itong ating word of the day, dito po sa mga pinagsasasabi at binabanggit nitong si Coco Pimentel. Teka muna ha. Ang ating word of the day, barmicide. Ito po yung ating word of the day ha. Barmicide. Ito po ay noun or pangalan na ang ibig sabihin ay useless task. Yun daw pong effort that achieves nothing. Useless eh. Irrelevant, ika nga. Barmicide. Ang spelling po nito ay letrang B-A-R-M-E-C-I-D-E. Dun sa Roger sa phonetics, ito po ay ini-spell out bilang Bravo, Alpha, Romeo, Mama, Echo, Charlie, India, Delta, Echo. Barmicide, isa po itong noun, isang pangalan. A useless task. Effort that achieves nothing. Ito po yung nilalaman, ika nga, ng ating word of the day today. Okay? May kaugnayan pa rin dito nga kay Mr. Former Senator Aquilino Coco Pimentel. Ito po yung kanyang binabanggit. Ang tingin po nung ilan ating mga kababayang Pilipino, nagpaparamdam lang daw po itong si Coco. Dahil merong eleksyon na mangyayari, kung meron man ha, kung meron mang eleksyon na mangyayari come 2028, ito po nagpaparamdam. Sabi po ni Neil Poor, si Coco feeling main character. Ayan na, barmicide. Si Coco daw feeling main character. Sabi po ni Paul Manuel, akala yata kasi ni Coco siya yung tagapagmana. Okay? Akala ni Coco siya yung tagapagmana. Marami tayong mga naging politiko na sa sobrang galing. Yung ating mga kababayan mismo ang nakararamdam ng kanilang presensya. Yung ating mga kababayan mismo ang nakararamdam ng pangangailangan na sila'y tumakbo sa pagkapangulo. Nandyan yung mga pangalang Miriam Defensor Santiago. Nandyan yung mga pangalang Nene Pimentel. Nandyan yung mga pangalang Raul Roco. Ito po ay ilan lamang dun sa mga politiko at mga public servant na kinilala ng ating mga kababayang Pilipino dahil dun sa kanilang angking talino at galing sa larangan po ng serbisyo publiko. wala kang maibato. Anything negative. Dito po sa mga pangalang aking binanggit, Raul Rocco, Nene Pimentel, Miriam Defensor Santiago, wala kang maisambit na mga negatibong information. At siguro kahit maghukay tayo ng ikangay baho nung ilang mga politiko, tila hindi sisingaw dahil alang baho itong mga pangalang aking binanggit. So, kaya po meron tayong mga political parties because ang esensya ng political party is to endorse candidates sa pagkapangulo pababa. Okay? Ito po yung ambisyon ng mga political party na sila po ay makapag-field ng mga kandidato for the national position at magkaroon sila ng pagkakataon na itong mga kandidato na kanilang napisil at napili at tumayo bilang standard bearer ng partido ay magkaroon ng pagkakataon na makuha, masungkit itong mga posisyon na kanilang pinapangarap. Si Digong, wala naman talaga itong national party. Okay? Dahil local candidate, ano ba naman tinakbuhan itong si Digong? Naging kongresista, naging alkalde ng Davao for the longest time, hindi ba? Ni hindi po ito nag-ambisyon na tumakbong senador. Ibig sabihin, talagang yung kanyang ginawang pagtakbo sa larangan ng politika ay concentrated dun sa local politics. E kaya lang, kapag ka ikaw ay tatakbong presidente, kinakailangan po niyo na kinakailangan po ng isang national party na mag-iendorso at bibit-bit sa pangalan nung gusto at nagnanais tumakbo sa pagkapangulo. Kaya in 2016, when Digong decided to run as president sa 2016 presidential and national elections, kinakailangan po niyang maghanap ng partido politikal. It so happened na he got this invitation from PDP Laban. Lumapit ang PDP Laban and asked Digong for his approval na siya po ay mabit-bit ng partido politikal at gawing standard bearer for the 2016 presidential and national elections. Kaya yung sinasabi ni Astra Pimentel, wag daw pong muling isulat ang history ng PDP Laban. Dahil sila sa PDP Laban, kanilang naiintindihan, nauunawaan, alam daw po yung buong kwento. Kaya please lang daw, former Senator Coco, tigilan na at wag na pong ipagpatuloy pa itong ganitong klase ng mga usapin dahil nadadrag yung pangalan ng PDP Laban sa isang hindi makatotohanan at makabuluhang kwento. Barricide. Oh, yan yung ating word of the day eh, hindi ba? Okay, sabi po ni Ring o RMG Gapas, ganyan talaga. If tapos ka ng pakinabangan, ganyan yung sasabihin, ang sakit eh, hindi ba? Ito po talaga yung problema kapag ka politika yung ating pinag-uusapan eh. Kapag ka hindi ka na kailangan, para kang yun. Oo, isa tayo nang iniisip. Para kang yan na tinatapak-tapakan na lang. Kaya lang kapag ka natapakan, ay kadiri naman. Hindi ba? Ganyan po talaga pagka-issue ng politika. Okay? Sabi nga nila, wala daw pong forever sa politika. Walang totoo at tunay na mga kaibigan. Ang meron daw po permanenteng kaaway. Kasi hindi mo alam eh. Porkit sikat ka, porkit rockstar ka, porkit may kailangan sa'yo, hindi mo alam na meron palang bit-bit na tagong galit, meron palang lihim na inggit, meron palang lihim na galit. So kahit na nagsasalita ito, paborable dun sa tao, deep inside this person na inaatake ng crab mentality, inaatake ng inggit, kung ano-anong salitang sasabihin after some time. Hindi ba? Ganyan daw po talaga. If tapos ka ng pakinabangan, yan ang sasabihin. hindi naman si Digong, ha? If hindi naman si Digong, eto pala, kung hindi naman daw po si Digong ang naging presidente, eh malamang sa malamang, hindi ka rin daw po naging Senate President, Senator Coco. Ito po yung sinasabi ni RMG Gapas. Okay. Abel Malaca, sorry. Akala niya kasi siya yung may-ari ng PDP. Ayan na. Ha? Hindi mo daw po kasi mauuto ng paganun-ganun ang mga Duterte. Sabi po ni Norsin Andan. Ha? Si Jeremy, si Coco naging ok-ok. Ano bang ibig sabihin ng ok-ok? Ha? Ok-ok, ano bang ano bang ibig sabihin ng ok-ok? Okay. Sabi po ni Annette de la Peña Soriano, nako, ano daw po yung pakialam niya kung sad ka, Mr. Senator? Oh, ito na, nagiging personal na yung banat ng ating mga kababayang Pilipino. Alam po ninyo, reality bites. Totoo yung sinasabi ng isa nating taga-subaybay na kapag ka hindi ka na pinakikinabangan, itsa pera ka na. Para kang ang... Yun yung iniisip natin, yung nasa dulo ng dila ko. Para kang ganun na iniiwasan. Para kang may sakit na ketong na tila, naku, ayaw ka man lang madikitan, hindi ba? Kasi nga, tapos ka ng pakinabangan. Eh, ganyan po talaga sa politika. Kapag ikaw po ay irrelevant dun sa mga taong natulungan mo, irrelevant ka na eh. Wala ka na sa posisyon. Wala ka ng asim, wala ka ng pangil. Eh, tsaka po nagsusulputan yung mga ano, itong mga negatibong komento. Ha? Nagpapapansin daw po si Coco nakakapit dun sa presidente. Okay, well, kung sinong nakaupong presidente, sabi ni Joseph Alvarez Cañete, his great father was a principled senator Zen. Sabi po ni Wagupior. Yeah, totoo po yan. Si dating Senate President Aquilino Nene Pimentel. Nung time na naimbitahan po natin si dating Secretary Rafi Alunan dito sa Johnny Gomez Live, 2-3 weeks ago, naikwento ko sa kanya na isa si Senator Nene Pimentel dun sa kakaunting kaibigan ko sa Senado. Okay? Ilan lang yan, ilang mga senador lang yan na binibisita ni Johnny Gomez sa Senado para makipagkape. Pupunta ako dyan sa opisina ni Nene at ni Pong Biazon. Ito yung dalawa, Santa Nina Rasul, ganyan rin. Pinupuntahan ko talaga. At ako'y nakikipagkape dahil mga naging kaibigan ko po ito eh. So, si Pong Biazon, bago namatay, I received a missed call. May missed call pa sa akin si Pong Biazon the night he died. Okay? Na hindi ko po nasagot. Kaya mabigat yung pakiramdam ko kapag usapang iwanan yung topic eh. Mabigat yung aking pakiramdam kapag hindi nakapagpaalam. Okay? Kapag hindi nakapagpaalam. So, the night before Pong Biazon died, dating Senador Rodolfo Biazon, meron pong tawag sa akin sa telepono, sa cellphone. Hindi ko nasagot. Nagtaka na ako dahil nung mag-return call ako, kasi it was parang 11:30 ko na-receive yung tawag. Eh, ako kasi, work-life balance, although ako po ay readily available, madali kasi kung gumising eh. Madali ako magising. Kapag ka nag-vibrate na yung aking telepono, nagigising ako. So kapag ka sumasapit na yung alas 10:30 ng gabi, tinatanggal ko na yung ringtone. Siniswitch ko sa vibration, ika nga. Nagva-vibrate na lang ako ng tone, ika nga, ha. Hindi ko maintindihan bakit parang napahimbing yata yung aking tulog nung gabi na yon. Kaya kinaumagahan ko na nakita yung pong missed call ni Pong Biazon. So when I returned the call, wala na, he was no longer picking it up, no? Hindi niya na sinasagot yung aking tawag. So sabi ko baka busy lang. Sinubukan ko uling tawagan. Ganun pa rin, he was not picking up. So I decided to contact yung kanyang anak si Rufy. At that time si Rufy ay mayor yata ng Muntinlupa. Kundi ako nagkakamali. Okay? Kung hindi siya kongresista, eh mayor ng Muntinlupa. So tinawagan ko si Rufy, kako Rufy, meron akong missed call kay Senator. At doon niya sinabi yung bad news. Sabi niya, "Boss, wala na si tatay." So ang bigat ng pakiramdam. Ganyan rin po yung aking experience kay Nene Pimentel. Dahil I was the last journalist na nag-interview kay Nene Pimentel nung siya'y buhay pa. Okay? So, nung namatay itong si Nene Pimentel, naku, I received the message mula dun sa kanyang longtime chief of staff. Hinanap niya daw po ako sa messenger, sa Facebook. Dahil yung huling interview ko po kay Senator Nene, ang sabi ko sa kanya, "Senator, sa susunod na interview ko sa iyo, dapat magaling ka na. Dapat live ka na sa studio." And he said, yes, no? Sabi niya, "Hayaan mo, Johnny, magpapagaling ako at next time, diyan tayo magkita sa DZRJ. So nung matanggap ko yung chat mula dun sa kanyang longtime COS, talagang bigat ng pakiramdam. Mabigat yung pakiramdam. Hindi po merong vacuum eh na iniiwan kapag tila unfinished business, no? Yung meron pa kayong pwedeng pagkwentuhan, meron pa kayong pwedeng pag-usapan, marami pa kayong pwedeng i-discuss na mga issues and challenges of this beautiful Republic of the Philippines na binababoy ng ilan. Kaya hindi ko po makalimutan yung mga pangalan, Nene Pimentel, Raul Roco, para kami nagkaroon ng reunion of sort, no? Ni Sonia Roco, yung may bahay ni Raul, nung ako po ay mag-guest dun sa programa ni Secretary Cora Alma De Leon. And of course, Santanina Rasul and Pong Biazon. Ito yung ano eh, limited few ng mga totoong kaibigan ko sa Senado. Pero wala na. So saan pa tayo kukuha ng mga premyadong mga mambabatas at mga statesmen and women, no? Na pwede po natin makuna ng totoong wisdom. Kaya yung mga kababayan nating nagre-react eh, hindi po talaga maganda yung kanilang mga nagiging reaksyon because of the message of Coco Pimentel. Parang gusto lang sabihin, wala kang utang na loob. Talagang puro politika ka lang. Okay? Alright. EJ Olivar, mukhang gusto rin magka-posisyon. Kaya ko binalikan yung aking experience kay Nene because of this very kind words, no? Coming from Wagupi Yor, his great father was a principled senator then. Okay. Galing kay Boss Eugene, trying to stay relevant si Coco, anak ng baka, oo. Malamang sa malamang, sabi ni Jerna Angie, malamang sa malamang, hindi daw po nabigyan ng maleta, kaya ayan, nag-iingay. Alright? Okay. Cillian Nards, ano bang bago? Siyempre, politika. Sa una, kakampi, tapos kalaunan, kalaban. Ganyan daw po karumi ang politika. O sabi naman ni Mr. Yoso PPDJR, buti may nagsalita daw. O yun ha. Well, too bad you don't own the house, sabi ni Maricel Robles. O sabi ni Lovely Sela Repus, eh ano ka ba? Yun yung tinatanong niya kay Coco Pimentel. Ano ka ba? Okay. Mismong quotation card ang nagsabi na invite. Wala naman welcome na sinabi. Either mali yung quote here o mali yung punto nung Astra. Sabi ni Melvin Sevilla. Actually, meron po kasing isang interview kay Coco Pimentel at binanggit niya yung salita na ginagamit ni Astra. Huwag po natin pansinin yung ano yung art card na inilabas ng
5: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
6: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio Bandido, 8:10 AM.
4: Sabi po ni, teka muna ha. Hold on. Yes, Ma'am Astra, sabi ni Sixto Maghanoy, Marcos pa rin na kasi ngayon si Coco. Noon, no more Marcos. Ayun. O eh, kasi ngayon daw po, eh, iba yung kulay ni Coco. Marcos pa rin. Eh, dati daw po, Duterte. Ngayon, eh, dati daw po, no more Marcos. Ngayon daw po ay Marcos pa rin. Ganito talaga yung uri ng politika na meron tayo. If an individual or a politician, eh gusto niya pong magstay in the limelight. Gusto niyang maging relevant. May mga politiko naman na irrelevant sa ngayon dahil hindi sila active pero mga dating ginamit. Okay? So nung natapos na po yung gamitan, natapos na pong pakinabangan, eh ang unang-unang gagawin itong mga political butterfly na ito, laglagan. Ah, ganyan po.
7: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Radyo Bandido News Flash Report.
1: Hindi man pinangalanan ni Senador Apitulpo, kinumpirma niya na mayroon pang isa sa hanay ng minority block ang lilipat sa majority block. Ito ay matapos tanungin ng Senate media na kung may isa pang senador na nasa ibang bansa ang lilipat sa majority pagbalik ng Pilipinas. Kaugnay nito ay ginit ni Senador Api na walang kapalit ang paglipat ni Senador Villar sa kanilang hanay. Maliban lamang na ibinigay nila Senador Vicente Tito Soto III at Senador Juan Miguel Subiri ang kanilang komite na pinamumunuan.
2: Ngayon ko lang nalaman, actually kanina, I congratulated him for transferring sa majority. Kaya ko lang makapalit. Although si Tito Soto, parang sinurendo niya yung kanyang committee chairmanship para maibigay ko Mark. Dalawa, at saka si Mix Ata, sinurendo niya yung kanyang membership sa CA para maibigay ko Mark. So majority, mukhang meron siguro.
3: Meron.
2: I don't know, I'm not gonna tell you. Baka moment, makikita. Pero palagay ko meron.
4: Palagay ko meron. When,
2: so,
4: sir?
2: When? Time will tell.
1: Ako, si Giorgio Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Nakasentro ang atensyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa food, fuel at electricity. Tugon ito ng Malacañang sa pagbilis ng inflation rate sa 7.2% noong September. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro sa ipinatawag na pulong ni Pangulong Marcos sa Malacañang bago tumulak patungo ng Singapore, kabilin-bilinan nito kay Executive Secretary Ralph Recto na tiyakin na hindi mawawalan ng supply ng fuel ang Pilipinas. Paliwanag ni Castro, oras kasi na mahinto ang supply sa fuel, sobra ang magiging epekto nito sa mga negosyo, lalo na sa ekonomiya ng bansa. Para matulungan ang publiko, ipinatanggal na anya ni Pangulong Marcos ang 12% value-added tax sa allowable system loss charge sa kuryente at mayroon ding ipinatutupad na uplift program. Mayroon ding libreng bigas, tupad program, walang gutom program at iba pa. Tuloy din ayon kay Castro ang ayuda sa sektor ng transportasyon gaya na lamang ng ibinibigay na fuel subsidy. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

ipinost ni Interior Secretary John Bicrimulya ang screenshot ng kanyang pagpapadala ng halagang 28,000 pesos kay Reyna Regis Isabela Vice Mayor Harold Respicio bilang refund sa nagastos ng Vice Mayor sa pagpapadrug test. Ito ay kasunod ng sinabi ni Respicio na ang mahal ng kanyang drug test kaya dapat na i-refund ito ng kalihim. Hindi lang malinaw sa ngayon kung personal na pera ito ni Rimulya o galing sa pondo ng DILG. Matatanda ang nag-ugat ang bangayan ng dalawang opisyal ng sinabi ni Rimulya na nais niyang ipadrug test si Respicio matapos ang sigawan na naganap sa regular session ng Sangguniang Bayan ng Reyna Regis Isabela noong October 5. Habang isinusulat ang balitang ito ay wala pang pahayag si Respicio kaugnay sa pag-remit ni Rimulya na nagastos para sa drug test na ginawa sa isang prominenteng ospital. Naging mainit sa social media sagutan o world war ng dalawang opisyal na inaabangan na rin ng mga netizens at news outlets. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.

Ipinagkibit balikat lamang ng Palasyo ng Malacañang ang batikos ng grupong bayan sa planong panonood ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Formula 1 Grand Prix sa Singapore. Paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, wala naman kasing naririnig na posibleng o positibong komento mula sa bayan pagdating sa administrasyon. Apila ni Castro, huwag sanang maging bulag ang mga kritiko dahil ang pangunahing layunin ng pagbiyahe ni Pangulong Marcos sa Singapore ay para dumalo sa Forbes Global CEO Conference kung saan target nitong hikayatin ang mga dayuhang negosyante na mamuhunan sa bansa. Nais din kasi anyang ibida ni Pangulong Marcos na maraming investment opportunities sa Pilipinas. Halimbawa na sa larangan ng digital technology, artificial intelligence, advanced manufacturing, infrastructure, energy at healthcare. Hirit ni Castro sa bayan, bago magsalita, mas makabubuting tingnan muna ang gagawing trabaho ng Pangulo. Una nang sinabi ni Castro na walang gagastusing pondo ng bayan si Pangulong Marcos sa panonood ng F1. Sa pahayag ng bayan, sinabi itong insensitive ang Pangulo sa panonood ng F1 dahil maraming kinakaharap na problema ang bansa katulad na lamang ng oil crisis, inflation, El Nino at korupsyon. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Form 2316.
1: Okay, 2316 yan. Okay, pakitignan ano ang lumalabas sa line number 13.
0: Dalawa po yung BR form 2316. Alin po doon?
1: Yung exhibit P-2-3-2-4-16, page 5.
0: Anong particular line item?
1: Line number 13. Ano yung information dyan sa line na yan?

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami po ang inyong mga kuya
3: at ate sa programang Mate.
2: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
3: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
4: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
3: na makinig at manood ang aming programang Mate
4: dito lang sa
5: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Morning Report Pilipinas, Monday to Friday, 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa katotohanan at katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating kaguluhan pandaigdigan dulot po ng ilang mga bansang nagditigmaan na nakakaapekto na po sa ekonomiya na mga bawat bansa sa buong mundo, partikular na ang ating bansa, ano po, dahil bago pa po magkaroon ng mga ganyang kaganapan, ay naku, lugmok na talaga ang ating ekonomiya. At ang kadahilanan naman yan ay ang kawalan ng tiwala at suporta, lalo na tiwala at kumpiyansa ng mga mamumuhunan, mga negosyante sa loob at labas ng ating bansa, dala po ng laganapan, gara pa lang korupsyon na nagaganap ano, sa gobyernong ito. At syempre, hindi lang po yan, kasama na po yung po mga sinasabing banta ng Super El Nino. No? Nakakaiba daw po ito. No? At sa totoo lang, napakarami na po sa mga lugar sa ating bayan na nadeklarang state of calamity. Dahil nga po, yung pong tagtuyot na, yung mga lupay nagbitakan na, no? Kawawa naman ang ating mga magsasaka. At kalaunan tayo rin ang kawawa dahil natural, kaya hindi ho sila makapag-aani ng marami at nang dahil dyan, ang law of supply and demand na naman ang iiral dyan, kukonti ang may-aani, kaya mangyayari, tataas na naman po ang mga presyo ng mga produktong agrikultura. Yan po mga pangunahin natin, mga pangangailangan sa araw-araw na pagkain. Ano? At syempre, maraming matutuwa dyan na mga exporter, yung mga mag-i-import pala, hindi export, importer, di po ba? Yan ang sagot nila eh, di ba? Kaya yung suporta sa magsasaka, sa totoo lang, napapabayaan dahil lang shortcut nila eh, di mag-import tayo, di ba? Nako, sa totoo lamang, sa dami ng ating kinakaharap ng ating bayan, samut-sari mga problema at suliranin, ay nako, nakikita nyo naman, ang nakikita nila ay oportunidad

0: at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita na manapilit namang din na dala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakay at layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan na mga isyu at usapin ng bayan para tuluyan lamang po mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayaring kasalukuyang mga umiiral na mga tunay na isyu at usapin ng ating bayan. Gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan po yung sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, kung ilan po bang mga maleta na iba't iba po ang mga size, kasama na po ang mga envelope, expandable envelope, pati na po paper bag, ano po, na sinasabi ang code na may basura, pero ang totoo nun, ang mga laman na mga yan ay limpak-limpak na pera, kaya siguro malamang na tinawag na basura, literal ang code name yan, dahil ang mga tumatanggap literal na mga ganyan, ang maituturin po nating basura ng ating lipunan, ano? Ay, naku, sa totoo lamang, ano po? Kumbaga, ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po ng mga oligarko na sadyang dapat na pong matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanila mga kagustuhan, abay, wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na, samahan nyo nga ako at sama-sama nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi! Ayan, kamusta kayo muli mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Huwebes na. Opo, ngayon po'y araw po ng Huwebes, ikawalo, sa buwan po ng Oktubre, sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan at sa ating mga kakampi? Aba, nakita nyo naman, ano, medyo late tayong pumasok ang ating programa dahil kami po'y naka-hook up. Opo, kala ko, aabutan ko yan. Di ba, naka-monitor naman tayo at nakahanda, ano? At natapos naman sakto, ano, dahil inabot na po ang cross-examination ng panig ng depensa dito po sa BIR representative. Ano po? na ang nag-lead po ng depensa ay si Attorney Christine Ferrer. Ano po? Pero bago tayo umabot dyan, simulan po muna natin kung bakit late na rin nagsimula ang pagdinig. Kasi nagsimula po ang pagdinig, alas tres na. Alas tres na. Sa totoong buhay lamang, alas gis po ng umaga, nagsimula yan kaninang umaga. Ano? Kaya lang, hindi po nagtuloy dahil nga po, pabago-bago nga po ang prosecution, di ba? Uulitin na naman po nila yung sinasabing putting the horse or putting the cart in front of the horse. Di ba? Yung bang sinasabing uunahin po ang karitela bago ang kabayo, no? Uunahin na naman nila. Ang ipresenta daw po ay isang expert witness, no? Isang forensic analyst daw po ng financial analyst. Aba, pumalag po ang depensa. Alam niyo po ba kung bakit ang dahilan ay bakit nilang pinapalitan yung kanilang ihaharap na testigo at bakit hindi muna ang BIR? Aba, dapat kasi nakalinya BIR muna, di ba? Tapos itong forensic financial analyst ang susunod nila. Binaligtad na naman po, no? At ang nagsabi po niyan ay si Congressman Terry Reton, na dating nagtrabaho po sa Davao. Ayun sa ating pangalawang pangulo. Nagtrabaho doon sumweldo pero wala naman palang ginawa. Yun ang sabi ng pangalawang pangulo, eh, di ba? So may conflict of interest dahil nandyan siya, oh, bilang kabahagi ng prosecution, di ba? No? So ang binanggit niya kanina, at ito sa kauna-unahang ng pagkakataon, dito lang po ako nakakita na ang mga senador, no, ay tila nagkaisa, no? Nakakita ng tamang landas. Tama naman, ano? Dahil nung una po, nung pumalag po itong si Attorney Sheila Season, binigyan lang po niya ng kahulugan yung sinasabing, kung makikita nyo kanya, ilang ulit na po na ganyan ang prosecution, no? Pabago-bago, depende sa gusto nilang ipresenta, depende sa gusto nilang alasin na mga testigo, no? Pero sa ngayon, sabi niya, kailangan kami hindi pumayag dito dahil ang kadahilanan lamang kung bakit hindi maihaharap itong testigo ng BIR sa kadahilanan na yun daw pong attorney. Yun daw pong attorney na si Attorney Matib, ano po, ang panig po ng private prosecution ang mag-direct examination dito kay BIR representative Lorraine Garcia Marquez, no? So, doon pumalag si Attorney Sheila. Sabi niya kasi, ang dami nila riyan. Totoo naman, di ba? Ang dami nila. Bukod sa private counsel, may mga kongresista pa, di ba? Na umaakto nga bilang prosecutor, di ba? So, sabi, kumbaga, sa dami nila riyan, hindi naman pwedeng maging dahilan na yung isa lamang sa kanilang kasamahan ang hindi makapapasok. Dahil sabi nga ni si Terry Redon ay nagkasakit daw. Di ba nagkasakit si Attorney Native, ano po. So ang sabi po ni Attorney Sheila, yun lang naman po ang kanya ni Attorney Sheila Season. Ang punto po niya ay sa dami ng mga nasa prosecution, inaasahan nila yung mga ganitong mga pagkakataon may mag-i-step up, 'di ba? Meron ng hahalili. Kasi ang dami nila, no? Marami, ilang ba ang mga private prosecutor diyan? Ano si Lorna Kapunan? Ha? Nandiyan po si, 'di ba? Ang dami nila rin, 'di ba? Pati nga po itong si sa mga kongresista, andiyan si Chairwoman Luistro, andiyan si De Lima, 'di ba? Ang dami nila, Shell Joke, no? Ang dami pwede po kung gugustuhin, 'di po ba? Yun lang naman ang kanila, no? Dahil sabi nila, bakit naman kami sa depensa ang mag-a-adjust sa ginagawa nilang pagdadahilan? Samantalang nariyan naman na yung taga-BIR, hindi lang maipipresenta dahil di umano, yun daw pong abogadong magpipresenta sa kanya ni Attorney Matib, ay wala dyan dahil masama ang pakiramdam. Kaya sabi po ni Attorney Sheila Season, alam nyo kami man sa prosecution, nagkandapuyat na kami sa paghahanda, di ba? Kung sino-sino yung mga nakikita nyo ng mga member ng depensa, napupuyat yan gabi-gabi sa pag-aaral, sa paghahanda, kung sino ang ihaharap na testigo kinabukasan, pinag-aaralan po mabuti at pinaghahandaan. Kagaya ngayon, sabi niya, ang pinaghandaan po namin ay ang BIR. Kung tutuusin, pwede na nga kami dumiretso sa cross-examination pag nagkataon, di ba? Kaya lang, paano namin gagawin yan kung sakasakali na babaguhin na naman nila yung testigong ihaharap nila? At ang kadahilanan lamang dahil yung magpipresinta na private prosecutor ay masama ang pakiramdam. E kami rin, nagkakanda masama na rin ang aming mga pakiramdam pero hindi na ho namin sinasabi. Diba? Hindi na lang tama naman, diba? Uso po ang flu, ah. At napakarami po sa ating mga kababayan ang nagkakatrangkaso, may sipon, may ubo, may lagnat, diba? Hindi lang po halata, diba? Dahil sabi nga nila Attorney Sheila Season, kami kahit nasama ang pakiramdam namin, kailangan kami pumunta rito gawin ang aming trabaho dahil may trabaho kami, diba? Sabi niya. Kaya sa pagkakataon na ito, parang hindi naman ho tama na kami na naman sa panig ng depensa ang mag-a-adjust, di ba? At doon na nga na nakita ng mga senator judges, no? At maging po etong si presiding judge, Chief Escudero, no? Nung una po ay magbibigay na sana siya ng order na magkakaroon muna ng pagpepresinta pa rin doon po sa financial expert. At pag dumating daw yung attorney natin, yung may masama ang pakiramdam, ano, ay pabababain itong financial expert na to at isasalang yung BIR. Tama? Eh, paano kung hindi dumating? Di ba? Paano kung yun talaga ang purpose nila? Di ba? Para unahin muna ang naratibo ng financial expert bago yung totoong datos na magmumula sa BIR. Gusto na naman nilang ulitin yung ginawa nila ng kahapon lamang, di po ba? Apo, di ba? Yung iharap muna sana ang mga bangko, ang mga insurance company, bago po yung AMLA, di ba? Yan po yung putting the horse ahead of the behind the cart, di ba? Nauna yung karitela sa kabayo, di ba? Kumbaga parang ganun na nauulitin na naman nila yan. Kaya nagkaroon po ng recess, no, para pag-usapan po ng mga senador. Sabi ko nga sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon lang ako nakita na parang may pag-asa pa ata tayo. Ano ibig sabihin nun? Na may katwiran, ano, nakita ng mga senator judges ang katwiran na hindi naman pala yung witness ang wala dyan. Nandyan na pala talaga yung taga-BIR. Kahapon pa, di ba, no? Kahapon pa siya nandyan, ano? At kung hindi pa pauunahin ang kanyang testimonya sa kadahilanan lamang na wala yung magpepresentang prosecutor o private prosecutor, eh unfair naman nga lang doon sa panig ng depensa. Eh ang dami-dami nyo riyan, di ba? Sabi nga po ni Senator Erwin Tulpo, di ba? Ay, yung iba dyan, kilala ko, dahil dati siya taga-Kongreso, di ba? Si Senator Erwin. Kaya sabi niya, yung iba dyan, kasama ko pa dati, magagaling naman yan mga yan, di ba? At marami sila dyan. Kaya hindi tayo makapaniwala na dahil lang doon sa magpipresintang prosecutor, eh, papalitan na natin na eto munang isang testigo. Eh, unfair nga yan sa depensa. Tsaka sa atin, sabi niya, no? Parang ang korte ang sumusunod sa panig ng prosecution. Tama? So hindi po pwedeng ganon. Dahil kitang-kita naman po, napakadami po nakaupo doon, ano? Sa panig ng prosecution. Pero pa po yung nakaupo na dalawang row sa harapan, ano? Meron pa mga nakaupo sa likuran. Puro mga abogado po yan, ha? Sa panig ng prosecution. Kaya kung titingnan natin, ito po yung tamang katwiran. Kaya nabago po ang dapat na magiging desisyon ng presiding judge, Chief Escudero, na kumbaga unahin itong financial expert at kung mabuti ng pakiramdam ni attorney natin at pumasok siya mamaya, ay papalitan siya ng taga-BIR at doon na magsisimula. Yun na sana talaga desisyon niya. Kaya lang, nagsalita po talaga ulit si Attorney Season. Ano? Sabi niya, ni Attorney Sheila Season, kung yan po magiging desisyon, ano, ng hukuman na ito, wala naman kaming choice kundi tanggapin. Pero gusto lang namin malaman ninyo na bakit ba kami ang mag-a-adjust sa mga problemang hindi naman kami ang gumawa. Di ba? Totoo naman, di ba? Ba't kami mag-a-adjust, no? Sabi niyang ganon. At unfair naman po yan. At ito, inuulit lamang daw nila na hindi ito ngayon lang ginawa sa panig po ng prosecution. Ito'y paulit-ulit daw po nilang ginagawa. At ngayon na ulit na naman at itong dahilan na ito, mabutit nakita po ng ilang mga senator judges, si Mig Subiri po nagsalita, no? Si Senator Lacson din, si Senator Soto nagsalita, no? Nang sabi nila, ibang usapan po kasi kung yung BIR, wala pa rito. Di ba? Pero kung yung po magpepresenta na private prosecutor ang wala dahil masama ang pakiramdam, hindi naman natin din gustong pilitin siya pumasok. Ano po? Ang sinasabi lang natin ay may iba po na pwedeng mag pumalit sa kanya. Di ba? Dahil papaano kung halimbawa nga naman kung may ibang testigong ihaharap at wala po yung abogado magpepresenta, ano to? Susunod ba ang korte at babaguhin? Alin yung sa regular na korte, hindi ho pwede yan. Mapapagalitan kayo ng judge. Di ba? Ano po? Kasi, kumbaga, inaasahan po yung pong pagdinig ay alam po na magkabilang panig. No? Yung kahandaan na magkabilang panig ay ganoon. Ano po? At wala hong pakialam yung hukom kung sino ang magpepresenta sa panig man ng prosecution o sa panig ng depensa kung ganun kadami mga abogado na nando doon. Ano po? Kumbaga, kayo bahala. Kayo mag-adjust. Kung sa nakikita nyo, anong dapat nyo gawin, gawin ninyo. Hindi yung bibigyan nyo ng problema ang korte para iusog o palitan natin ang schedule for your convenience. Kaya hindi yun nangyari. Yung gusto nilang mangyari, for the second time sana, mauna na naman ang karetela sa kabayo, no? At hindi ko pinayagan. Yun din ang sinabing halimbawa ni dating Senate President Mig Subiri, no? Are we again putting the cart before the horse? Sabi niya, again, na kasi nga ginawa nila yan sa AMLA. Dapat nga yung AMLA, di ba, magkasunod sila, si Trillanes muna, tsaka yung AMLA. Tapos bangko, tsaka insurance. Yan po ang magkakasunod nila, di ba? Kaya nga nung panahon na yun, di ba, sabi na, eh bakit nyo ilalagay yung karitela sa harap ng kabayo? Samantala, kung patatayuin niya dyan si Trillanes, ang ititestigo niya eh yung pong bangko at mga insurance records, taba? O di dapat nga naman, ito muna marinig nyo, di ba? Pati yung AMLA, di ba? Dahil yung pong, kagaya nung kita nyo, hindi na nga nagtugma, nung upo doon ang bangko at saka po ang insurance, ito na po ang totoong datos, no? At doon na rin nakita na may mga close account na pala, di ba? At may mga insurance na na policy na nag-mature na pala. Nawala na doon sa bilang. Samantalang yung AMLA, ang laki ng numero nila, aggregated nga, pinag-plus-plus-plus na gano'n, ano, pinagsama-sama, dahil daw ang sabi ng chairman ng Committee on Justice na lead counsel ng prosecution na si Congressman Jerry Luis Stroh. Tama? O kaya nga sinabi niya, dito, nilabas nila. Ang problema, yung totoong yung mga nag-report na sa AMLA, ang nagsalita, hindi talaga nagtugma. Di ba? Dahil ito yung totoong report, eh, di ba? Ito yung nag-report, ito totoo nakakaalam ng mga datos, di ba? Sinubukan pa nilang bigyan ng Malaysia, yung pong sinasabing sadya daw tinatago ang pagdedeklara ng sal-in dahil inilalabas through manager's check. Di ba? Kaya nga pinigilan na po ni Senator Presiding Officer Chis Escudero, ito si Bam Aquino, na nagtatanong siya patungkol dyan na may pagsasadya pa na ginagawa ang bangko. Ginawa pang sindikato ang bangko. Eh, ano po? Parang may criminal activity. Wala akong ganon. Ano po? Kaya yun, nakikita po natin, di ba? Kaya parang hindi, parang sa kaliwanagan ng publiko, hindi sa kaligawan o kalituhan nila. So ito, ulitin na naman nila, hindi na pinayagan ng mga karamihan ng mga member ng mga senator judges. At syempre, nag-desisyon ngayon si Senator Chis Escudero na baliktarin na lang natin, mag-early lunch na lang po tayo. Kaya bandang mag-aalas 11 po yan ng umaga, no? Ay sinuspend muna nila yung pong kanilang pagdinig at pagbalik ng alauna ay nagkaroon muna sila ng sesyon. Kasi baligtad, may sesyon dapat sila. So binaligtad lang nila, no? At sabi, matapos ang sesyon ng alas 3, doon na sila magkakaroon ng pagdinig. At yun ang sabi niya, pagdating ngayon ng alas 3, dahil alam niyo ba't binigyan ng ganong klaseng espasyo para din po sa prosecution. Kung sakaling hindi talaga makararating, etong si attorney natin, edi mag-aral kayo kung paano at sino ang papalit sa kanya para mamayang alas 3 ay handa kayong ipresenta itong taga BIR. Ganong kaliwanag po, di ba? At yun nga, ang nangyari ay nakarating naman ano, si attorney natin. Dumating din. Ano po. At yung kanyang pagdating, ay yun na nga, no, na nabanggit doon na una, nagsasabi siya, humingi ng paumanhin na kesyo masama lang daw ang pakiramdam niya, kaya hindi daw siya makarating, mga ganyan. Ano. Kaya nga, sabi naman ni Chis, okay na, huwag ka nang paliwanag, sayang oras natin. Kaya nagtuloy na po sila sa kanilang pagdinig. At yun na nga, si Attorney Erwin Matib ay nagpresenta na po doon po sa taga BIR. Ano po? At ang kanya naging katapat sa panig ng prosecution ay si Attorney Christine Ferrer. Ano? At ang naipresenta dyan, si ang Chief of Staff po ng Office of the Commissioner ng BIR na si Attorney rin ito, si Attorney Anne Lorraine Garcia Marquez, no? Nung una po nung pinipresenta po ito bago pa po mag presenta itong si Attorney Matib o Erwin Matib ay nag-object na po o nagbigay po ng kanyang comment itong si Attorney Christine Ferrer, no? Na kung maaari ay wag daw pong i-flash. Wag daw po palabasin doon sa screen, ano? Yung pong mga tax returns ng mag-asawang ating pangalawang pangulong Inday Sara Duterte at ang kanyang sposo, no, ang kanyang mister na si Attorney Man Scarpio, dahil yan daw pong mga tax returns na yan ay privado at may confidentiality. Yung pong sinasabing pagbibigay ng mga dokumentong ito, ang pagbibigay lang ay para po dyan sa impeachment court, di ba? Pero pag ito ay pinlast na po sa screen, hindi lang po sa, syempre, hindi lang po para sa korte ang makakakita niyan. Napakarami, halos lahat ay makikita yan. Wala na po yung sinasabi nga pong confidentiality, no? At naunawaan naman po, di ba, ng mga senator judges, dahil sabi nga nila, nung mga panahon noon ng impeachment ng dating Chief Justice Renato Corona, hindi naman daw nila masyado naging problema yan dahil wala pa daw silang mga screen noon. Ano po? Pero anong nangyari, kumalat din daw po ang mga kopya niyan dahil ang media ang nagpakalat, di ba? Eh, pero okay na rin yun. At least ang mananagot, yung media. Di ba? Ano po? Yung mananagot sa confidentiality, di ba? Kasi limbawa, tama ka nga naman, kung yung korte, meron siyang karapatan, meron siyang kapangyarihan, hingin ang mga dokumento kahit yan ay may confidentiality. O di ba, limbawa, may bank secrecy, no? Kagaya yung mga bank returns, no? Nakuha naman nila, di po ba? Pati, pero hindi lahat ng detalye, di ba? Yung total lang, di ba? Yung ending total lang, ano? Pero hindi lahat ng detalye. Ngayon, yung dito sa panig naman, ano? Ng dito po sa BIR, eh, ganyan din. Ano? Dahil yun nga po, parang nung una nga, matagal lang kanilang pagdidebate at sabi nga po ni Attorney Erwin na, Matib ay dapat ilabas na yan kasi yung box na yan ng BIR, kung saan-saan na daw nakarating yan. Nakarating yan doon nga daw sa Committee on Justice. Buti na lang sinabi niya. Buti nilang sinabi niya. Doon sa Committee on Justice, no, kung saan po nagkaroon ng pagdinig doon o mini-trial na ayaw aminin nila na mini-trial sa ating pangalawang pangulo, at buti nilang hindi pumayag, no, ang commissioner ng BIR na yan ay buksan. Diba? Kaya hindi sila nagtagumpay na ito'y mabuksan. Nung napadala naman sa Senado, ay pinabalik ng Senado sa BIR. Dahil nga may batas kasi na umiiral na privado po ang mga tax returns, no? At hindi ho yan pwede basta isiwalat sa publiko. Ngayon, kung ang korte ang nagpatawag ay pwede po, pero nasa mata lang ng korte yan, di ba? Kaya yung pong mga sinasabi ni Attorney Erwin Matib na paano kami magpipresenta kung hindi namin makikita, hindi namin maipakikita, pwede po, yun nga sabi ni Attorney Christine Ferrer, no, ng panig ng depensa, wala naman kami sinabing hindi pwedeng tingnan yan o kung dyan magmumula ang inyong ipipresenta. Ang sinasabi lang, bigyan niyo ng kopya yung pong mga senator judges dahil sila may karapatan silang makita yan. Diba? at doon sila magbatay doon sa iyong sasabihin. Pero dahil nga ang layunin ng prosecution ay makita ng publiko, di ba? Yan ang pinipilit nila. Ilabas nyo yan dyan, ilabas nyo. Diba? Parang sa kaguluhan ng kaisipan ng taong bayan. Ano? And true enough, dahil nung inabot po ng panig na ng depensa ang presentasyon sa kanilang tinatawag na cross-examination, o nakita nyo yun, yung mga tanong niya doon kay BIR Attorney Anne Loring Garcia Marquez, na iba-iba pala ang mga regional na office, kahit sa Davao, hindi lang iisa ang regional office ng BIR. Kaya yung mga pinanggalingan ng mga dokumentong niyan, komo iba-iba siya at iba-iba din po ang mga nagtatali niyan at komo ang nahawakan po ng kasalukuyan daladala ng Attorney Marquez ng BIR ay summary na lamang, hindi ko magtutugma yan doon sa gusto nilang pag-usapan. Diba? Kasi siyempre, paano ka umabot sa ganyang summary kung hindi mo ikukonsidera yung iba't ibang mga regional offices ng BIR kung saan rehistrado po yung iba't ibang mga kumpanya na napangalanan doon na pag-aari ng ating pangalawang pangulo nung siya'y vice mayor pa lamang, nung siya'y naging mayor na ng Davao, eh yun naman ay hindi pinagbabawal na magkaroon siya ng pag-aari. Diba? Nang direkta. Mayor ka lang eh, okay, vice mayor eh, di ba? Pwede. Kaya lang, hindi ka pwede ng conflict of interest. Tama? Dahil siyempre, ikaw ang alam, ikaw may-ari niyan eh. Di ba? Kabuhayan mo yan eh. Ang masaklap, kung alam ng kabuhayan mo to, pero ginagamit mo itong kabuhayan mo to para sa sarili mong kapakinabangan, parang yung ginagawa ng mga kontraktor. Di ba? No? Di ba? Yung mga ginagawa ng kontraktor. Mga kontraktor. Parang ganito lang po. Alimbawa, kagayaan mga kongresista, kung may mga pag-aari man sila, ang pamilya nila, dahil kadalasan magta-divest din sila, no? At magiging mambabatas na kanya sila. So yung construction company, kung meron man sila, iiwan nila yan sa kanilang pamilya. Tama? Opo. Pero, siyempre, bilang delikadesa at yun nga, yung pagpapairal ng conflict of interest, hindi ka naman pwede magkaroon ng sarili mong proyekto sa sarili mong distrito na ang pondo ay manggagaling sa iyo mismo. Ang makikinabang ay yung kumpanya. Kumpanya ng iyong pamilya. Iyan na po maliwanag na conflict of interest. Nakuha niyo po. Kung magkaroon ng pamilya mo ng proyekto sa labas ng iyong distrito, dahil sila isumali sa mga bidding, eh negosyo nila yan eh. Negosyo niyo yan eh, di ba? Alam nga naman, naging kongresista ka, isara na natin yung construction company. Hindi naman po pwede. Dahil yan po ang kinabubuhay niyo. Yan po ang inyong pinagmulan ng inyong kabuhayan. Ang problema, yung dalin mo yung kabuhayan niyo sa kongreso, ang tawag na dyan, kumikitang kabuhayan na. Diba? Kasi pinakikinabangan yun eh. Ginagamit niyo yung posisyon niyo para magkaroon kayo ng proyekto. Yung po maliwanag na conflict of interest. Diba? Kaya for the record, yung gusto nilang sabihin na hindi daw nagtugma yung SALN na final ng ating pangalawang pangulo at dun sa kanyang mga BIR, no, na returns, yung kanyang BIR na pinayad sa mga buwis, hindi daw mapagbangga, magkaiba daw po ang datos, paano nga po magtutugma? Eh magkakaiba nga daw po yung pinagkunan na regional offices, pinagsama-sama po, hindi ho maipaliliwanag na mabuti. Di ba? At siyempre, ang totoo nun, hindi naman competent yung BIR representative patungkol doon sa final na SALN. Tama ba? Di ba? Ano po? Kaya, eto na nga, no? Total, ilang testigo na lang to eh. Malamang hanggang bukas na lang siguro ang presentasyon ng prosecution, ano? Matapos po nilang ipresenta itong pagpapatuloy. Dahil natapos na po, pinutol na po ni Attorney Christine Ferrer dahil kailangan pa raw niya ng mga 2 hanggang 3 oras, di ba? Ang sabi nga po ni Senator Chis Escudero, ang presiding officer, anak ko, huwag niyo akong hahamunin na umuwi na maaga. Ang ibig sabihin ay papatulang ko kayo. Siguro gusto na rin niya, di ba? Kasi kung tatapusin talaga ni Lian, 2 to 3 hours pa, aba, eh baka matapos po ang pagdinig, ang alas 10 ng gabi. Tama? Baka umangal niya, Senator Migsubiri. Napapagod na ako, di ba? Sabihin niya, di ba? Pagod na ako, di ba? Baka yun ang sabihin niya, di ba? Kaya minabuti ni Atty. Christine Ferrer na sabihin niya, no? Na ano ba po ang korte? Ano ba masasabi ng korte? Pati po ang prosecution, no? Kung gusto niyong tapusin namin to, kakayanin naman tapusin. Kaya lang, tinanong ni Senator Cheese, di ba? Ilang oras pa ba ang kailangan mo sa cross-examination? No? Kasi matapos ang cross, may direct pa, di ba? Direct, umbaga, mayroon pa tinatawag na magtatanong pa itong panig naman ng direct examination ng prosecution, na redirect kung tawagin. O hindi, hahaba lalo, di po ba? Kaya sabi niya, kailangan pa po namin ng mga tatlo, dalawa, tatlo o apat na oras, di ba? O edi kung gano'n naman pala, mukhang napa, siguro yung mga nakaupo sa harap ng mga senator judges, parang siyempre kung gagabihin na ng todo, baka hindi na nila maintindihan. Ano? Lalo na po kung ito po ang subject matter, ha? Buwis, di ba? Ang buwis, lalo na puro numero yan, ano po? Di ba? O mahihilo ka talaga para intindihin mo yan. Kaya nga ang mga kumpanya kumukuha ng accountant, di ba? Minsan nga may accountant ka na, hindi pa nagtali. Di ba? Sa totoo lang. Apo. Kaya nga, kung maaalala nyo noon pa lang, bagamat ito po ang naging formula dati, doon po sa namayapang Chief Justice Renato Corona ng kadahilanan ng kanyang pagkaka-impeach, no? Yung SAL and at BI Act. Di ba? Na nagkaroon kanya ng discrepancy. Galit na galit noon si Senadora Miriam Defensor Santiago. Bakit? Eh kasi wala ho doon. Hindi ho yan pwedeng i-equate o i-dikit, no? Doon sa impeachable offense. Kasi nga naman, kung BIR ang pag-uusapan natin, nagkakaroon talaga ng mga tax deficiency o hindi pagkakatugma ng iyong final na tax, no? Hindi maiiwasan talaga yan. Eh yan ay rectifiable, nagagalop na, kumbaga na, naisa sa ayos. Diba? Kaya yung bagay na yan, walang perfecto talaga, magkakaroon ng mga diferensya. Minsan nga, BIR pa nagkamali. Siningil ka na sobra. Tama? At pag nalaman niyo yun na sumingil ng sobra, okay, siya na mismo nakakita, ay sobra pala ang binayaran ninyo. Sa palagay mo, ibabalik niya sa iyon? Hindi. Ang gagawin niya, ibawas na lang natin sa susunod na bayad mo. Ganun po. Di ba? Bale-bale, i-deduct na lang natin sa susunod na filing mo. Di ba? Ganun po ang mangyayari. So, ibig sabihin, wala akong mabigat na kung ano man. Ano. Kung sakali man na nakitang pananadya, ay pwede kang i-penalize. Di ba? Meron po talaga na sinasabing tax evasion. Halimba, nakita yung sadya na ikaw ay hindi nagbabayad ng tama. O edi, ipe-penalize ka. No? Mumultahan ka. Di ba? Pero hindi para i-impeach ka. Di ba? Nang dahil doon. Di po ba? At ganun din po ang SALN. No? Kaya kung makikita nyo, nung panahon na lumipas na, at na-convict nila, no, si dating Chief Justice Renato Corona diyan po sa SALN at saka sa BIR records niya, na kalaunan na-prove po na tama ang Senadora Miriam Defensor Santiago. Dahil kalaunan binaligtad po 'yan, ano, na kalaunan ng Sandigan Bayan, ano, na hindi 'yon magiging batayan para po i-impeach ang dating Chief Justice. At yung po mga sinasabing records ng mga panahon na yun, ay hindi naman pala kanya yung iba ron. Sinama lang. Di ba? Naalala nyo? Pati yung sa ari-arian ng kanyang asawa, yung asawa niya, yung pamilya ng asawa niya, di ba? Nagkakagulo-gulo rin sa mga lupa, di ba? Nasama pa siya, di ba? Mga ganyan. So, ibig lang natin sabihin, parang inuulit na naman nila yung formula na kung nagawa nilang i-impeach ang dating Chief Justice Renato Corona, sa ganung formula, uulitin nila sa ating pangalawang pangulo. Ang problema, meron na pong tinatawag na jurisprudence na nagkamali nga sila noon dahil itinama po yan ang Sandigan Bayan at later on, vindicated po ang dating Chief Justice Renato Corona. Diba? Na wala siyang ginawang katiwalian, wala siyang maling ginawa. In fact, siya pa nga ang biktima nito. Diba? Dahil lang sa pagpipirma niya na para ipamahagi ang Hacienda Luisita, ayan, napag-initang katuloy. Yun po yun, diba? So ito, inuulit nila sa ating pangalawang pangulo. Ang kaibahan lamang po ang Chief Justice noon ay appointed official. Di ba? Pero impeachable siya, no? Ang nag-a-appoint diyan pangulo, tama? Kaya lang ang diferensya, ang epekto wala sa taong bayan, di ba? Dahil siya appointed eh. Anytime pwedeng palitan ng isang Chief Justice, di ba? Lalo na gano, in-impeach mo eh. Pero iba po pagdating sa elected official. Halimbawa po ang presidente, ang vice presidente, no? Both are elected, no? Lahat 'yan binoboto, di ba? Hindi kagaya ng ombudsman din, ano? Pag in-impeach ang ombudsman, wala masyadong epekto sa tao. Di ba? Sa taong bayan. Dahil di naman namin binoto 'yan, di ba? Lalo na yung ombudsman ngayon. Lalo ni om, di po ba? Kaya wala lang sa atin. Hindi kagaya nung tayo ang bumoto, tama? O kung bahagi tayo ng 32 million na bumoto kay Sara Duterte, aba, teka, dapat maghuhunos dili ang mga senator judges. Tama? Bakit? I-disenfranchise mo yung mga bumoto dyan, 32 million. Babaliwalain mo yung mandatong ipinagkaloob sa kanya ng 32 milyong kababayan natin na very historic po sa tanang buhay natin, sa ating election process. Ngayon lang nagganap yung ganyang kadami na bumoto sa isang elected elective na official, no, bilang vice president. At yung voter turnout, napakalaki rin, napakadami ang nagpartisipa, di ba, sa kasaysayan ng ating election, ano. At bilang po yan, kung titingnan po natin sa punto na yan, ay malaking bahagi po na pag-aralan. Ano? Kaya nga, ito pong magandang balita rito, si Senator Bongo at si Senator Senator Bongo at Senator Padilla kahapon po ay dumulog sa Korte Suprema. Di ba? At saka parehas din po na reklamo, no? Patungkol po doon sa threshold na ginawa ng kanyang mga kasamahan. Naalala niyo dati, ang sabi ko, yung pong sinasabing legal party na tinatawag, ano? Yung may standing, legal standing na involved doon sa kaso, yun po ang naging dahilan ng Korte Suprema para po yung mga petisyon ni Attorney Vic Rodriguez, ni Attorney Ernesto Francisco Jr., ng Francisco ruling, naalala niyo yun? Pati na po itong si Attorney Causing, ano po. Eh, pare-pares naman po ang kanilang kine-question doon, ang pagbabago po nung bilang nung sinasabing members ng mga senador, di ba? Yung two-thirds hindi ho binago. Pero yung bilang nung dami na 24 senators, yun ang kanilang kine-question. Kung maalala nyo, nag-desisyon agad ang Korte Suprema at dinismiss yan. Ano? At dalawa ang dahilan. Ang dahilan ay una, walang legal standing dun sa tatlong nag-file ng petisyon. Wala kayong kinalaman dyan. Hindi kayo part ng defense team o ng prosecution team. Di ba? So walang direktang epekto sa inyo dahil di kayo kasali riyan. Ano? Kaya ang sabi ko, sino ang pwede may legal standing? Ede, bahagi po ng defense, bahagi ng prosecution, o di kaya mismong senator judge, di ba? Yung mga senator judge na hindi pumabor na palitan nila ang konstitusyon o yung provision ng konstitusyon patungkol sa bilang ng members, tama? O tama nga, eto nga, sila Senator Bato, Senator Bongo at saka Senator Padilla dumulog na sa Korte Suprema. Ngayon, may isa pa pong dahilan kung ba't dinismiss, di ba? Yung prematurely, ibig sabihin ng Korte Suprema, masyado pang maaga, bukod sa itong tatlong nag-file na ito ay walang legal standing at masyado din maaga nung ito'y final nila dahil magkakaroon lang sila ng legal standing bilang mamamayang Pilipino pag na-implementa na yung maling ginawa nila. Ibig sabihin, nandahil sa ginawa nilang pagbababa ng threshold, two-thirds pa rin, pero binaba po yung bilang ng kabuuan ng 24. O di nag-final na sila ng boto, convicted ang ating pangalawang pangulo. O pag nag-file ulit si Attorney Vic, si Attorney Ernesto Francisco Jr., pati po si Toto Causing, nag-file ulit, ay, at talakayin na yan ng Korte Suprema. Kasi doon napapasok yung legal standing na naapektuhan na tayo. Ibig sabihin, nire-representa nila tayo bilang ordinaryong mamamayan. Ano? Doon papasok ngayon dahil na-damage na tayo. Dahil yung boto natin dinis-enfranchise nila. Diba? Hindi sa malinis na paraan ng pagboto ng two-thirds of all members kung hindi binago nila mismo ang maliwanag na kahulugan ng konstitusyon na all members means 24 sila, pero sila na nagdesisyon na pagdating ng butang kung sino lang ang nandyan. Diba? Yun ang nilagay nila, di ba? So doon papasok po na ma-entertain na po yung mga hindi nasa legal standing, di ba? Papasok na po ang pag-legal standing natin lahat dahil naapektuhan na tayo nung naging desisyon nila. Nakuha niyo po? Yun po. Pero sa ngayon, ito pong mismong direkta na may legal standing tulad ni Senator Robin Padilla at ni Senator Bongo, aba, eh, hindi pwedeng sabihin ng Korte Suprema na wala kayong legal standing. Eh, Senator Judge nga yan, dalawang yan, tama? So ang tanong na lang ngayon, maaaring kunin nila yan at hindi natin alam kung sasagutin na ng Korte Suprema o ipipreempt ba nila yan, pasasagutin yung panig ng majority na bakit nyo ginawa yan, o aantayin pa rin. No? Hindi i-dismiss, kundi itetenga muna at antayin nga natin kung anong gagawin nila ron. Parang ganun, yung magiging resulta pa rin nung kanilang ginumang pagbabago. Yan po yun. Ano? So malalaman natin yan kung ano isasagot ng Korte Suprema doon sa final kahapon lamang po ni Senator Bongo at saka ni Senator Robin Hood Padilla. No? At yan yung po sinasabi natin, may good, may bad ano, na balita. Samantala, ito pong si Senator Mark Villa. Total senador pinag-uusapan natin, mga judges, no? Alam niyo bang bumaligtad na ng todo? Siya po ay sumapi na po ng todo dito po sa mayorya, no? Sa mayorya. Kaya ang bilang po nila ngayon dyan sa majority ay as of October 8, 2024 ay nasa, bilangin ko lang ha, 1, 2, 3, 4, 8, 14. 14 na sila. 14, no? At ito po ay si Win Gatchalian, si Tito Soto, si Bam Aquino, si JB Ejercito, si Chis Escudero, si Risa Ontivero, si Ping Lacson, si Senator Lapid, si Kiko Pangilinan, ang magkapatid na Tulpo, si Joel Villanueva, at si Mig Shubiri, at nadagdag si Mark Villar. Ano? Pero eto nga, ang kapatid niya ay mananatili sa minority, at yan po si Camille Villar. At ang bilang ngayon ng minority ay siyam na lang. No? At ito po ay sina Alan Peter Cayetano, ang kapatid niya si Pia Cayetano, si Senator Bongo, Senator Padilla, si Senator Amy Marcos, si Camille Villar, kapatid ni Mark Villar, si Senator Bato de la Rosa in hiding, no? At si Senator Loren Legarda nasa medical leave, at dalawa po ang nakakulong, si Senator Marcoleta at si Jingoy Estrada. No? Naalala ko lang bago tayo mag-break ng commercial, noong pong panahon na bumaligtad po itong si Chis Escudero at si Joel Villanueva, nakapagbitaw po ng salita, no? Itong si Camille Villar, na nakita po niya kung paano inaresto si Jingoy Estrada noong una at nanindigan, di ba? At kalaunan si Senator Marcoleta naman na talagang ginawa ng kaso at nakulong rin, ano? Nabanggit po ni Senator Camille Villar noon eh, sino man sa atin ang kakalas sa ating grupo matapos natin makita ang sakripisyo at pag-aalay ng isa sa atin, sa palagay ko, mas masahol pa siya kay Judas. So ibig sabihin ng kuya niya, masahol pa kay Judas? Yun ang tanong. Sabi nga ng mga jeepney driver, God knows, Judas not pay. Diba? Samantala, inabot na tayo ng isang oras ng ating programa. Pero syempre, padadahanin lang natin itong mga ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Syempre, magbabalik pa po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 8:10 a.m.
3: Then this show is for you. A show that focuses on
4: the best food and treats for your dogs.
5: The best dog places to visit.
6: The best training for dogs.
7: Hi. Coco, speak.
8: The best dog accessories and items.
9: The best dog hotels.
3: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at sadyang hindi niyo talaga ako iniwanan. Ay nako, talagang maraming salamat sa inyo. Pero bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan niyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit o pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan, dahil mamaya lamang, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. At kung hindi ko man po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, gawa po ng kakapusan din ng oras o panahon sa dami ng ating tinatalakay ay hindi balik. Garantisado naman may kasiguraduhan na aking mababasa ang lahat ng yan, dahil forthwith lamang matapos ang ating programa ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin isa-isa ang inyong mga komento at opinion at sadyang hindi maiwasan na mapabilib sa galing ng inyong mga critical thinking. At nasasabi sa aking sarili na ito mga tipo ng klase ng mga komento at opinion ng mga taong hinding-hindi na mabubudol pang muli. At lalong-lalong hindi kakain ng suka. Diba? Ito, may mga pinaninindigan. May paninindigan. May mga disposisyon. Ano? At syempre, ako po ay nabubusog na rin, no? Bago pa po ako maghapunan. Katatawa mag-isa, gawa ng inyong mga biro, ng inyong mga sarcasm. Diba? No? Maraming salamat talaga sa gabi-gabi ninyong pagtitiwala at pagsusuporta sa inyong kakampi. At sa ating pagpapatuloy, diba? Ano po? Babalik-balikan natin. Ano po? Ito pong pagdinig kanina, pero yung kahapon na hindi ko rin nabanggit dito, yung pong naging desisyon ng COA o Commission on Audit. Saan ka nakakita na i-plus na po sa media at doon sa impeachment court, may crawler na, di ba? Lumalabas na doon sa baba. Pero lang kung sa mismong Senate channel kayo nanood, ano, wala po. Pero kung sa ibang channel kayo, no, ng corporate page 3 media kayo nanood, may crawler na, no? May mga kanya-kanya silang breaking news at sinasabi na nga na binasura daw ng COA, no? Yun daw pong 73 million, no, na for appeal ng Office of the Vice President patungkol doon sa confidential funds noong 2022. Yung 73 million na yan, yan po yung kabahagi, no, ng 125 million, no? Yan lang po ang natira na 73 million na hindi ina-acknowledge ng COA at hindi tinatanggap yung pong sinasabi ng OVP, ng kanyang opisina, at hindi daw sapat yung mga dokumento. Parang gano'n, ano? So, ano, mangyayari ngayon? Ah, pwede to umakyat. Kung meron pa to, pwede pa, halimbawa, magkaroon po ta ng motion for reconsideration o MR, ay pwede siguro. Pero kung sakaling hindi na, dahil halimbawa ay kinatigan na ng COA ang nauna nilang desisyon, ano? Pinanindigan nila yung nauna na nilang desisyon. Aba, eh, walang problema, dahil ito ay aakyat naman po sa Korte Suprema. Diba? At pag ito ay inakyat sa Korte Suprema, at doon mapapag-aralan yan, ano, ng Korte Suprema, ang katwiran ng OVP at yung kanilang mga dokumentong ipinisinta, kung ito'y katanggap-tanggap na paliwanag, at hahayaan mag-antay, mag-desisyon ang Supreme Court o ang Korte Suprema. So yun nga yung sinasabi ko noong paman, ano, paano magiging kabahagi bilang isang impeachable offense itong kagaya nito, no? Kung yung kanina nga, yung BIR, yung SALN, ano po, na rectifiable nga siya, no? At yan eh merong katapat na pagmumulta kung sakali makita ng kasadyaan, no? Pero hindi pa rin siya magkwa-qualify bilang impeachable offense. Kasi doon mo papasok kasi sa mga tinatawag na betrayal of public trust, culpable violation of the constitution, treason, ano? At yung isa ay bribery. Saan ka nakakita? Diba? Eh, Article 3 yan ng impeachment complaint ng na laban sa ating pangalawang pangulo, maliwanag na maliwanag, bribery. Diba? Di pasok na pasok sa bangayan. Diba? Dahil yung iba, kailangan indikit mo pa eh. Halimbawa, unexplained wealth. Diba? Yan yung Article 2. Diba? Article 1, yan nga po yung sinasabing confidential funds dahil misuse, misappropriated funds. Parang ganun, ano?
grabe yung corruption pag nagkataon na hindi din siya impeachable offense, di ba? So pag yan mga yan, mahihirapan kapag iiduktong na yan ay impeachable offense. Nakuha niyo po. No? Tapos yung isa, yung grave threat. Yun yung pang-apat eh. Yung grave threat, di po ba? Na ngayon eh, kinasuhan na nga ng DOJ ang ating pangalawang pangulo, sitting vice president. Saan ka nakakita? O, kaya dyan yung talaga makikita yung kanilang desperasyon at gagawin ng lahat, no? Para lang po mawala ang ating pangalawang pangulo sa karera ng panguluhan. Di ba? Yun lang po habol nila. Di ba? Kaya ito na nga po ang punto, no? Sa nangyayari sa ngayon, itong COA na bagamat inilabas na po kagabi na talagang kinatigan ng COA na una nilang desisyon na disallowed, no? Disallowed itong 73 million na ito, hindi ko katapusan ng mundo 'yan, ano? Para sa ating pangalawang pangulo sa kanyang opisina, dahil pangkaraniwan po 'yan, ano? Na kung ayaw ng COA, iaakyat nila 'yan ngayon sa Korte Suprema. At sa Korte Suprema, magkakaroon ulit ng palitan na naman ng dokumento yan, no? At tatagal yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo noong pa, na paano kasi pwedeng maging impeachable offense yan kung hindi pa yan resolved. Walang determinasyon. Di ba? Alin ang BIR na to,

Wala pang proper determination. Walang final verdict. Wala po. Di po ba? O e, paano mo i-impeach sa ganong ground? Nakukuha niyo po. Paano niya i-impeach sa ganong ground? Eh, wala nga kayong determinasyon. Tingnan niyo yung ginawa niyo sa dating Chief Justice Renato Corona. Ini-impeach niyo nga. 20. 20 senador ang bumoto para i-impeach siya. At ang pinagbatayan nun ng dating Senate President Juan Ponce Enrile ay 24 members pa rin, kahit 23 na lang sila. Kasi ang totoong bilang niya, 23 na lang, dahil si Noynoy Aquino tumakbo sa pagka-presidente, nanalo. Diba? Tapos anong pumasok? Ang kaso ng impeachment complaint ni dating Chief Justice Renato Corona, nagdesisyon ang Senate President doon na si Juan Ponce Enrile, nasusundin natin kung ano yung nakalagay sa Constitution, na 24 pa rin tayo. Kahit maliwanag na na yung isa ay wala na doon, naging presidente na. Di ba? O, pero sinunod pa rin niya. O, kita nyo na. O, kaya, pero nakita nyo naman na naging resulta. 20 ang bumoto para i-impeach, no? Si Chief Justice Renato Corona. Sabi ko nga, ang kaibahan lang, kasi siya ay appointed official, ano? Si Chief Justice, no? Walang masyadong epekto sa ordinaryong mamamayan. Hindi kagaya ng ating pangalawang pangulo, eh direktamente po yan na kaya siya naupo dyan dahil sa boto ng lalo na, no, na overwhelmingly ng majority ng ating mga kababayan. In fact, mas malaki pa nga ang botong nakuha niya kaysa dun sa pangulo. Di ba? At kung hindi niya binitbit ang pangulo, malamang hindi umabot dun ang pangulo sa 31 million. Di ba? Di ba, no? Kaya yung mga tanong, sino bumitbit kay ganito? Di ba? Maliwanag pa sa sikat ng araw, hindi lang nila yung matanggap. Di ba? Pero yun talaga yan, di ba? So ngayon, paano may di-disenfranchise basta-basta yun? Kaya kailangan sigurado ka na yung inyong hinain na impeachment complaint ay impeachable offense talaga. Pasok doon. Ano po? Di ba kaya ang punto, bakit nyo alisin yung bribery samantalang yun ay dikit na dikit na impeachable offense na wala ka na masyadong patutunayan. Dahil may white envelope na kayo kanya na umikot sa DepEd. Diba? Ano po? Diba? At may mga testimonya kayo, kahit si Michael Poa nakatanggap ng white envelope. Tama? Uy, bakit nyo binidraw yung Article 3? Yung bribery? Bakit? Kasi may madadamay na iba? Yung totoong nagpabigay ng white envelope? Alam niyo, sa totoong buhay lang, siguro ang ating pangalawang pangulo, hindi lang po yung video na sinasabi niya noon, yung galit na galit siya. Ah, yung white envelope na yan, sabi niya, di ba? Yung galit na galit siya. Ako, naniniwala ako, meron siyang ebidensya. Malamang yun yung bloodbath, malamang na sinasabi niya, no? Kaya siguro, ito na, hindi kasi nagdalawang isip, itanggalin na natin yung bribery para mapabilis ang proses. Yung pa ang ginawang dahilan, ano? Pasalamat pa ang korte sa kanila na para mapabilis po ang pagdinig, tinatanggal naman na po natin ang bribery. Samantalang kung titingnan natin sa apat na reklamo nila ng Articles of Impeachment, eh yun yata ang pinakamatibay, yung bribery. Dahil yan, talagang diretsyong impeachable offense. Maliwanag, pasok sa banga. Diba? Eh bakit yung panty tinanggal nyo? Diba? Ano po? Diba? At eto na, kung hindi nga sila nagtagumpay, no, na mauna ang karitero sa kabayo dahil di nga po pumayag yung ibang mga mambabatas doon, ano? Dahil siguro masyado ng obvious eh. Bakit pang ga-adjust nga naman ng depensa dahil yung abogado ninyo, si Attorney Erwin Matib, ay masama ang pakiramdam at hindi makapagpepresenta dito sa testimonya ng BIR, eh ang dami-dami nyo dyan. Sa toon naman, ang dami-dami nyo, wala ni isa sa inyo ang pwedeng humalili. Diba? Eh, buti sana kung siya nag-iisang abogado ron, wala tayong magagawa. Diba? Makakancel ang pagdinig. Wala ka palang abogado eh, di ba? Ganun po yun eh. Sa ordinaryo pong mga korte, ganun po ang nangyayari, no? Kung ikaw na defendant, ay wala ka doon, wala ang abogado mo, di ba? Kung ikaw ang defendant, pwedeng wala ka doon, no? Dahil, halimbawa, nagkasakit ka, nagbigay ka ng official na medical report, no? At sinubiti ng lawyer mo doon sa
doon sa court.

0: Di ma-excuse, no, na okay, wala siya, di ba? O yung ganun din po sa prosecution, ano, sa punto na yan. Kumbaga, dyan po natin makikita na yun yung nagiging dahilan para hindi matuloy. Pero kung ang pag-uusapan eh, nandyan naman po yung testigong ipatatawag mo at marami kayong mga abogadong nandun at hindi po pwedeng, ito lang ang nandyan, wala na. Eh, paano kung members kayo ng Avengers? Ha? O ng Justice League. Halimbawa lang, member kayo ng Avengers o Justice League. As andyan yung kalaban, di ba? Andyan yung kalaban. Pwede mo bang sabihin yun? Teka, next week na tayo magkita. Bakit? Wala si Thor eh. Di ba? Wala si Thor. Ha? Wala si Thor o wala si Hulk. Ha? Ganun ba? O eh, sino sa kabila? Ay, wala si Green Lantern. Di ba? O wala si Wonder Woman. Pwede ba yun? Di ba? Tuloy yun. Di ba? Kaya alam yung kalaban nyo. Talagang tuloy yun. Di ba? So, hindi pa pwedeng may ganong klaseng excuse. Naggrupo kayo eh. Buo kayo eh. Di ba? Ma-absent yung isa o dalawa. Oh, di pa pwedeng entertain yun bilang isang valid excuse. Di ba? At yan, nakita nyo na yung dahilan. Kaya pala. Kaya pala gusto nyo mauna ang karitela sa kabayo dahil gusto nyo na i-establish ng financial analyst ninyo malamang yung mga matataas na figura opo, na gusto nyo pagduktungin ano po, mula dun sa AMLA, discrepancy ng AMLA na aggregated figures plus yung sa bangko na nai-report accurately, eh pagtatahi daw yan eh, di ba? So paano mo itatahi yan? Tapos later susulpot yung BIR, di ba? Yung pala, ang gusto nila pagtugmain, di ba? Ano po? So dito na nga natin sinasabi na hindi sila umubra kanina dahil masyado ng halata, kaya yung mismo mga kung, mga senator judges na nando doon ay, teka, ang dami nyo dyan, bakit naman antayin natin yung nag-iisan yung abogado? Di ba? Ano po? Ayan, at yun nga po ang sinasabi natin. Ano po? At bago tayo nag-commercial, kung mapapansin nyo, yun nga, nabanggit ko na si Mark Villar ay lumipat na po sa panig ng mayorya, kaya 14 na po sila, di ba? So, kung 14 solid na boboto yan, convicted na ang pangalawang pangulo. Kung solid, di ba? Di ba? Opo. At dito, isa pang bagay, hindi ako nakikita ko rito, kung 14 sila kasama si Chief Escudero kabilang sa mayorya, di ba? Ako'y naniniwala na pwede siyang bumoto para hindi impeach ang pangalawang pangulo. Alam niyo bakit? Eh kasi hindi din siya pabor na baguhin yung threshold, eh, di ba? Siya yung kabukod tanging nagno, di ba? Kasi sila Senator Bongo, Senator Cayetano, Pia, and Alan, Senator Marcos, Camille Villar, sino pa ba? Senator Padilla, nag-abstain sila. Di ba? Hindi sila dumalo doon sa pagboboto, di ba? Si Senator Escudero bilang presiding judge na nag-desisyon ng July 6 nung kanyang tinanggap yung pagsisimula ng impeachment proceeding nung siya inappoint bilang presiding officer, nag-lay down na siya, no? Na ganito tatakbo ang ating pagdinig, ito ang magiging batayan natin ng conviction na all members dahil yan na nakalagay sa ating constitution. At 2/3 noon ng 24 na miyembro ay 16, di ba? Ganun. So maliwanag, di ba? So kung ginawa pa rin nila itong pagdadagdag bawas o pagbabawas ng mga members ng mga senador, lalo na targeted po ang minority na sinasabi nga po na sino ba 'yung nagsabing coincidence lang? Si Barbers pala, si spokesperson ng ano prosecution ano, nang may nagtanong sa kanyang reporter na ano po masasabi niyo na bakit ba ang mga nakakasuhan ay karamihan o lahat, hindi na karamihan, lahat ay member ng minority. 'Di ba? At yung mga dapat member ng ng dating majority na naging na lumipat na sa kasalukuyang majority eh hindi na natuloy ang kaso nung sila'y lumipat. Sino ba yan? Si Joel Villanueva, tsaka si Chief Escudero. May mga halimbawa na po. Coincidence pa ba yan? Tapos ito si Mark Villar. Lumipat. Hindi magtataka pa ba kayo? Eh, ang dami po nilang kinakaharap. Buong pamilya. Di ba? Ang negosyo nila. No? Eh, privado yon. Pero ba't sa ombudsman humahawak ng kaso? Di ba? Kaya diyan kung tutuusin, maraming technicalidad doon ano, legally, no? Kaya lang yung pressure malamang ano, yung pressure, no. Kumbaga, ang punto lang naman natin dito, kung kayo eh member ng sabihin na lang natin, kakaiba po kasi kung kayo ikabilang sa mga iilan na pinagpalang nandun sa antas ng mga bilyonaryo. Di ba? Bilyonaryo o trilyonaryo, di po ba? Sa palagay ko, walang makapagbabali sa iyo noon, no? Ng iyong sabihin lang natin na kung labanan legal ang pag-uusapan, meron kang kakayanan, no? Pwede mo talagang gawin 'yan, no? Hindi pa pwedeng sabihin na wala kaming kakayanan para umabot kami sa korte, wala kaming pondo para 'di ba, para i-sustain sa ganitong legal battle, parang ganun. Pero sa mga kagaya ng pamilya nila, sa tingin ko dapat doon sila nanindigan, eh. Doon sila nanindigan na hindi pwede. Patunayan natin na itong mga kasong ito ay hindi titindig sa korte dahil wala sa kapwiran. Di ba? Mga ganon. Pero siguro, hindi natin masabi kung strategiya nila yan. Ano? Hari nawa, si Camille ay hindi lumipat. Dahil kung lilipat din siya, papaano ngayon kung masahol pa sa Rudas yung unang nabanggit niya? Kung siya rin pala, di ba? Tatalon doon sa kabila. Kaya nako, hari nawa, ano po, abangan na lang natin. At may mga, meron din po mga usapin ngayon na makapag-divert sa atensyon ng taong bayan na tutok na tutok dito sa impeachment. Dahil nga, sabi ko sa inyo, kahit na nakikinikinita nyo na yung outcome, pagka po alam nila na tayo ay nakamasid, tayo po ay nagbabantay, hindi pa rin po nila mapaliliwanag kung darating ang panahon na yung kanila pa rin nakatwiran ang susundin nila, kahit wala po sa tamang katwiran, habang buhay po nila yan dadalhin. Di ba? Habang buhay talaga. At tayo ang huhusgan yan pagdating po ng mga halalan na mga darating. Di ba? At hindi lang po yan, mas marapat lamang na tayo ay saksi, at kung ginawa nila yan na saksi nga tayo, imagine nyo pa na hindi tayo nanonood. Imagine nyo pa, di lalo na. Di ba? Mabuti na yung, di ba? Kaya nga siguro yung pagkilos din nila kanina, no? Na yan, pwede nyo palang gawin ng tama, di ba? Kagaya no, nung hinipilit ni Terry Redon na itong gusto namin gawin, itong BIR muna, di ba? Hindi sila nagwagi, hindi sila nagtagumpay sa kagustuhan nila dahil nga nakita yung katwiran na bakit naman ang depensa ang pirming mag-a-adjust sa kaguluhan ng inyong mga schedule. Di ba? Kaya nga nagpasalamat si Attorney Season kanina doon. Eh, di ba? Kaya wag pa rin po tayo bumitiw, lalong na pagsusubaybay dito po sa nagaganap na impeachment ng ating pangalawang pangulo. Dahil yung ating pong pagsubaybay ay para makita natin na lantaran kamalian kung sakali man ang kanilang gagawin, kagaya nung ginawa doon sa pagbabago po ng all members na yon, ano po, dinaan pa sa amin si Corey, di ba? Nagpatawag pa eh, no? Para lang ma-justify, ano po, di ba? Para lang magkaroon po ng justifiable reason, ika nga. Dahil sinabi ng mga apat yung inimbita, tatlo yung nagsabi. Hindi, ano kayo, independent kayo, di ba? Kayo magdesisyon, pwede, parang ganon. Kaya lang nakalimutan nila yung tatlo rin na nagsabi, no? Na ano man ang gagawin ninyo, basta kaduluduluhan, magkakaroon lang ng pagkakataon ang Korte Suprema na ito ay makialam kung sila ay makakakita ng tinatawag na grave abuse of discretion. At yun ay kung may magdadala sa kanila, kung may magreklamo sa kanila at may batayan na ginamit nyo ng labis-labis ang inyong kapangyarihan, ang inyong diskresyon na hindi dapat, magbibigyan sila ngayon ng pagkakataon na itama ang mga kamalian na yan. Ano? At yan yung tinatawag na kapangyarihan ng judicial review ng Korte Suprema. At yan ang tanging meron sila. No? Dahil tatlo sa ngayon ng gobyerno natin, ang ehekutibo, na ang na siyang nag-iimplementa ng mga batas, no, na iginagawa naman ng legislatura, no, legislatura kinabibilangan ng dalawang panig yan, ang mataas at mababang kapulungan. Pagkatapos ang nag-iimplementa ngayon ay ang ehekutibo ng mga batas na ginawa ng legislatura, samantalang ang nag-iinterpreta kung tama ba ang pagkakaimplementa o tama ba yung gawang yung batas, yung prinsipyo o yung pinaka puso ng batas, no? Yung wisdom ng batas na ginawa ng mga legislatura. Ang mag-iinterpreta po niyan ay ang hudikatura, no? At sisiguraduhin nila na hindi naapektuhan ang taong bayan dahil lang sa kanilang ginawang diskresyon na paborable sa kanila. Kaya nga ito, kagaya nito, yung barangay election, ano, antayin natin ang magiging sagot ng Korte Suprema dahil sumagot na po ang panig ng gobyerno, yan po, no, sa panig po ng sa representasyon po ng SolGen, ano, ng Solicitor General Darlene Berterabe, no. At ang kanyang sagot ay dapat ipatupad daw yung batas kasi naging batas eh, di ba? Yung pag-uurong ng barangay election dahil nilagdaan ng Pangulo yan. Dapat daw yan eh, maipatupad. At wala raw nakita o wala raw sapat na dahilan na may epekto ito sa taong bayan. Dahil ang pinaglalaban po ni Attorney Romulo Macalintal, dahil noon, di ba, nabanggit ko, na pagka may isa pong magpe-petition sa Korte Suprema, a-actionan nila yan. At sabi ko nga, no, malay nyo, si Attorney Romy Mac, ayan na nga, ginawa na niya. At ito nga, agad-agad, ang bilis, no, na ikinagulat din ni Attorney Romy Macalintal na tumugon ng Korte Suprema. Ibig sabihin, nakamasid siya. Di ba? Nakaalam niya, no, na pa, kaya tinugunan ka agad para kagaya nun, no, yung sa kaso po ng pagbabago ng threshold ng all members, talagang tumugon siya, dinismiss siya kaagad dahil walang legal standing yung tatlong nag-file at prematurely filed. Tama? Para yung pong nasa legal standing ay may karapatan na kumilos din na sila yung karampatan dapat mag-file. Tama? So yan, antayin natin, no, parehas, no, yung po magiging tugon ng Korte Suprema patungkol dito sa barangay election, kung ito ay matutuloy ng November, dapat November 2, pero baka mausog ng ilang araw yan, no, dahil nga nagkaroon ng delay. At yun din, yung po naging petition naman ni Senator Bongo at ni Senator Robin Padilla patungkol doon sa pagbabago po ng all members, na dapat ay may concurrence ng all members at 24 ang members, ginawa na lang nila na kung sino lang ang nariyan. Di ba? Pambirang bending daloy yan. Ha? Grabe talaga. Kaya nga, dito natin makikita sa kasaysayan po ng ating bansa. Ito yata ang administrasyon na to, for the record. Di ba? For the record. Mula sa budget, ha? Mula sa budget, mula sa pag-iimplementa ng batas, ha, nung nagkaroon po ng pag-aaresto kay Apollo Quiboloy, at nung nasunod ay si Pangulong Duterte na dinala sa pilitan doon sa The Hague. In fact, dinig na dinig, hihilahin ko yan, sabi ni General Torre noong mga panahon na yan. Sus Mario, hindi ma-imagine, ano, na umiiral pa ba ang batas sa bayan natin? Diba? Mapapatanong ka talaga eh, diba? Paano nila nagagawa ito mga ginagawa nila? Di po ba? Ano po? Well, talaga pong ganyan dahil sila ang nang nakaupo. Sila po ang nasa posisyon para gawin yung mga dapat nilang gawin, at yung mga taong pinagagawa naman nila ay talaga pong akala naman nila ito ay unli na, na parang walang katapusan. Di po ba? So papasok po doon sa ganong aspeto na tayo, na higit na kararami, na mamamayan Pilipino, basta alam natin kung ano po ang tama at tayo nananalig po, no, na hindi kailanman dapat magwagi ang kasamaan sa kabutihan, di ba? Tapos ito na, yung nga mga samot-saring mga issue, no, para hindi lahat ay napupunta dito sa impeachment. Dinadagdagan na lang nila na kesyo tumanggap daw ng donation ng pangalawang pangulo sa China, di ba? At na pumapasok na rin ang issue ng Department of National Defense, iimbisigan daw nila to, pati ang National Security Council, saan ba na nakakita? Di ba? At pati po yung mga iba pang mga ibang usapin, ano po, na kung tutuusin, ay labas na po sa saklaw ng mga final nila na impeachable, impeachment complaint. Wala na po doon. Ano? Pero dahil nga sa kagustuhan nila na iba't iba na po nang gagaling yung pag-atake sa ating pangalawang pangulo, well, yung inaatake nilang pangalawang pangulo, very fresh pa rin ang kanyang itsura, ang kanyang aura. Parang walang problema, di ba? Samantala, kita nyo, nung humarap po siya sa presscon nung isang araw, hindi nyo ba napansin, no? Ang bit-bit po niya ay resibo. Kasi nga, inaakusan siya ni Gracioso under oath, di ba? At sinagot niya isa-isa yung pong under oath na sinumpa ang salaysay ni Gracioso with matching receipt doon sa Davao, di ba? Ano ibig natin sabihin? Yung mga petsang sinasabi hindi o mano na nagkita sila, yung mga petsa kanya na nagpunta siya doon, nagpunta siya rito, ebe may litrato pa. May litratong ipresenta ang ating pangalawang pangulo at may mga baga, may mga dinaluhan siya na mga events ng mga panahon na iyan. Ano? At sabi nga niya, nung panahon na ang tatay niya ang presidente, ang seguridad ng kanilang pamilya ay nasa ilalim ng Presidential Security Group o PSG. E pagkahigpit-higpit daw po, no? Hindi ka makalalabas, hindi ka makakakilos ng hindi malalaman ng PSG. Kaya papaano sila nagkita ni Gracioso? Maging yung pong statement ni Gracioso na yun daw pong pera na pinambili ng motor ni etong si Ramil Madriaga ay sa kanya daw nanggaling, samantalang sabi nung naunang testimonya naman ni Madriaga na yung perang pinambili niya ng mga motor ay inutos sa kanya mismo ng Pangulong Duterte at sa kanya mismo inabot yung pera. Doon pa lang meron na pong problema, di ba? Parang ang dating eh, trilyanes at trilyanes ang script, di ba? Ano po? Kaya dyan ho natin makikita na wag ho kayong padadala basta-basta ano, sa mga kasinungalingan. Bagamat nakikita natin at papagtawanan na lang natin, ano, dapat natin ipakita na wag naman nilang tawaran ang ating kaisipan. No, hindi tayo ganun kabobo. Hindi tayo bobo. Hindi tayo mga tanga, 'di ba? Para tayo ay mapaglaruan lamang ng ganyan, ano? Kaya patuloy tayo magsubaybay diyan pa rin sa impeachment at wag tayong bibitiw kahit na kung ano-ano pong mga diversionary tactics, no? Maging po yung kay Vice Mayor sino ba ito? Respicio, Harold Respicio. Diba? Kasi may nag-trending po doon sa video ng parang meeting nila sa barangay nila. At yung ilang barangay pala doon, ano? Dahil may remittance din pala yung kita mula sa tabako, ha? Ay di umano, ang sabi po ni Attorney Harold Respicio, isang vice mayor doon eh. Hindi daw nagamit ng tama, di ba? Kaya doon nagkaroon ng sigawan at lahat, ano? Eh yan, internal po nila yan kung tutuusin. Ano po? Eh, saan ka ba naman nakakita? Nakita yata at napansin yan ng DILG Secretary John Vic Rebulla. Di ba? At nung ito'y kanya napanood siguro, aba, ang kanyang suwestiyon ay dapat magpa-drug test daw po itong si Attorney Harold Respicio. Di ba? Na hindi naman po siya nahirapan na ikumbinse dahil agad-agad na pinatulan ni Attorney Harold Respicio. Gumastos nga lang siya ng 28,000 mahigit sa isang drug test. Di ba? At anong nangyari ngayon? Sinisingil niya. Di ba? Si John Vic Rimulya. Na yan, nagpa-drug test na ako. Dapat balik mo sa akin yun, yung 28,000 plus. At negative siya. Ha? So negative siya. Kaya nga, ang sinabi na lang po ni John Vic Rimulya, akin na yung Gcash mo. Papasok. Kita nyo, ganyan na kababaw ang usapin. Ha? Akin na yung Gcash mo, ipapasok ko sa iyo, babalik ko sa iyo yung 28,000. At nagpatutsada pa siya na sinasabi niya, napatunayan dun sa resulta na yan na hindi ka naman pala addict, pero sadyang may tama lang talaga ang ulo mo. Yun ang sabi niya. Saka naman nung nakakita? Ano po? At ang sabi niya, kung titingnan po natin, di ba? Kung titingnan po natin, bakit mo pag-iimbestigahan yung nangyaring sagutan? No? Normal po kasi talaga yun. Ano? Bilang vice mayor ng iyong lugar, at ang kausap mo yung mga barangay na nahuli mo o nalaman mo na hindi nagagamit yung mga perang naibigay para sa kanilang mga barangay o sa ikabubuti ng kanilang barangay. Hindi ba dapat yun ang imbestigahan mo, yung punot dulo ng pinagtalunan, hindi yung pagwawala ni Attorney Harold? Kung nagwala man si Attorney Harold, palagay ko yung naiintindihan natin kung bakit, kasi galit yung tao sa korupsyon. Diba? So kayo, hindi. Diba? Diba? Diba? De, dapat ang ginawa ng DILG, imbis na hamunin niya na magpa-drug test ka, dahil umasal ka ng ganun, galit na galit ka, aba, eh, dapat ang ginawa ay imbisigahan natin. Ano ba pinagmulan? Ano ba, ba't nagagalit yung vice mayor na si Harold Espicio? May bahid korupsyon pa lang, usapin. Di ba? O di doon papasok. Di ba? So bawal na magwala ang isang public official kung nasa tama naman. Di ba? Ang Pangulong Duterte nga talagang hindi naman ho nahihiya. Talagang minumura niya ang mga kriminal, ang mga sindikato, ang mga tiwaling pulis, harap-harapan. Mumurahin ka talaga. Bakit? Eh, kamura-mura naman talaga. Di po ba? So, ang ibig sabihin, ano masama doon? Di po ba? Normal na reaction yun. Di po ba? At tanong, ano kinagagalit niya? Bakit nagalit? Di ba? At pag nalaman mo, eh, nagtatanim ng balay. Kaya pala. O, di ba? O kaya nahuli mga pulis, no? May kinalaman pala sa droga. Di ba? Malalaman mo yung ugat o dahilan na ikinagalit. Di po ba? O, mas gugusto mo ba ang liderato na hindi nagagalit? Ha? Okay lang. Lahat tayo, hi. Okay lang. Mas gusto niyo ba yung ganun? Ha? Mas gusto niyo yung ganun? Hindi nagagalit? Ha? Nasa katiwalian, hindi nagagalit sa katiwalian, hindi gumagawa ng paraan para mapabuti ang ating bayan. Di po ba? O so, ito po mabigat. Di po ba? Kaya kung titingnan natin, dahil nga itong si Vice Mayor Harold Respicio ay kilala rin kritiko ng administrasyon na ito, kitang-kita po ang naging aksyon ano, na itong si DILG Secretary John Vic Rimulyan. Opo. At nakatipid daw tayo sa fire truck, ha? Sabi niya. Ngayon lang ako nakakita ang fire truck na parang tricycle lang. Tapos 10 million pala halaga nun. Wow, ha? Nagulat lang ako. Sabi ko, ano yan? Di po ba? Ano po? Sa totoong buhay lamang. Kaya nga sabi ko, Diyos ko, ano ba yan? Kung titingnan natin, kawawang-kawawa naman itong bayan natin. Diba? Dahil parang kung titingnan po natin ang sitwasyon natin sa ngayon, parang komo lahat ay nagkakagulo at nagkakanya-kanya para sa sarili nating kabuhayan. No? Hindi man talaga mawawala yan. Ano po? Samantalang yung kanilang focus para talaga tanggalin, yung nakikita nilang political hindrance o balakid sa kanila, eh talagang gagawin nila ang lahat, moving heaven and earth. Talagang kahit na ano, hahawiin nila para lang magawa nila yung gusto nilang gawin. Ano po? Kaya hindi natin dapat palagpasin yung ganitong bagay na pagbabantay. At yung pong uri ng ating pagsubaybay dyan sa impeachment court ay isang uri po yan ng tinatawag nga natin ng pagsusubaybay at pagbabantay sa mga kamalian kanilang gagawin para pag dumating ang araw ng singilan o retribution o yung tinatawag pong reckoning ay alam natin kung ano ang kanilang mga nagawa o ginawa. Diba? At basahin natin saglit, ha, ito pong statement ng Office of the Vice President doon po sa inilabas ng Commission on Audit, no? Ang sabi po niya ay ganito, no? Yun nga, sabi ko nga, nauna pang nakatanggap ang mga mainstream media o mainstream media kaysa sa po ang opisina ng Pangalawang Pangulo, kaya agad siyang naglabas ng statement kagabi, no? Hindi na lang natin ito nabasa kagabi, pero ang sabi niya, the Office of the Vice President, OVP, is yet to receive a copy of the October 5, 2026 Commission on Audits, OCOA resolution on the motion for reconsideration regarding the issuance of the notice of disallowance on the confidential expenses for quarter 4 ng 2022. No? The office has already anticipated, o inaasahan na pala ng opisina ng OBP, ha? The office has already anticipated the possibility of this decision and has prepared to respond through the appropriate legal and institutional channels. No? Nevertheless, the OBP remains committed to fulfilling its mandate to develop and promote programs that uplift the lives of the Filipino people. Ayan, thank you. No, yun po naging statement, no, ng Office of the Vice President. Ayan, ano. Samantala, ano pa ba ang nangyari? Ito nga pala, may isa pa pong lumabas. Naalala nyo, parang naglabas din ng pahayag ito si Coco Pimentel. At ang sinabi po niya ay nagsisisi daw siya. Kasi kung maalala nyo, ang nagtatagpo ng PDP laban ay ang kanyang ama na si Nene Pimentel, no? At kalauna nagsanib puwersa yan ni Keninoy Aquino, kaya naging PDP laban, di ba? Ito po ang nangyari, no? Sabi niya, I'm extremely sad kasi kalaunan nagkaroon ng faction sa PDP dahil ang sinusulong na kandidatura noon ni Coco Pimentel ay si Manny Pacquiao, di ba? Nakapasok din ng PDP noon si Manny Pacquiao. Pero hindi dumaan sa tamang proseso ng buong PDP laban, ano, na ito ba ang standard bearer na gustong piliin, ano. Doon sila nagkaroon ngayon ng problema. At nang dahil dyan, nagkahiwalay, ano po, ang PDP laban, at umabot pa yan sa COMELEC, ang dang Korte Suprema, no. Pero ang COMELEC po ang kumilala kung sino ang lehitimong PDP laban. At ang faction po ng Pangulong Duterte ang idiniklara ng COMELEC na siyang lehitimong PDP laban. So siya itong naitsakwera, no? Kaya ngayon ang sinasabi niya, I'm extremely sad and disappointed that I pay for the mistake. I made a mistake of inviting them, ha? Duterte group daw inside the house. Ganun daw, ano? Yan ang sabi niya, no? Well, kung titingnan natin na inviting them, una sa lahat, kung maalala natin, ang ating Pangulong Duterte, hanggang last minute, ayaw tumakbo sa pagkapangulo. Naalala niyo yan? Substitute candidate niya siya, eh, di ba? Ni Chairman Dino, di ba naalala niya? Ah, nag-file ng candidacy si Chairman Dino, later on, umatras siya para mag-substitute ang Tatay Digong, di ba? Ay member din yun ng PDP. Eh. Pero bago ka makatakbo kasi, lalo na sa national election, kailangan meron kang political party na malawak. Ibig sabihin nationwide. Hindi pwedeng regional party lang. Kaya nga, ang ating pangalawang pangulo noon, nung tumakbong vice president, sumapi siya, no? Dito sa partido nila Martin Romualdez, di ba? Nila Bong Revilla, di po ba? Ang lakas si MD, di po ba? Kasi kailangan national in scope yung partido dahil may kakayanan na isulong ang kandidatura mo. Eh ang PDP laban noong mga panahon ng 2016, kilala na yan bilang isang national party, buong bansa, no? Pero tingnan niyo naman ang original na kalagayan niya, naturingan niya na national party sa papel, tama? Pero yung lapad o lawak ng membership, marami doon nagtalo na sa iba't ibang partido. Mga political butterfly ba, 'di ba? Lumilipat na sa ibang mga partido. Yan ganyan po talaga ang politika sa bayan natin. Pero on paper, political party pa rin kayo on a national level. Pero membership-wise, hindi na. Sabi nga ng Tatay Digong doon, eh, nung sumali siya sa PDP, kasya lang sila sa Volkswagen. Nakita niyo kung gaano kalit ang Volkswagen, di ba? Kasi ang kasya sila sa Volkswagen. Kaya lang nung siya'y nanalo na, nagtalo na po yung mga iba't ibang partido, lumipat na ng PDP, di ba? No, ngayon, hindi sila kasya kahit sa push, sa dami na nagpunta ng Davao noon para lang magmano kay Tatay Digong at lumipat sa kanyang partido. Usually ganun, di ba? Nagiging dominant political party yung nananalong presidente, no? Pero pansin ninyo, sa administrasyon na ito, hindi nangyari yan. Di ba? Pansin ninyo, yung partido ng Pangulong Marcos, hindi siya naging dominant political party. Ang dominant political party ay yung partido ng dating speaker, Martin Romualdez, ang Lakas CMD. Marami ngayon sa mga member ng Lakas CMD ang kumalas na at lumipat sa National Unity Party, NUP, di ba? Nito kila Congressman Puno, ah, Ronaldo Puno, no, ng Antipolo, di ba? So kung mapapansin nyo, ganyan talaga kasi ang laro ng politika dito sa atin. Pero normal na gustong lumapit sa kusina yung pong mga pag nanalo pa si presidente, di ba? Pag nanalo ang presidente, lahat doon parang magnet, no? Lumilipat sa kanyang partido. Pero magtataka kayo dito, bukod tayo, no? Sa ating kasaysayan, ang administrasyon na ito, ang political party mismo ng Pangulong Marcos, no? Ay hindi naging dominant party, no? Hindi siya naging dominant party. Kaya yan ang kaibahan. Ano? Kaya kung nagsisisi si Coco Pimentel, eh, sila po ang lumigaw kay Tatay Digong. Sila ang kuminbinse, sila talaga nagkumahog, no? Na patakbuhin siyang presidente sa ilalim ng PDP. Di po ba? O, kaya wag niya sanang isipin na nagkaroon ng problema nung mga panahon dahil parang may nag-gate crash o parang may sumakop doon sa kanilang partido. Di ba? Parang kung titingnan natin, kasi nga sa Volkswagen, ibig sabihin, walang political strength nung panahon na yan. Pero nung sumapi ang ating Tatay Digong dahil kailangan niya ng party o ng isang partido para sa kanyang kandidatura sa pagtakbo niya sa pagkapangulo, ay nako, naging number one political party ang PDP lapat. Di ba? Ayun po. At yung nangyari ngayon na siya ang naalis, hindi naman ho niya pag-aari. Hindi ho minamana ang partido. Hindi naman po ibig sabihin na ang tatay niya, ang founder ng PDP, ito ay pinamana sa kanya. Hindi ho ganun yun. No? Hindi ho yan negosyo. Hindi ho yan pag-aari. Di po ba? At dyan din natin makikita na yung nag-create din ng problema na magkaroon ng faction dyan ay galing din naman sa kanya. Dahil ang sinusulong niya noon ay yung convention na yun, ano, huwag na magkaroon pa ng tinatawag nating lehitimong convention, bagkus isinulong na niya kaagad na kaya niya pala hinikayat maging member si Manny Pacquiao ay para isulong ang kandidatura niya sa pagkapangulo. Na hindi naman din po naganap. Ibig sabihin, ang nangyari po, di ba tumakbo si Manny Pacquiao sa ibang partido din ang ginamit niya? Kaya doon pa lang, kitang-kita na ng COMELEC eh. Diba? Kasi kung sakasakali, pipilit niya na siya itatakbo sa ilalim PDP, aba, eh, pagka nag-desisyon ng COMELEC noon, halimbawa na ang kinikilala ay ang paksyon ng Pangulong Duterte at ni Alfonso Cusi, o eh ma, di-disqualify ngayon ang kandidatura niya, maiiwan siya sa ere. Diba? Kaya tumakbo siya sa ilalim ng iba rin partido nung panahon na yan. Diba? Opo. Kaya iba, no? Masyadong makulay, you know, ang ating kasaysayan. Pero huwag kayong mag-alala dahil habang pong tayo po ay may buhay, may pag-asa, at saka po nananalig sa isang magandang Pilipinas, huwag natin bibitawan, ano po, yung paglaban para po sa katotohanan at lalong-lalo na sa katwiran at katarungan. Diba? Samantala, bago pa po tayo tuluyang magpaalam, bukas ipagpapatuloy po dyan sa pagdinig ng Congress sa Senado sa impeachment yung pong pagpapatuloy ng cross-examination ni Attorney Christine Ferrer. At ito po ay ating subaybayan at pakinggan para po tayo po ay magkaroon po ng kuan ng tinatawag po nating pagbabantay at tamang kaalaman doon sa ginagawa doon mismo sa panig ng prosecution at yung galawan din ng ilang mga senator judges, di ba? Para silang nasa microscope pare-pareho at alam nila yan, di ba? Samantala, meron tayong nakita dito ng isang artikulo. Ang ating pangalawang pangulo ay naghain na rin ng formal na sworn statement, no? Laban po dito kay Gracioso sa NBI. Kasi kung maaalala niyo, inimbita ang ating pangalawang pangulo na si Director Matibag na tiwalang-tiwala kay Gracioso. In fact, 99.9% daw ang lie detector test si Gracioso. Tapos naglabas ng resibo pangalawang pangulo, no? Sus Mariosep, mas maniniwala kayo doon sa sinabing ganun na 99.9% ang lie detector test, eh ito ang matibay, ito ang mga resibo, di po ba? Kaya ang ating pangalawang pangulo ay inimbita ng NBI, no, para sumagot dito sa kanyang sworn statement ni Gracioso. Kaya ang ating pangalawang pangulo ngayon ay nag-submit na ang kanyang mga abogado sa National Bureau of Investigation dito kay Director Melvin Matibag in connection with allegations made by Rodolfo Gracioso Jr. involving alleged cash deliveries to the Vice President. Duterte's legal team said the submission was made in compliance with an NBI subpoena. Kita niyo, nag-subpoena agad. Ha? Pag ang pangalawang pangulo, subpoena agad, di ba? Samantala, yung 18 Marines na una nang nag-divulge, na una nang nag-labas ng mga impormasyon na kung sino-sino mga mambabatas ang nabigyan ng maleta, kasama na yung ilang mga taga-media, pero wala, ni isang subpoena. At ina ang dating speaker, di ba? Pero wala, di ba? Pero pagka ang pangalawang pangulo o sa kapartido ng pangalawang pangulo o mga kapatid niya o sa hanay ng taga-suporta niya, ang bilis pa sa alas 4 o mabilis pa sa kidlat, may subpoena na agad, may investigasyon na, di ba? Yung ang bahay ni Lord Alan Velasco ni Ray, di ba? Just basic, di ba? Dahil daw sa mga illegal firearms. At maniwala kayo, sabi ng NBI, hindi namin alam bahay pala ni dating speaker Lord Alan Velasco yun. Paano nangyari yan? Mag-re-raid, hindi niya alam ang bahay. No? Kitang-kita po, ano? Sa totoo lang, wag nga kami tangahin. Sabi dito, tumugon lang daw po ang legal team ng ating pangalawang pangulo sa subpoenang binigay ng NBI. Ano po? Tapos sabi dito, the Vice President Camps, however, raised concerns over what it described as a potential conflict of interest as well as the NBI's jurisdiction over the Vice President. The lawyers also submitted evidence that they said would disprove Gracioso's allegations. The NBI is looking into the claims following Gracioso's allegations concerning the alleged delivery of cash to Duterte, no? At kung maalala nyo, nasabi ata ng Director Melvin Matibag na pag nalaman daw niya na nagsisinungaling si Gracioso, ay kakasuhan daw niya yan. Kasi doon sa presko ng ating pangalawang pangulo, natanong siya ng mga mamamahayag kung itong mga resibo na ito, ano ba ang balak nyo, kakasuhan nyo ba si Gracioso? Ang sabi ng pangalawang pangulo, ah, hindi muna. Kasi mababaliwala ang aming ginawa dito kung i-dismiss lang kagaya ng ginawa nilang mga pagki-case build up at pagkakalap ng mga ebidensya laban kay Romil Madriaga, di ba binasura lang ng korte, dinismiss lang. Di ba yung libel na final nila kay Romil Madriaga? So kaya sabi ng pangalawang pangulo, natuto na daw siya pati yung kanyang mga abogado. Ang gusto niya ngayon malaman at makita kung totohanin ni Director Melvin Matibag ng NBI na kasuhan si Gracioso, ngayon nakita na niya, kung titignan niya ang mga resibo ng ating pangalawang pangulong pagpapatunay na nagsisinungaling niya si Gracioso. Diba? So yan ang kaabang-abang doon. Ano? Samantala, maraming salamat. Magandang gabi po. Maraming salamat at magandang gabi po dito po kay Ate Roxanne Costo Ah, maraming salamat. Magandang gabi sa iyo, Ate Roxanne. Kay Ate Kimura Dolores, magandang gabi rin. Salamat din sa iyo. At syempre kay Ate Delia Maing, arigato gozaimasu po sa inyong dalawa, Ate Kimura Dolores. Si Kuya Ramon Bier, ayan, sabi niya, good PM, Sir Bernard, at makakampi. Nasa impeachment charge pala. Nasa impeachment pa ba ang tinatalakay nila sa Senado? Wala na, paliku-liku na sila, kuya. Dahil nga, nakikita niyo, parang naging investigative body na, hindi ba? Parang naging Senate inquiry na. Salamat sa iyo, Kuya Ramon Dier. At ang sabi niya pa ni Ate Kimura Dolores, no sa mga bilyar, Arcos, sabi po ni Ate Kimura Dolores. Salamat po. At sabi niya, may mensahe siya kay BP Sara. BP Sara Duterte, lakasan mo ang loob mo. Nandito lang kaming nagtitiwala at nagmamalasakit sa mga Duterte. Nako, maraming salamat po, Ate Kimura Dolores. Sabi naman ni Ate Jennifer Revis, happy birthday to me, mga kakampi. Nako, birthday mo pala. Happy birthday sa iyo, Ate Jennifer Revis. Ha? Ito na nga, sinasabi ko sa wish ko. Wish ko matupad mga wish natin na maging sa maayos na ang bansa natin at pati na rin matupad ang wish ni Miss Karen Cara David. Bulong ko na lang ang mga name sa listahan ko. Good luck ikaw na, Ate Jennifer Revis. Regards po kay Kuya Jimmy Revis sa iyong buting ama, pati sa iyong anak. Ka-birthday mo pa lang, anak ko. Ha? Ang anak kong si Sam, ayan, happy birthday din sa kanya. Magka-birthday kayo, Ate Jennifer. Ha? Kaya pareho siguro kayo maganda, matalino. Salamat. Ayan, at sabi naman ni Ate Kimura Dolores, ang galing magtanong sa witness, si Senator Robin, talagang tagilid sumagot ang witness. So, yun na nga, kita nyo, minimaliit nila ang kakayanian ni Senator Robin. Eh, Diyos ko, daig na daig pa yung ibang mga senador doon. Diba? At sabi ulit ni Ate Jennifer Revis, obvious na talaga yung mga prosecutor ngayon. Members ng Alpaka Palmux. Ikaw talaga. Salamat, Ate Jennifer Revis. Ha? At si Ate Kimura Dolores, ganun din. Maraming salamat. Magandang gabi po. Si Ate Susan Kua, magandang gabi. Maraming salamat po. Ayan, si Kuya Romeo B. Agpoon Jr., si Kuya Lunuflo. Ayan, Kuya Lunuflo. Ayan, si Mel Florendo daw po yun. Maraming salamat po. Kuya Rick Oracion, Kuya Jaime Samaya Bernante, Kuya Sunny Ray, maraming salamat. Kuya George Rawal, maraming salamat po. Ate Charito Cabrera Diana, Ate Dolores Patawaran, si Kuya Joe Guevara, ayan, si Kuya Led Nonasa, ayan, kakampi Sir Bernard, si BBM, nasa Singapore. Sabi ni Roque, wag daw mag-cook doon, mahigpit sa Singapore. Ay, oo, totoo yung kuya. Bawal na bawal talaga doon, ha? Salamat Kuya Led, ha? No nasa, salamat po. Ate Sansa Ilorde, salamat po. Ayan, Kuya Rick Oracion ulit, salamat. Si Ate Charito Cabrera Dayana, si Ate Mardig Yukomo ng Hong Kong, maraming salamat din sa iyo. Si, ayan, Kuya Led, no nasa ulit, maraming salamat, ha? Ayan, ano po, iingat daw po, ha? Yung pong mga nakakatakot pa uwi, may masamang panahon, baka masira sa ere yung airplane, delikado, baka naman. Nagbiwis ka na pala, di ko pa alam. Salamat Kuya Led Manosa, ha? Manay, mawili ka sa programa natin. Salamat po talaga Kuya Rick Oracion. Ako, naubusan na talaga tayo ng oras, kay bilis talaga, di bali po. Magkikita pa rin po tayo bukas sa kaparehong oras. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang BZRJ 8:10 AM. Kumari lamang po ay pakilike, pakishare at pakisubscribe po sa aming mga Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang BZRJ 8:10 AM, Radyo Bandido. Pakihit, pakipindot po notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
3: BBC News with Danielle Yawowiecka. More than 30 people are reported to have been killed in a Russian strike on a bus in eastern Ukraine. Local public transport has been suspended following the attack in the city of Kramatorsk. Britain's Prime Minister Andy Burnham is in Germany for his first meeting with Chancellor Friedrich Merz. The leaders are expected to agree a deal for closer cooperation, particularly on combating Russian cyber attacks and sabotage. Israel has downgraded the British consulate in occupied East Jerusalem after threatening to close the building completely over the UK's decision to sanction Israeli goods from illegal West Bank settlements. The site will now have fewer staff and only provide what Israel is calling a limited scope of activity. There's been a second school stabbing in 2 days in Poland. A 15-year-old former pupil has stabbed and killed the caretaker and wounded two other adults at a primary school near Warsaw. A bear in Mongolia has killed a man and seriously injured a woman after attacking them in their home near the capital Ulaanbaatar. Bear sightings near the city have dramatically risen, with 24 this year alone compared to just 2 in 2018. India has rejected claims by the world's richest man, Elon Musk, that unnamed oligarchs have blocked Starlink from the Indian market to protect their monopolies. The statement said a bid by the internet satellite provider is still being assessed. The Canadian poet and writer Anne Carson has won this year's Nobel Prize in Literature. Making the announcement, the Swedish Academy praised her for what they described as her bold and inventive oeuvre that, in playful dialogue with the classical tradition, has created new forms for contemporary literature. Ms. Carson, who is 76, has written more than 20 books and translations. The poetic novel Autobiography of Red is considered one of her most famous works. And that's the latest BBC News.
4: The World in 2 minutes at 11:30 GMT.
5: You're listening to the news from the BBC.
1: Radio Bandido, 8:10 a.m.
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate sa programang Mate.
2: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 AM to 10 AM, airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Hi, I'm Sunny Ilustre, and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
5: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
5: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
5: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang napayapa at mabiyayang araw po ng Biyernes. Sabi nga, thanks, it's Friday, mga kaibigan. So, isang napayapa at mabiyayang araw po ng Biyernes. Pagbati natin sa lahat ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi. Kasama na po ang mga ka-senior citizen, kalakip ang aming pananalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At syempre, pag sinabi po ay kalusugan, kailangan kumain po tayo ng mga pagkain na magbibigay sa atin ng isang malakas at malusog na pangatawan. So,
3: yes.
1: Green leafy vegetable, itlog, mga kaibigan.
3: Yes. Huwag
1: niyong kalilimutan na kumain ng itlog sa araw-araw. Isa o dalawang itlog, ayos na ang inyong mga buto-buto dahil kumpleto na po ang mga bitamina sa inyong katawan. Si Don Pepot, pabatiin po natin. Magandang morning sa iyo, Don Pepot.
4: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama rin po tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga.
1: Yes, ang ating pong palatuntunan ng pulso ng sambayanan ay sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. At huwag po natin kalilimutan, ha? Habang kayo ay nagkakape o kumakain ng inyong breakfast o almusal, i-like, i-follow po ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at inyo pong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Naku, Don Pepot.
3: Mm-hmm.
1: Sa balita ngayon, ha, na akala natin tubig lang ang bumabaha. Ha? Tatapos lang natin sa nagdaang baha, Don Pepot.
3: Yes. Ano,
1: at marami po sa ating mga kababayan ang nasalanta. Pero, hindi lang pala tubig ang bumabaha sa Pinas. Kaya nakatuon sa atin ang pansin ng mga kalapit bansa natin o yung mga ASEAN countries, ha? Dahil sa tayo daw po ay tila di umano ayon sa balita na hindi natin alam kung totoo o hindi o baka sa atin lang ipinapasa, ha? Yung balita na binabaha tayo ng illegal drugs dito po sa bansang Pilipinas. Na akala natin tubig lang ang pwedeng baha, pero ang droga daw ay bumabaha din sa ating bansa o sa Pilipinas. Dahil sinasabi na mayroon daw nakumpiska ang mga otoridad sa Thailand.
3: Yes.
1: na tila napakalaking tawag dito, tonelada ng shabu, mga kaibigan. Ha? Ito po ay sinasabing 1.178 tonelada ng shabu ay di umano patungong Pilipinas.
4: Yes.
1: O ito po yung tinatawag na crystal metapentamine, mga kaibigan. At ito ay sinasabi na natuklasan sa isang sasakyang pangisda. Yan po sa Gulf ng Thailand, mga kaibigan, kung saan may anim na crew at ito po ay inaresto at sinasabing naghahanda para mag-deliver sa ating bansang pinakamamahal, ang bansang Pilipinas. Ayan po, mga kaibigan, ha? At yan, dalawang pagkakataon na may nakumpiska, may naaresto diyan po sa Laos, sa Thailand.
4: Sa Laos naman, sa po,
1: na sinasabi na 521 kilograms ang pinagdududahan na metapentamine na nakumpiska sa Laos sa isang pribadong jet.
4: Yes.
1: Ay patungo po ng Pilipinas. Kaya nilinaw ng Malaysian authority na hindi ito nagmula sa Malaysia.
4: Yes.
1: At ito ay kinarga lamang sa Malaysia, sa Laos, para dalhin sa Pilipinas.
4: Yes.
1: Ayan. Kaya mukhang sa atin po ngayon nakatuon ang pansin ng ating mga kapitbahay na bansa, ha? Dahil nga po dito sa illegal drugs, ha? Na ngayon ay patuloy na iniimbestigahan ng Malaysia. So, yan mga kaibigan, ha? Ang balita na akala natin ay tubig lang ang baha o bumabaha, maging ang droga pala ay bumabaha sa ating bansa.
4: Yes.
1: At yan mga kaibigan ay dahil sa tila kulang sa pansin ang ating bansa na sinasamantala ng mga drugs network, ha, na kung saan pinaniniwalaan nila na maring yan ay kagagawan ng mga illegal drugs network. So, dahil sa nakatutok ang pansin ng ating mga opisyal sa gobyerno,
4: yes,
1: sa pagpapaalis sa pamagitan ng impeachment sa kanilang landas na tila balakid ang ating Vice President Sara Duterte at maging ang kanyang mga kapatid at mga Duterte clans ay tila patuloy na sinisira, ginigiba ng mga ilang galamay sa politika ng tila sindikatong gobyerno sa ngayon. Nakakalungkot isipin, ano, ha, na bukod sa halos palubog na ang ating ekonomiya, ay sinasalakay pa tayo ng ipinagbabawal na gamot. Kaya saan papunta doon, Pepot, ang ating bansa? Militaw na yung sinasabi ng ating mga susunod na henerasyon ay may doom future o madilim,
4: yes,
1: na hinaharap. Ha? Kaya iniisip natin na itong ating mga pinagkakatiwalaan, mga inihalal nating mga opisyal ng gobyerno, bakit kay Vice President Sara Duterte lamang nakatuon ang kanilang pansin? Sa impeachment trial lamang sila tila tumututok at ang ibang problema ng bansa tulad ng binabaha na tayo ng droga ay hindi nila pansin, not unless tulad din ng flood control, ha, ay isa rin itong pinagkakakitaan ng limpak-limpak na salapi ng mga drug network dito sa Pilipinas.
4: Yes.
1: Yan po, mga kaibigan. Dahil nga, halos nakatutok lahat sila eh. Ha? Yung kung paano pabababain yung threshold vote sa from 16 to 14, kung paano yung kanilang mga akusasyon, mga aligasyon ay mapapatunayan, ngunit hanggang ngayon ay wala pang napapatunayan at maging ang mga ipinipresenta nilang mga testigo ay sablay. Katulad na lamang nitong sinasabi nila na may bilyong-bilyong deposito ang mag-asawang Attorney Manyo at Vice President.

0: Bell Ayala. Kaya yan ngayon ang nakikita natin na dapat ay bigyan ng pansin, tutukan ng pansin ng ating mga kababayan, yung mga kasinungalingan na ipinipresenta at pilit tayong pinapaniwala sa kanilang mga kasinungalingan. Diba?
1: Yes.
0: Yung mga akusasyon simula sa ipinresenta nilang mga testigo kay Las Cañas, Matubato, dumating kay Bicoy, ang abogado na nag-file ng kaso sa ICC, Attorney Sabio, ay kumalas kay Trillanes, hindi lang dahil sa hindi siya nababayaran, kundi dahil sa nakita niya na ito ay hindi pambayang usapin, kung hindi ito ay isang pampolitikang usapin.
1: Yes.
0: Ayan, mga kaibigan. At hanggang ngayon, ang mga testigong ipinipresenta ay puro sablay. Lumalabas na hindi nila alam ang kanilang mga sinasabi dahil sa mga magagaling na abogado ng depensa, katulad ni Attorney Binluan,
1: yes.
0: Attorney Sison, Attorney
1: Narbasa.
0: Narbasa. Meron pang isa, yung
1: Ms. Ferrer.
0: Ferrer. Yan yung babae, no?
1: Babae.
0: Oo. Eh, lahat sila
1: Si
0: ay
1: lawyer.
0: Magagaling at talaga namang kapag sila ay nag-cross-exam sa witness, ay napapaamin nila.
1: Yes.
0: At nahalata natin na mga nagsisinungaling. Hindi nila alam, karamihan sa mga inupo sa witness stand ay walang personal knowledge na tila
1: yes.
0: Script lamang ang kanilang pinagbabatayan sa kanilang mga pahayag. Kaya madilim po ang ating kinabukasan. Madilim ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon kung magpapatuloy po itong ganitong sistema ng pamumulitika at bulok na sistema ng pamamahala sa ating bansa. Biruin po ninyo, mga kaibigan, hindi po
1: Itong
0: ito
1: nila,
0: biro,
1: pabilig
0: ha?
1: niya eh.
0: Hindi po ito biro, kundi seryoso po tayo
1: Yes.
0: Na kailangan itama na po natin ang mga mali at yan ay hindi po bukas, hindi sa susunod na araw, kung hindi po magsimula tayo sa pagtatama ngayon, mga kaibigan. Ngayon, dahil nga sa sukong ito ay susundan pa, ay masusundan pa ulit hanggang sa hindi na po natin ito maitama at ang kinabukasan ng ating mga susunod na henerasyon na ating iiwanan pagdating ng takdang panahon ay wala pong magiging kasiguruhan. Sa isang bansa na wala rin kasiguruhan ang kinabukasan. Kaya ang panawagan natin, Don Pepot, sa ating mga kababayan, isip-isip po, ha? Mag-research po tayo, ha? At tignan natin kung paano natin mababago ng isang totoo o tunay na pagbabago ang bulok na bulok ng sistema ng pagpapatupad ng mga batas, di ba? Na dati-dati ang batas ay sinusunod ng walang pag-aatubili. Ngayon pala ay pwede nang ibaluktot ang batas o yung sinasabi nilang bending the law. Base po yan kay Senator Erwin Tulfo na siyang una rin o siyang nagmungkahi o nagpanukala na ibaba ang threshold vote na 16 sa 14 votes. Dahil daw po yung mga sa mga hindi umaattend ng pagdinig. Pero yes, alam naman nitong mga senador judges natin na may mga dahilan at ang gumawa ng dahilan ay sila din. sila din ng mga nasa prosekusyon

0: ang mga galamay ng tila sindikato na gobyerno ng Pilipinas, di ba?
1: Yes.
0: Sapagkat kasama po dyan ha, yung sinasabi na thank you, Mr. Comelec Chairman Erwin George o George Erwin Garcia. Mm-hmm. Ha, thank you, sabi nung limang mga nabigyan ng ano yung tawag dito? Political campaign funds ba yan?
1: Sila ay mga nasa alyansa.
0: Mm. Ay ibinigay nitong si Olaybar o Bersamin.
1: Bersamin, si Bersamin.
0: O Bersamin. Mm. Sa limang politiko na kanilang campaign money. Ha? Mm. O maging bahagi ng kanilang pangangampanya ang salapi na ibinigay di umano ayong kay Bersamin. Ito
1: Adrian,
0: po ay
1: Bersamin.
0: Apo ha, ng dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Ha? Mm. Kaya yan po ngayon sa halip na yung ating mga problema ng bansa, problema ng mamamayang Pilipino, ang kanila pong inaatupag sa ngayon ay kung paano mawawala sa landas nila ang nakikita nila na sinusuportahan ng maraming bilang ng mga Pilipino na kung hindi nila mapapa-impeach malayo pa sa katotohanan na maging Pangulo si dating Speaker Martin Romualdez na noon ay tila siyang ginugroom para maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas kapalit ng bababa na Pangulo Bongbong Marcos Jr. Ngunit kahit na ano pang gawin pagtatago, sabi nga kahit na ito ay pilit nilang hindi binabanggit sa kanilang mga pahayag, yung mga mambabatas, mapailang senator at yung sinasabing 90% ng ating mga mambubutas ay nabahaginan ng mali-maletang naglalaman ng milyong-milyong pisong salapi mula sa buwis ng taong bayan na ang puhunan, dugo, pawis at luha. Mga kaibigan, lagi po natin binabanggit yan na, sa totoo naman po, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Maging sa pagpapatupad ng batas sa mga maliliit na katulad natin, Don Pepot. Ano ba height mo?
1: Dapat Don agad Pepot, ang batas, ha?
0: Don Pepot, ano ako, ba height mo?
1: Ako po, 5'1 ako, 5'4.
0: Di yan, sa mga maliliit po na katulad namin ni Don Pepot, 5'4, 4'11, tila malupit ang batas na sabi nga, Sedlex, Duralex,
1: Sedlex.
0: Oh, the law is harsh, but it is the law. Mm. Kaya kailangan sundin. At yan ay para lamang sa mga pangkaraniwang mamamayang Pilipino.
1: Mm.
0: Pero kapag mga elitista, oligarko, malalaking politiko, na may hawak na kapangyarihan, mayroon due process. We have to wait.
1: Flexible lang batas sa kanila.
0: Due process. Yung pong batas ay parang goma elastic.
1: Yes.
0: Pagdating po sa mga politiko, sa mga oligarko, elitista, mga negosyante. Ha? Pero sa atin, nakakaawang tingnan, lalo na kapag ka ang hinuhuli ay mga driver ng jeepney, at yung mga tinatawag nating mga illegal vendor na nangungutang lang ng 5-6 para may puhunan at nang may kainin sila, may ilaman sa kanilang mga sikmura sa araw-araw. Pero bakit ang mga pinagdududahan na hanggang ngayon ay hinahanap natin ang katotohanan na ihayag na, nag-viral na sa ating social media, nag-viral na rin ang sinasabi ni dating chairman ng Appropriation Saldico ng mga pangalan ng mga sinasabing sangkot ay tila wala pa rin hibo at sila ay malaya at patuloy sa kanilang mga posisyon. Pero tayo po ay may papasok na pag-ulat ng Pepot.
1: Mula kay kasama Romel Madrigal.
0: Sige, tuloy mo na.
1: Cooperative sa Southern Tagalog nagtipon sa Lipa para palakasin ang sektor at ekonomiya. Kasama Romel, iulat mo.
0: Nako.
2: Nagtipon sa lungsod ng Lipa ang mga lider at kinatawa ng mga kooperatiba mula sa iba't ibang bahagi ng Southern Tagalog para sa 20th Southern Tagalog Cooperative Congress. Isinagawa ang tatlong araw ng Congress sa Lipa City Convention Center na nakatuon sa pagpapalakas ng pagkakaisa, ugnayan at pagtutulungan ng mga kooperatiba. May temang Convergence of Co-op Champions, Advancing Economic Growth and Institutional Development of Cooperatives, layo ng pagtitipon na palakasin ang papel ng kooperatiba sa pagunlad ng ekonomiya ng rehiyon. Binuksan ng Congress sa pamamagitan ng opening ceremony, kasunod ang mga mensahe ng suporta mula sa mga kinatawan ng pamahalaan at sektor ng kooperatiba. Kabilang sa mga unang gawain, ang commitment setting para sa pagsusulong ng cooperative sector, gayon din ang pagbisita sa trade fair na nagtampok ng mga produkto at inisyatiba ng mga kooperatiba. Inaasahang magbubukas ang tatlong araw na pagtitipon ng mas malawak na pagkakataon para sa kooperasyon, pagpapaunlad ng mga kooperatiba at paglikha ng mas matatag na pangkabuhayan sa rehiyon. Ako si Romel Madrigal, nagulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Meron tayong kasunod?
1: Wala pa po, wala pa po.
0: Okay. Sa hangad po na pagtakpan, mga kaibigan, yung kanilang mga pangungurakot, di ba? Pilit na idinadivert po ang pansin ng taong bayan dito sa impeachment trial.
1: Yes. Diba?
0: Na ginagastusan po ng ating pamahalaan ng 25 million a day. Na kung ito po ay may ipon sa ilang panahon na na pagdinig sa impeachment
1: trial. Ngayon, katatlumpot na ngayon. Ngayong araw na ito.
0: Katatlumpot kito.
1: Halos na sa 900 million na. Halos 900 million.
0: Aabot po yan sa bilyong piso.
1: Yes.
0: Na katulad ng sinasabi natin, kung yan ba naman ay itinutulong sa ating mga kababayan, pwedeng gawing puhunan sa isang programang pangkabuhayan, di ba?
1: Yes.
0: Yung tinatawag nating small, medium.
1: Like small, medium enterprise.
0: Yeah, enterprise, yes. Para sa mga maliliit nating mga mamumuhunan.
1: Yes.
0: Di ba? Hindi na natin kailangan na tayo ay pumunta pa sa ibang bansa, gagastos ng napakalaki, magdadala ng napakarami, ha? Na pagkatapos, puro pledges lang ang ipinapangako na investment, ngunit hanggang ngayon ay tila wala, kung mayroon man ay isa o dalawa.
1: Yes.
0: Diba? So, bakit hindi sila mag-isip na ang pagyamanin ay ang galing, talino ng mga Pilipino? Eh kung sa ibang bansa nga nag-i-excel tayo, it given the opportunity, Filipinos,
1: yes.
0: Excel. Ah, kahit sa ibang bansa po, kahit dito, pag tinrain mo yan, tapos pinakawalan, pinahiram ng puhunan, talago at talago, yung 5-6 ang puhunan.
1: Oportunidad lang eh.
0: O yung 5-6 ang puhunan, di ba Don Pepot?
1: Yes, naitatawid nila yan.
0: Naitatawid nila yung buhay nila.
1: Sobrang taas ang interest.
0: Nakapagpapaarat pa ng anak.
1: Puhunan.
0: Eh ngayon, tumaas ang inflation, tumaas lahat ang bilihin. Eh sana kung ang tinataas lang ay piso-piso o ang taas ngayon, 20 pesos, 30 pesos,
1: yes.
0: 50 pesos ang halaga ng mga tinataas sa produkto, sa serbisyo,
1: yes.
0: At taxes natin itataas. At itong si dating Finance Secretary na ngayon ay Executive Secretary na tila isa rin sa tagabulong ngayon sa ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr. Eh wala po itong alam eh. kundi puro patawan tayo ng pahirap o dagdag na pahirap sa ating mga balikat. Puro singil, puro buwis, ha? Kung ano-ano pong mga buwis ang kanilang ginagawa para lamang madugtungan yung pera kasi natin, halos wala na eh.
1: Mas malaking gastos natin kaysa kinikita
0: malaki
1: natin
0: ang
1: eh.
0: Gastos. O, pero kaya para madugtungan at mapagtakpan, eh taas ng singil, utang ng utang ng utang ng utang na ninyo na kami ang nagbabayad hanggang sa mga susunod pang mga henerasyon ay hindi po matatapos yung hirap na ipinapasan sa atin ng kasalukuyang pamahalaan.
1: Yes.
0: Kaya dapat, sabi nga ng ibang mga namumuno sa bansa, huwag daw tayong umasa, ha? Dapat kumilos ang taong bayan. Totoo po yan. Dapat ay kumilos din tayo. Huwag tayong magpatamad-tamad. Huwag umasa sa mga ayuda sapagkat yung ayuda na yan ay galing din sa kurakot, ha? At ibinabahagi lang sa atin yung kukonte habang yung pinakamalaking bahagi ay kanilang naibubulsa. Kaya isa lamang pong disguise yung mga ayuda na yan na kanilang ibinibigay para sa pampolitikang dahilan.
1: Yes.
0: Eh, yung mga kakandidato, o para gumanda silang lalaki, o kunwari ayuda rito, ayuda ron, di ba? Pero kanino bang pera yan? Pera din po natin yan. Salapi din po natin yan na ang ating nakukuha ay barya-barya lamang habang sila ang pinakamalaking bahagi, bilyon-bilyon.
1: Mm-hmm.
0: At ang isang napakalaking katunayan ay ang nawawala po na hanggang ngayon ay ayaw nilang malantad ang katotohanan, pilit pinagtatakpan ay ito pong flood control scam.
1: Yes.
0: At yan ang ginagawang impeachment trial, hindi po yan sa paglalantad sa katotohanan, kung hindi yan po ay isang pampolitikang dahilan.
1: Yes.
0: Kitang-kita na po natin eh. B.O.B.O. na lang ang hindi makakapansin sa ginagawa nitong mga galamay ng tila sindikatong pinatatakbo ng kasalukuyang administrasyon. Noong paman, ha, sinasabi na ng yumaong komentarista pero si Lapid na hanggang ngayon ay hindi pa rin narirusulba kung sino talaga ang pumatay.
1: Mm-hmm.
0: Pero si Lapid, sinasabi nila di umano si Bantag. Pero marami pong pwedeng paghinalaan dahil sa dami ng binabanatan po ni Percy Lapid at pagsasabi ng katotohanan, eh hindi na po natin malaman kasi maging si Ombudsman Boying Remulla, binabanatan din yan. Ang ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., diba? Siya na rin ang unang nagsabi na tayo ay pinatatakbo ng isang sindikatong gobyerno na ang nakapaligid ay mga sindikato. So, nakita na natin ngayon ang katotohanan, diba? Doon sa sinabi nang napas lang na komentaristang si Percy Lapid. Kaya ano pa ang gagawin natin, Don Pepot, sa ganitong mga pagkakataon kung hindi po ang itama ang mga mali na ating pong nakikita, ating nararamdaman. Dapat pong mag-isip tayo na sa 2028, mawala na lahat yung mga alam natin na sangkot, ngunit nagmamagaling, mga naglilinis-linisan, na akala mo'y malinis, ngunit silang mga nagtuturo, sila na mga nag-aakusa, ay mas marumi pa doon sa kanilang pinararatangan. Kita na natin, alam naman natin, katulad nitong si magkapatid na tulpo, na dating tinatawag na radio broadcaster, di ba?
1: Yes.
0: At commentator, na alam naman natin eh, alam po yan ng halos mga kasama sa larangan ng pamamahayag kung ano pong kalibre meron itong mga tulpo. Hindi sa husay, ha? Kundi, hindi sa husay ng pagpapaliwanag, kundi sa husay, ha? Doon sa tinatawag na tira pasok. Alam mo ba yun, Don Pepot? Ha? Tira, tapos papasok ang pera. Di ba? Kaya tira pasok.
1: Yes.
0: Ah, kaya yan po ang kakalungkot. Ah, kaya yung mga minsan ibinabalita lihis sa katotohanan. Kaya dito lamang po kayo makikinig sa Radyo Bandido TV, sapagkat ang ating mga tagapag-ulat coming from the horse mouth talaga ang kanilang mga balita. Yung pong mga balita na kumpirmado.
1: Yes.
0: Katulad nitong sinasabi na kakasuhan na. Ang tagal na yung kinakasuhan eh. Si dating Speaker Martin Romualdez, hanggang ngayon, kakasuhan pa rin. Di ba? May mga nagsasabi naman, nakumpirmado raw ng immigration na nakaalis na ng bansa. Si dating Speaker Martin Romualdez, huwag din po kayong basta maniniwala. Kailangan po ay malaman natin ang katotohanan. Di ba? Oh, eh,
1: dalawin din sa payatas.
0: Oo, oh, kasi ang tinututukan ay ang mapabalik si Senadora Lauren Legarda, yung kaso ni Robin Hood dahil kulang pa sila. Although sinasabi 14 na.
1: 14 dahil si Mark, kumalibang
0: si Mark Villar ay bumaliktad na. Eh, may dahilan rin naman si Mark Villar. Yes. At hindi pa rin nakakasiguro ang mayorya ngayon na kung makuha man nila lahat yan, pagdating ng butuhan, ay hindi naman babaligtad o hindi maninindigan sa kanilang paniniwala itong mga kinasuhan nila, kaya napilitan na bumaligtad. Tulad din ang ginawa nila dun sa apat na kasama o kabilang sa 18 dating Marines o dating sundalo.
1: Yes. Ha?
0: O yung apat na nagsasabi, nagbigay ng salaysay na hindi raw totoo yung kanilang unang salaysay. Ah, yun daw ay kasinungalingan. Ngunit ngayon, yung kanilang salaysay ay siyang pinalalabas na totoo. Di ba?
1: Yes.
0: O bakit? Dahil daw sa malaking halaga na ibibigay o pangako na ibibigay sa kanila. 25 million? Tama ba?
1: Opo. At sila na ngayon ang testigo. Pabor kayo, no?
0: Napabuya. Kaya sila ang tatay yung testigo na nagpapawalan sala at nag-aalis sa pagkakasangkot kay dating Speaker Martin Romualdez na mahirap paniwalaan, Dom Pepot.
1: Yes.
0: Sapagkat bilang Speaker of the House, siya ang may control sa tinatawag na power of the purse. Hindi magaganap, hindi ma-aproba yung mga panukalang mga proyekto, mga panukalang na para mga insertion,
1: kung ano-ano pa,
0: na, mga allocation na tinatawag nila, ay hindi mangyayari yan kung walang basbas ng Speaker of the House. At ang Speaker of the House, hindi rin naman matutupad o maisasakatuparan kung hindi ito lalagdaan ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. para maging GAA o General Appropriation Act.
1: Yes.
0: At para maipalabas ng
1: DBM.
0: DBM, ang Department of Budget and Management, sa panguna ng noon ay kalihim Amina Pangandaman. Pero di ba nakakapagtaka? Maging ito pong si Senator Erwin Tulpo na tumanggap ng 120 million mula sa fraud sinasabi ng AMLAC na ipiniris ang mga asset, bank accounts dahil may fraud sapagkat ang salapi na tila i-denonate kay Erich Sylvester o Senator Erwin Tulpo ay galing sa fraud, di ba? At ito ay 120 million. kumpara sa hanggang ngayon, bagamat sinasabi, pinayagan na ng Santigang Bayan na makapagpiansa. Di ba?
1: Nasa
0: pero hanggang
1: bribery case
0: ngayon,
1: niya.
0: Hindi pa
1: nakakadalo.
0: Issue. Wala namang pagtataka tayo dahil lahat ng kaso nila, parang wala na silang alam na kaso kung hindi plunder.
1: Walang
0: o pag
1: piansa.
0: Ikaw ay kinaswan, ikaw ay
1: Blum.
0: Nasa kalaban ng kanilang pinapanginoon, plunder, non-available, sapagkat para hindi ka makakulong, hindi ka makakilos. Yan, mga kaibigan, na nakikita po natin, ha? Patuloy po tayong niloloko o pinaiikot ng kasalukuyang mga tila malasindikatong pamamahala o sistema ng mga galamay ng kasalukuyang administrasyon. Eh, sino ba sinasabi nila mga pangunahing galamay o kumbaga sa pelikula? Ang mga starring, di ba? Starring, ombudsman, Boying, Jesus Crispin Boying Remulla, starring, John Vic Remulla, ha? Oo, ano pa? Starring, sino
1: Director.
0: Ba yan?
1: Ha? Director.
0: Hindi, starring sila eh.
1: Director,
0: El Director NBI.
1: Yes.
0: Ano ba yan?
1: Melvin.
0: Melvin Matibag. Ha? Ayan. Napuro din naman pagtatakip. Ha? Binobola tayo ng binobola. Pinalalayo ng pinalalayo ang paghihinala sa kanya at sa kanyang may bahay na sinasabing may ghost project di umano sa Laguna.
1: Mm-hmm.
0: Tama?
1: Yes.
0: Ayan. Diba? Kaya huwag po tayong padadala, ha, sa mga nababasa natin sa social media, hindi po lahat yan ay masasabi nating totoo. Lahat po sila pwedeng gumawa, lumika ng kung ano-anong mga wento, nawawenta. Kaya kailangan po ay magsuri tayo.
1: Kayo mismo.
0: Mag-research tayo, ha. Gamitin natin ang utak, sayang naman, sapagkat yan ay ipinagkaloob sa atin ang dakilang lumika para magkaroon tayo ng kakayahan na mapili kung ano ang tama, kung ano ang mali,
1: yes,
0: kung pangit o maganda. Diba?
1: Mm-hmm.
0: O, kaya, yan po eh, kailangan gamitin natin lahat yung ating tenga para malaman natin kung ano yung itinichismis ni MBI Director Matibag, ganun din ni Pinky, ano, Ping Lacson, ha?
1: Mm-hmm.
0: O, isa rin po yan, ha? Na mahilig gumawa rin ng mga issue. Ngunit ang King of Chismoso, Chismosa, ay ito pong si dating Senador Sunny Trillanes o Antonio Trillanes III. Diba?
1: Mm-hmm.
0: O, eh kung natatandaan mo, ngayon nagbabalik sa social media, nagbabiral yung pagkakapitsera sa kanyang sinturera nito pong si General Barrias nung sila ay magsagawa ng coup sa Manila Peninsula.
1: Yes.
0: Yan. Kaya halata at alam natin dahil napaihi eh. Napaihi siya noon, ha? Kaya alam natin na si Trillanes ay tapang-tapangan, puro daldal, puro wento na wawenta, pero baka pagdating sa...
1: Nagtago rin sa Senado yan eh.
0: Oo. Oh, pinayagan ni Tito Soto nung dating Senate President, Tito Soto.
1: Yes.
0: O, hindi naman siya makapagtatago kung hindi binigyan ng basbas ng Senate President ng noon ay Tito Soto.
1: Mm.
0: Di ba?
1: Yes.
0: So, ngayon, ang nakikita na natin na naman ngayon, siya na naman ang bida, pabida na naman itong si Trilling na tila ngayon ay nakikita na rin yung mga ibang mga ginawang kapalpakan ni Trilling. Dahil, una nga, yung sinasabi nating yung Manila Pen pagkanat ko.
1: Yes.
0: Diba? Pagkatapos, itong stand-up.
1: Yes.
0: Yan, sa
1: Scarborough Shoal.
0: Kung kaya nakuha ng China ang Scarborough Shoal. O, pagkatapos, eto na naman siya. gumagawa na naman siya. Hindi natin alam kung ano ang papel nito sa gobyerno, bagamat may mga humihiging na tila ito na raw ngayon ang bagong hanap buhay ni Trilling. Diba? Yun sinasabi po natin na kaya kailangan maging matalino po tayong lahat, mga kaibigan. Kaya, meron ba tayong report?
1: Wala pa po.
0: Kaya itong nangyayari po ngayon at itong sinasabing pagbaha ng illegal drugs sa bansa na noong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na inaakusahan nila na EJK ang ginawang warrant, ano yung war on drugs, di ba? Ay isang EJK. Yan ang ginawa nila na dahilan. Isa sa dahilan para mapakidnap nila. Hindi naman kasi ngayon sinasabi ni Presiding Judge Juana Corner na walang dokumento na galing sa korte, di ba?
1: Yes.
0: Itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa kanyang kalagayan pangkalusugan ay dapat na ito ay palayain agad. Pag sinabing agad, sooner, di ba?
1: Yes.
0: Wala po tayong nandiyan na, uuwi. Hanggang ngayon, di pa napapauwi. At nakita rin naman
1: sabi,
0: natin.
1: Sabi, hindi physically fit. Ngayon, sabi, physically fit naman.
0: Nakita naman natin kung paano siya natin suportahan ng ating mga kababayang OFWs na kahit saan dako ng mundo, pumupunta sila, nagsasama-sama sa harap ng ICC para magprotesta at pauwiin na ang dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Pero dito sa ating bansa, ang ginagawa naman nila ay puro paninira sa mga Duterte habang gumaganda ang pangalan sa Dahig dahil maaaring makalaya at nabibisto na kung bakit napunta sa Dahig ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na may mga nagsasabi na ito raw di umano. Hindi ko sinasabing totoo yung mga naririnig natin na ito raw ay baka na pinagplanuhan ng 5 tao kasama ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Ito pong dalawang magkapatid na Rimulya, dating Secretary Anyo at Gibo Chudoro na
1: sabi ni Core Group na binawi nila.
0: Katiwala sapagkat ito pala ay multi-citizen sa halagang 100 million pwede ka nang maging Maltese citizen. Yung kanyang may bahay ay tila nauna na, di ba? At kaya paano natin at paano ito kinikilala ng ating gobyerno samantalang hindi naman ito isang Pilipino citizen. Maring Pilipino ang nananalitay sa kanyang dugo. Pero ito ay itinatwa niya, tinalikuran at niyakap ay ang pagiging Maltese citizen. Kaya hindi na po katiwa-tiwala. Hindi natin alam kung bakit pinagkakatiwalaan itong si Gibo Chudoro.
1: Yes.
0: Okay, at naku.
1: Ngayon, sabi, di umano, mukhang pupustura din para sa pagkapangulo, just in case, na talagang maglabo-labo na sa 2020.
0: Palagay ko, hindi mananalo. Dahil nabisto na siya. Alam na ng taong bayan yung kanyang mga paikot. Ha? Katulad din itong si Risa Hontiveros. Aba, ito ay panay, kumbagay, sa lalaki, papogi, pero siya pagwapa. Pagwapa. Ha? At lahat ay niningitian na at kinakamayan. Pero ang tanong ng ating mga kababayan tulad din ng paghahanap sa Maharlika fans, di ba? Ay saan napunta? Bakit hindi mo maipaliwanag yung sinasabing 1.7 billion na kinuha mo sa PhilHealth? Kawawa naman ang PhilHealth, di ba? Kinuha na nga yung subsidy nila o yung pondo nila na sinasabing sobra-sobra
1: Yes.
0: ng ating sa pamagitan ng dating Finance Secretary Ralph Recto,
1: No, 60
0: yung
1: billion eh.
0: 60 billion na sinabi
1: Yes.
0: naman ng ating Pangulo ay ibabalik.
1: Yes.
0: At mahiya kayo. Di ba sa sona rin yun?
1: Mm-hmm.
0: Mahiya kayo. Nagpalakpakan ng mga unggoy. Eh, unggoy. Ano, buhaya, ano? Ano, yung mga mambabatas.
1: Mambabatas.
0: Diba? Nagtayuan pa sila
1: para
0: tuwan-tuwa sila doon sa sinasabi ng ating Pangulo na ngayon pinalalabas na siya daw ang nanguna sa pagbubulgar at paglalantad ng katotohanan. Ang sinabi lang ng Pangulo, mahiya naman kayo. Eh, yung sinabihan niya, eh, siyang mismong kasama o sangkot dyan sa sinasabi ng ating Pangulo, mahiya naman kayo.
1: Mm-hmm.
0: Yan, mga kaibigan. Kaya, nakakaawa po tayo eh. Ha?
1: Yes.
0: Nakakaawa ang Pilipinas. Sapagkat yung ating mga pinagkatiwalaan ay hindi pala mga katiwa-tiwala. Sila pala sa ngayon sa tingin at pananaw ng taong bayan ay mga buwayang nakabarong Tagalog,
1: mga katiwaldas.
0: Nakasuot ng mga mamahaling kurbata, rilos,
1: diba?
0: Mamahaling sasakyan.
1: Walang kumu-question sa kanila.
0: Pero walang nagtatanong,
1: yes.
0: Saan galing?
1: Mm.
0: Oh, yung pera ng Maharlika.
1: Sasalain niyo ba yan?
0: Yung pera ng Maharlika fans, nasaan na po yung
1: yes.
0: Bilyong-bilyong salapi na kinuha nyo mula sa mga pondo
1: yes.
0: ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno? SSS, 250 billion. 250 billion sa GSIS, di ba?
1: DBP.
0: Sa Land Bank.
1: Land Bank.
0: DBP. Ha? Yan pong lahat ng PDIC.
1: Mm.
0: Oh, lahat po yan. Saan napunta na yung mga pera na yan? Yung sinasabi rin
1: na ng ginto.
0: Na ginto na pinagbentahan, yes. Nasaan na din po? Oh, wala naman kaming nakikita na mga proyekto na ginawa sa inyong panahon. Yung sinasabi niyong pabahay, ewan ko kung saan na makikita ngayon yung pabahay na yan. Na nung umpisa, sinabi nyo, 6 na milyon, tuwan-tuwa kami, palakpakan kami, sapagkat
1: yes.
0: sa wakas, maraming pamilya na ang magkakaroon ng sariling tahanan na sana ay hindi nalunod nang dumating ang baha. Diba? Kung meron na silang bahay,
1: yes.
0: eh baka hindi sila nalunod, hindi tinangay ang bahay. Diba?
1: Yes.
0: Eh, pero sabi nga, dahil sa mga pangako ng ating Pangulo na tila pangako na walang katuparan. Diba? O, eh, ang galing naman ng ating tagapagbalita, ha? Eh, yan naman, eh, balita naman mula sa Malacanang, diba? O, yan. At sabi nga,
1: madaming press con dito sa gobyerno. Puro press con.
0: Eh, ang mahilig naman sa press con ay ang ombudsman natin na puro press release. Na sabi nga ni dating ombudsman Martires, di ba? Oh, na hindi dapat press puro press conference.
1: Yes.
0: Dapat investigasyon. Imbestiga ka ng imbestiga. At talaga naman ang pangunahin tungkulin ng ombudsman ay mag-imbestiga.
1: Yes.
0: Patulad din ng National Bureau of Investigation. Kaya nga ang pangalan ay National Bureau of Investigation. Tanggapan sa pag-iimbestiga. Pero, eh, puro chismis ang lumalabas eh. Di ba? Puro chismis. Puro hearsay. Ha? Oh, kaya, nabubuko. Di ba sila nahihiya sa mga ginagawa nila na sumasambulat sa kanilang pagmumuka? Yung kahihiyan na dapat sana ay hindi ganon ang lumalabas?
1: Kaya madalas makuryente.
0: Ngayon lang nasira ng ganyan
1: kuryente
0: ng National Bureau of Investigation eh. Sapagkat ng mga nagdaang panahon, eh talagang ginagalang at kinikilala ang National Bureau of Investigation. Pero ngayon, pinagtatawanan na po sapagkat puro chismis kasi. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Oh, katulad na lamang
1: yung silent operator, puro accomplishment eh.
0: Katulad na lamang yung sinasabi na nangyaring kaguluhan sa loob ng Senado. Bakit nandoon sila?
1: Mm.
0: Di ba?
1: Yes.
0: Di ba dapat pulis ang naroroon? Oh, bakit sila? Bakit?
1: Yung in order ang gusto nila doon.
0: Kaya,
1: Police.
0: oh, kaya nga natatawa tayo eh. Ah, eh, parang sila na lamang, parang pabida ba? Kumbaga, mga sip-sip. Di ba ganun yan? Tawag natin nung araw sa mga ka-eskwela natin. Uy, sip-sip yan kay ma'am eh. Dinadala niya yung ang mga gamit ni ma'am pag dumarating,
1: Yes.
0: kukunin niya, sip-sip, di ba? Oh, SS at tawag natin
1: Yes.
0: SSB. Don Pepot,
1: Mapabida.
0: SSB. Yan. O, oh, yan ngayon ang nakikita natin sa kasalukuyang administrasyon na nagdudulot ng sobrang kahirapan sa ating mga kababayan sapagkat hindi nila tinutugunan, hindi binibigyan ng pansin ang pangunahing problema ng
1: Patong-patong na
0: taong
1: problema na.
0: bayan. Yung pong tinatawag na pangunahing problema
1: Yes.
0: ay yung sa pagkain at sa kalusugan. Diba?
1: Yes.
0: Hindi binibigyan ng pansin eh yung mga pangangailangan sa ospital. Sa panahon ni dating Pangulong Duterte, may 100 milyong kada buwan ang PGH. Ngayon ay wala na, kaya dumadaing ang mga manggagamot.
1: Yes.
0: Diba? Sa PGH dahil wala silang maibigay na gamot. Ginagawa, re-resetahan, o bilhin niyo ho ito.
1: Ikaw din,
0: kaya
1: ka
0: tayo
1: bibigyan ka
0: nagpunta
1: ng gamot.
0: Sa ospital ng gobyerno sa pag-asa na walang gastos.
1: Matutulungan ng taong bayan.
0: Matutulungan ka sapagkat wala kang pondo o budget para sa iyong pagpapagamot. Ngayon, kung pupunta ka sa ospital ng gobyerno, eh baka magamot ka nang wala kang gastos o kung gagastos ka man ay kaunti lang. O eh hindi po ganun ang nangyayari. Parang hindi alam ng mga nasa gobyerno na ang pinakamahalagang sangkap para sa isang malusog na bansa ay isang malusog na pamayanan. Malusog na mamamayan, malusog na pamayanan. At kapag malusog ang pamayanan, malusog ang ating gobyerno. Dahil ang mga tao nakakatulong eh.
1: Yes.
0: Plus, yung ating gobyerno ay nag-iisip kung paano makalilika ng trabaho sa maraming kababayan nating walang trabaho. O, tayo magbibigay muna
1: Apa.
0: Ng isang paalala, Don Pepot, at sa aming pong pagbabalik, sasabihin ni Don Pepot ang bilang ng telepono at kung paano kayo magpadala ng inyong mga mensahe. At pakiusap po ng inyong lingkod.
1: Yes.
0: I-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan sa inyong mga i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala at ipadala sa inyong mga kaibigan sa loob at sa labas ng ating pumbansa. Take
1: Yeah.
0: it away.

0: lungkot, huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor, gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 a.m.

0: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Wala pa, hindi pa. Okay na po.
1: Okay, at tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunan, pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Don Pepot.
0: Okay. Sa mga magbabalala po ng mga mensahe, pakisert po sa inyong mga Facebook ang Radyo Bandido TV. Narin po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. At narin din po ang inyong palatuntunan po sa sambayanan. May comment section kami dyan. Dyan po kayo magpadala ng mga mensahe ninyo sa Facebook. At sa YouTube, magpadala rin po kayo ng mensahe. Babasahin po namin ng Tita Carmen ang lahat ng mga mensahe pinapadala po ninyo nang sa gayon po yung tunay nilang madinig ang tunay na pulso ng sambayanang Pilipino. Yan po eh, no? Ito po yung palatuntunan
1: okay.
0: Ninyo
1: okay, nagkakaproblema ko dito sa ating video, no? Ayaw... yung ating sa ano yata sa studio.
0: Gumagalaw po yung lumulawag yung connection. Opo. Eh yun, padala po kayo may side, babasahin po namin lahat yan, Tita Carmen. Baka madinig din nila yung inyong tinig at nalaman nila kung ano po yung tunay na saloobin ng tao at hindi silang nasusunod kundi ang tinig at saloobin ng sambay ng Pilipino. Na siya mong dahil kung bakit sila yung mga public servant natin.
1: Okay, at babasa na tayo, Don Pepot.
0: Opo, opo, basa
1: ang
0: na po
1: sabi
0: tayo.
1: Po ni Joel Latorre, good morning. Good morning, Tita Carmen at James Gojo.
0: Opo. Mula naman po kay Sir Rick Orasyon, magandang umaga, Tita Carmen at Sir James.
1: Naku, nagluloko yata itong aking ano, baka hindi kaya inaano na tayo. Okay, sabi ni Teresita Cruz Aguiling, good morning, Tita Carmen at Sir James. Basa.
0: Sabi naman po ni Ma'am Ena Gray, good morning, Tita Carmen at Sir James.
1: Yes, basa.
0: Sabi ni Sir Juan Aloquin, Ma'am Carmen, Sir James, pakibati kami dito sa RNA Villa, Esperanza Molino 3, Bacoor, Cavite, tungkol sa patuloy na paggabahan ng droga, Lamnadis. Binabati
1: nga, sabi ni Michael
0: family.
1: A. Manalo, gandang umaga po, Tita Carmen, Sir James. Stay safe always from Las Piñas.
0: Wala naman kay Ma'am Lynn Solibio.
1: Diba ito sa ano natin? Sa...
0: Tita Carmen, nawala na naman si Triling. Gumawa lang ng gulo eh. Sabi niya.
1: Sabi ni Teresita Cruz Aguiling, parang gusto ko na makipagpustahan, hindi na po magkakaroon ng eleksyon sa dami ng kasalanan ng administrasyon ni Bangag. Hindi yan. Sila papayag na makaupo ang isang Duterte. Sana mali ako. Ha? Okay, wala nga ako sa camera eh. Baka ako sa istasyon ang ating problema. O baka naman... baka naman meron ng amaano sa atin. Gumugurgur, sabi nga nila. Sige, basa.
0: Mula naman kay Ma'am Mercy Fernandez Narciso. Always watching po. Good morning po, Ma'am Carmen and Sir James. Mm-hmm. Sabi naman po ni... Sabi naman po ni Sir Rick Orasyon, si Mark Villar ay nasa majority na. Opo.
1: Yes. Naghati sila magkapatid eh. Si Luz Biminda o Santa Maria, gandang morning, Ma'am Carmen, Sir James. Pero ako ba'y narinig?
0: Opo, narinig po kita eh. Pero yung sa camera po, nawala po kayo.
1: Nawawala nga eh.
0: Galawin niyo po ng konti, baka naglulus yung connection lang. Kasi na meron eh. Ayan na. Teka, wala namang... Pasahin po natin. Dito naman tayo. Ayan po. Sige, padali lang po kayo mga mensahe. Nagbabasa na po kami, Tita Carmen, para mabasa po namin lahat. Ang hihinayang po kami pagka hindi namin nababasa at late dumarating yung mga mensahe ninyo. Wah. Po. Ayan. Oh, wala. Sige po.
1: Parang ano yun ah. Ano ba ito?
0: Sige, sige po, basa. Sige po tayo.
1: Sabi ni Liz Biminda Santa Maria, gandang morning, Ma'am Carmen, Sir James.
0: Mula naman kay Sir Fernando Claros, good morning po, Tita Carmen and Kuya James. Sabi naman ni Sir James,
1: saan ba yung priest?
0: TGIF. Tita Carmen and Brother James. Yes, tita, nag-trending ang bendalo sa social media. Naging word of mouth. Hehehehe. Sabi pa rin ni Sir James Dennis Almohano, hi to champagne.
1: Ano Chantal? Ano ba yung champagne?
0: Champagne naman nakalagay dito.
1: Ano ba? Champagne? Ang kala ko ba Chantal?
0: Chantal ba o si champagne?
1: Ano ba totoo? Nahihilo kami.
0: Naiba na naman ha. Mula naman kasi Fernando Claros, sana mahuli ang Pilipino nakasabot sa kilo-kilong droga na galing sa Laos.
1: Eh, hindi makakapasok yan dito kung walang kasabot na mataas na opisyal ng bansa.
0: Nasa jet at saka sa barko eh. Bangka. Mula naman po kay Sir Abdullah Mike, putulan ng ulo ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan, lalo na si Satanas. Junior. Mula naman po kay Sir Abdullah Mike pa rin, nasa USA military bases ang supplier ng drugs at smuggling na galing po sa iba't ibang bansa. Diyan po na ang gagaling yan, sabi ni Sir Abdullah Mike. Mula naman kay Sir Marlo Bossi, good morning po, Tita Carmen and Kuya James. Makakapal talaga ang balat ng mga buhaya. Hindi tatabla ng hiya yung mga yan. Nga. Sabi naman po ni Sir James Dennis Almohano, yes, Tita, nung time ni GMA, mga military junta, kudita ni Trilling, wala nangyari. Dead ma ng taong bayan. Exercise in futility nga. Nag-cost lang ng madness, traffic, at disturbance. Opo, dalang best po yan eh. Yung awkward mutiny. At saka itong Manila Pen. Yan, dalang best.
1: Ay, ember ito.
0: Pabulak-bulak lang po eh.
1: Parang bulaklak ng close open eh. Oh.
0: Yan na, yan na.
1: Sabi ni Jaime Samoya, yan na naman, nawawala nga eh. Ano na ba ito?
0: Sabi naman po ni Led Nunasa, good morning po. Itong si antivirus at Trilling, mahilig talaga magtanim ng testigo eh, yung mga nagsisinungaling.
1: Oo nga, sabi ni... Oh, kung kailan babasa ako, tsaka siya mawawala. Ano ba? May galit siguro, no? May nagagalit. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, 1 year and 2 months na lang, 2028 na election na, panahon na sa pagkakaisa. One vote for Sara, for President Laban Pilipinas. Puso, TGIF, Ma'am Carmen, Sir James, good morning.
0: Sabi ni
1: Luz Papa, good morning.
0: Yes. Sabi naman po ni Sir Fernando Claros, si Camille, pwede sa Senate Committee on Women's Welfare and Children. Pero si Mark, pang-pribado lang talaga yan, hindi sa gobyerno. Mula naman kay Sir Andres Teves, liberty. My fellow citizen is responsibility and responsibility is duty. And that duty is to preserve the liberty we enjoy within the law. William Mackinley, 1894, TGIF, Puso ng Sambuenan. God bless.
1: Padala ho kayo ng inyong mga mensahe, no? Para aming mabasa.
0: Yes.
1: No, wala na rito.
0: Apo, sabi naman ni Sir Bayano Ricarte, good morning po, Tita Carmen and Brother James. Happy weekend po, sabi niya.
1: Sige, basa na lang ng basa.
0: Wala na po rito sa, ano eh, sa YouTube. YouTube at Facebook po kayo magpadala ha, para mabasa namin parehas. Wala pa po.
1: Wala pa nga eh.
0: Eh, naabangan natin itong mga tuloy-tuloy na pagdinig nila. Mamaya ay 37 araw ngayon eh.
1: Ngayon ba may pagdinig?
0: Meron po. 37.
1: Hindi ba ano, yung dalawang ano nila pag
0: yung BIR pa rin po, yung BIR pa rin po yung sa ngayon. Tsaka yung eksperto daw.
1: Okay, nagbisalita na rin ng BIR, di ba?
0: Opo, meron pa isa yung isang eksperto.
1: Financial puro analyst. Eksperto eh, pero puro sablay naman. Mga eksperto yan, alam yung mga sinasabi nila sa kanilang mga ano, sa mga kanilang mga posisyon, sa kanilang tanggapan, alam nila, di ba? O eh parang
0: saka, walang nakakall out nga ni presiding officer sa Chiscudero yung mga prosecutor ano eh, lawyers eh, bakit ka mo eh sinasabi, parang kayo na nagiging witness eh, sinusubo nyo na yung dapat sabihin ng witness eh.
1: Leading nga ang kanilang mga
0: Kaya
1: ano
0: nga,
1: sila, leading ho, leading ang
0: leading
1: tawag
0: eh.
1: doon. Parang
0: Yes.
1: yun na lang ang susundan ngayon ng mga testigo.
0: Yes. At
1: Oh.
0: saka yung mga witnesses mismo, walang personal knowledge eh. Doon nagkakatalo yun
1: Alam
0: eh.
1: mo, importante sa testigo yung ikaw ay may personal knowledge,
0: Yes.
1: katulad po ng ayaw nilang imbestigahan na dating mga sundalo, 14+3, sa halip ang ginawa nila, kaso dito, kaso doon, iba-ibang ano, sa iba-ibang korte ang mga kaso nila, sa
0: Bisaya sa
1: iba't ibang
0: Mindanao.
1: lugar, di ba? O, talaga nga, kaya tama
0: O
1: rin naman
0: biyahe.
1: si, ano, si Senadora, Senadora Loren Legarda, di ba? Na dapat ang inyong tutukan ng pansin ay yung pag-iimbestiga kung sino talaga yung may kasalanan, di ba? At hindi yung kung saan-saan ninyo dinadala yung usapin na para malantad ang katotohanan. Nang sa ganon ay magkaroon ng hustisya ang taong bayan, dahil yung perang yun na 1.1 trillion, hindi man maibalik lahat, pwedeng magamit yan sa isang programa na pangkabuhayan, di ba? O dili kaya sa isang proyekto na kapakipakinabang para lalong bumilis ang pag-ikot ng ating ekonomiya.
0: Yes.
1: Di ba? Eh wala na po eh. Sabi nga, isang dagok na lang, tegok na yung ating ekonomiya. Eh paano mangyayari sa buhay natin ng mga mamamayang Pilipino? Kayo lamang na iilan-ilan ang maaring maligtas sapagkat kayo ang may hawak ng salapi ng taong bayan.
0: Bagsak
1: Paano
0: naman
1: naman
0: piso
1: kami?
0: natin, no?
1: Oo, paano naman kami? Kayo, may mga bahay kayo sa ibang bansa, may deposito kayo sa banko sa ibang bansa, may investment kayo sa ibang
0: May
1: bansa.
0: negosyo kayo doon.
1: Ibig sabihin na paghandaan na ninyo lahat,
0: Yes.
1: ha, para sa inyong pagtakas pagdating sa tamang panahon ng paniningil ng taong bayan.
0: Yes.
1: O kaya kaawa

0: na may na sangkot itong si Erwin Turpo. O, dahil hindi lang anim pala ang natanggap nitong maleta, kundi walong maleta dahil may nadagdag na dalawa.
1: Labo pa ayon sa mga
0: O,
1: marine.
0: ito namang si Rapi Tulpo, sinasabi may malaking insertion, di ba? O, lahat kayo eh, Gardiola, sabi na pinakamayaman daw sa lahat yan ng kontratista. E, paano? Siyang nakakasapul ng mga malalaking kontrata.
1: Yes.
0: O, dyan sa
1: Malaking contractor eh.
0: Batangas, ito rin
1: Maraming
0: si
1: contractor din.
0: Luistro. Meron pala itong Cat's Eye na proyekto na ngayon ay dapat imbestigahan. O, dahil nagre-reklamo yung mga taga Batangas.
1: Yes.
0: Sabihin, lahat halos sila eh.
1: May
0: Nandiyan
1: issue.
0: si Chua. Di ba ito yung nagpatayo ng
1: Barangay.
0: barangay hall sa
1: Sidewalk.
0: kalsada, sa sidewalk? Dalawa,
1: Na
0: di ba?
1: ginibad na sayang yung ginastos na
0: Oh,
1: kaya doon.
0: milyon-milyon din ang ginastos na yan, di ba? Oh, at saka ito, meron din itong flood control scam.
1: Sa
0: Oh,
1: Maynila,
0: ganun din
1: 14 billion.
0: si
1: Hinalat ni Bernie.
0: Abante, ha? Si
1: Kinuha ng
0: Atras
1: kongresista yan.
0: Abante. Oh, ayan, ano ba 'yung sinasabi ni Atras Abante? Mananalo siya kapag kumonti na ang mga DDS.
1: Kanta ko yata, senador eh.
0: Matatalo siya kapag nanatiling marami ang DDS. Eh kahit na kumonti ang DDS, hindi ka na iboboto ng taong bayan dahil mga booking na kayo, bistado na kayo eh. Ang masaklap, Don Pepot, sa halip na pataasin ang moralidad ng kanyang mga constituent, di ba? Dahil isa sa tungkulin ng isang pastor ay ang pag, ang tawag dito, pagsubaybay sa moralidad ng
1: Yes.
0: kanyang mga constituent. O eh, wala tayong nakikita na moralidad dahil siya mismo ehemplo ng isang masamang moralidad. Di ba? Dahil nagpapahayag ka ng salita ng Diyos habang dumadakot ka sa kabangyaman ng bansa o nangungurakot ka. Di ba?
1: May
0: Meron yata tayong pag-uulan.
1: pagulat po tayo, Tita Carmen,
0: Yes.
1: mula kay kasama Romel Madrigal.
0: Okay, balita na ni Romel. Ano ba yung balita ni Romel?
1: Yung bagong child
0: Ha?
1: development, bagong child development center.
0: Bagong child development, ah, sabi ni Romel Madrigal. Teka nga, ito ang sabi ni Romel Madrigal, bagong child development center. Binuksan sa Santo Tomas, Batangas. Eh, dapat yan eh. Ngayon, yung mga values dapat isaksak sa isip ng mga
1: Yes.
0: kabataan. Hindi yung kung ano-ano, mga online, mga puro sugal.
1: Yes.
0: Okay, Romel Madrigal, ibalita mo.
2: Isang bagong pasilidad para sa pagkatuto at paghubog sa mga bata ang pormal na binuksan sa Barangay San Francisco matapos ang inaugurasyon ng bagong Child Development Center sa Santo Tomas, Batangas. Layo ng bagong Child Development Center na magbigay ng mas maayos, ligtas at angkop na learning environment para sa mga bata lalo na sa kanilang maagang yugto ng pagkatuto. Bahagi ito ng mga hakbang ng lokal na pamahalaan sa pagpapaunlad ng mga pasilidad na sumusuporta sa edukasyon at child development. Sa pamamahala ni Mayor Attorney Art Junma Aguilar Marasigan, katuwang si Vice Mayor Catherine Jauregui Perez at mga miyembro ng sanggunian panlunsod, patuloy na tinutulak ng mga programang nakatuon sa kapakanan at pagunlad ng mga bata. Inaasahang magiging bagong espasyo ito para sa pagkatuto, pakikisalamuha at pagpapaunlad ng mga kasanayan ng mga bata sa komunidad. Sa pagkakaroon ng mas maayos na pasilidad, mas mabibigyan ng angkop na lugar ang mga bata upang makapagsimula ng kanilang pagkatuto sa isang ligtas at maayos na kapaligiran. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Isunod mo doon, Pepot, ang balita kung sino.
1: Wala pa po, wala pa po.
0: Okay.
1: Yan.
0: So,
1: Mensahe po, may mga mensahe na pumasok sa atin.
0: meron na ba?
1: Opo, opo.
0: Sige.
1: Mula kay Sir Led, no?

0: sa kawawang bansa sa ginagawa ni BBM. Tandaan nyo, wala nang Marcos na magiging senador o presidente gawa ni BBM yan.
1: Sabi ni Leti Frias, kaya tita and sir, inagaan kong mag-message, tatlong message ko mababasa. Salamat po. O, isa na ito ha. Sabi ni Benito Mangogat, siya nga pala, sabi mismo ni Attorney Topacio na ubod ng mahal ang kuryente ngayon sa Visayas at Mindanao. 20 pesos per kilowatt, ha? At dito sa Manila, ang kuryente ay nasa 11 to 12 pesos per kilowatt. Sus Mariano, ano na nga ba yung nangyayari? Ha? Oh, eh, sabi, napakamahal ng kuryente dito sa Pilipinas, samantalang sa Vietnam, 7 pesos per kilowatt, kaya maraming investment sa Vietnam. Isa rin yan noong paman, isa rin sa dahilan kung bakit kakaunti ang investor na pumapasok sa bansa ay dahil sa kamahalan ng ating kuryente at yung mataas na pasweldo.
0: Yes.
1: Oh, sige.
0: Wala ka sa Eduardo Lim. Good morning po, Tita Carmen James. Ingat po palagi. Thank you po.
1: Sabi ni Led Nunasa, good morning sana sa batas natin. Yung nakulong na, wala palang kasalanan. Dapat bayaran din ng gobyerno ng danyos.
0: Wala naman kasi harami sa mga gobernante. Pag walang death penalty sa ating bansa, dapat na implement ito talaga para matigil na yung korupsyon sa Pilipinas.
1: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, isang tabi niyo muna impeachment trial ni Vice President Sara. Magplano kayo sa parating na El Nino sa ating bansa. Tiyak kakapusin tayo tulad ilaw, tubig at pagkain, taas bilihin. Anong tulong nyo pagrating iparating sa taong bayan? Eh yung
0: kailangan
1: sabihin sa taong
0: natin
1: bayan, maghanda. Pero sila nakahanda na. Tayo maghahanda. Eh ano ihanda natin kung wala tayong pera? O ang mahal. Ngayon naghahanap ako ng tubig. Sus Mariano, wala na. Maliliit na lang na container yung nilalagyan ng tubig ngayon.
0: Wala na yung malalaki.
1: Wala na yung malalaki. Parang tinitipid na. Ngayon pa lang nagsisimula na ang mga negosyante ng pagkolekta sa bursa
0: hoarding
1: ng taong
0: naman,
1: bayan.
0: Diba? Naman,
1: sa pamagitan ng pagtataas ng halaga o presyo ng kanilang mga produkto.
0: So, magsamantala sa...
1: Eh ngayon pa lang Don Pepot, nagsasamantala na.
0: Yes.
1: Basa.
0: Wala kay Sir Boyd Velasco, good morning po.
1: Sabi ni tawag dito, Bilamor Velasco, magandang umaga po. Ang sabi naman ni Leti Prias, ito ha, pangalawa na to, Don Pepot ha. Good AM, Tita and Sir, ang ating bansa malapit na maging drug country. Paano ang presidente ay drug addict, kaya nagripa na ng mga droga, walang huli, walang kaso, kaya ganun libre ang pagpasok ng mga droga. Salamat. At isa pa doon, Pepe, na gusto kong tawagan ng pansin din, ay yung tinatawag na NCAP. Na sana magkaroon ng hindi ba dati may orasan ng mga traffic light?
0: Yung sa traffic light, may
1: para
0: timer,
1: malaman
0: may timer
1: mo kung ilang minuto, may timer, o yan.
0: Para, alam mo kung papasok ka pa, hindi
1: kaya
0: na.
1: Kaya mahuli ka, tapos nagtatago yung mga enforcer sa isang sulok. Pero meron mga may mga CCTV na yan, na kahit hindi ka hulihin, yung tigan mo.
0: Nakakamera ka na, mapipitin ka ng camera.
1: Darating ka na lang na nakalagay na sa lisensya mo pagka paano ka, yung katakot-takot na paglabag mo, o pag-register mo, o. Basa.
0: Mula naman kay Sir Juan Alokin, Ma'am Carmen, Sir James, ang impeachment proceeding natin sa Senado, parang waste eh, nakapagkulang sa signal, nakakaligaw.
1: Sabi ni Oye Gloria Ong, arraignment naman ni Vice President sa Quezon City Hall, kawawa naman ang Pilipinas, puro pamumulitika, pinagkabibisihan, wala na sila ginawa kundi gurgurin ang mga Duterte, wala na ginawa kundi sundan lahat, kilos ng mga Duterte.
0: Ngayong maga yan.
1: Pero sa susunod, kung halimbawa mapa-impeach, sinasabi na nga, nakahanda na, nakapustura na ang mamamayan. Kung di sabi nila, kapag ka na-impeach, na napa-impeach ninyo sa inyong mga kasinungalingan, ang Vice
0: Kompleto niya si
1: President
0: Duterte.
1: Sara Duterte, another people's power daw ang maaaring masaksihan ng taong bayan, di ba? O, yung iba naman, meron na naman nakahanda sila.
0: Second
1: na,
0: option sila.
1: Oo, na pamalit. Ito raw si Baste Duterte. Ha? Kaya pilit nilang sinisira hanggang sa linya ni Kitty Duterte. E baka sa susunod si Kitty nang tatakbo eh. Oh, sige.
0: Wala din yung batak yan eh. Mula naman kay Sir Led Nonasa, pipilitin nila na walang eleksyon. Kasi sa... nabasa na ito, nabasa na.
1: Sabi ni ano to, Juan Alukin, Ma'am Carmen, Sir Jim, ang impeachment proceedings sa Senate at parang waste, nakapagkulang sa signal, nakakaligaw. Ganun ba yun? O, sige. Basta. Sabi ni Led Nunasa, tama ka, Sir James, baka magkaroon na naman ng COVID. Yan na naman. Galing Russia. Ito nga po yung sinasabi sa atin. Maghanda para sa El Nino. O, baka gumawa na naman sila ng panibagong kalamidad. Diba? O, eh, sari-sari po. Iba-ibang parang. Kaya, ang tao tuloy, advance mag-isip eh. Imbis na ang napagtutuunan din ng pansin ng taong bayan ay kung paano makatulong sa gobyerno, ang iniisip lagi ngayon ng taong bayan ay yung mga susunod na gagawing hakbang ng kasalukuyang gobyerno. Oh, dahil nga, sobra na ang pagtitiis ng taong bayan na dinaranas dahil nga sa taas ng mga bilihin, mga batas na hindi naman dapat ipatupad, ayan, pinatutupad nila dahil nga po dito sa sinasabing usong-uso na bending the laws.
0: Yes.
1: Basa.
0: Sabi ni Sir Benito mga ugat, tuwang-tuwa ang BBM na ito dahil nakakapanood siya ng live ng F1 sports car. Ignorante talaga. Masaya sa mantala nila habang presidente siya ng Pilipinas. Pwede naman panoorin yun ng live sa TV o sa internet eh. May TV, may computer at internet ang Malacanang. Pwede naman niya panoorin yun doon sa Malacanang. Eh bakit live pa mismo sa labanan ng sports? Talagang napaka-ignorante talaga. Pansariling interest lamang ang pakay nito.
1: Alam mo, marami
0: nga rin
1: ang
0: marami
1: rin ang nakakaapo na sa ating presidente na bakit mas minarapat pa na manood sa Singapore nung ano ba yung race
0: F1
1: ba? F1
0: ano
1: ba yung car racing
0: po, po.
1: O tsaka yung isa pa na palabas o samantalang ang daming problema ng bansa di ba o salit
0: na kasi nabita ko ng Prime Minister ng Singapore
1: salit na tutukan ng pansin yung mga problema eh kung ano-ano yung ginagawa ng ating kasalukuyang Pangulo at ng kanyang administrasyon para lamang maiiwas sa pananagutan yung mga naihayag na kumaral na sa social media na mga pangalang sangkot dyan sa flood control. Bakit hindi ibalik daw ang flood control at ito ay imbestigahan, di ba? Ibalik ang flood control investigation at nang sa ganon ay ang taong bayan ay medyo mabawasan ng alalahanin dahil nga sa nawawalang salapi mula sa ating kabambayan. Sabi ni Benito Mangogat, sa taas ng kuryente sa Bisaya at Mindanao, walang investment na dumarating doon, lalo na sa Davao, imposible dahil sa taas ng kuryente at tubig, mahigpit at Mindanao, pagdating kalikasan, kaya hindi basta-basta lang magtatayo ng infrastructure building, iniinggitan ng Mindanao ang kalikasan.
0: Sabi naman si Fernando Claros at Tita Carmen, nasa digal ang DCRJ, kaya hindi pwedeng kasuhan niyan tulad ng ginawa sa SMNI. Ang pwede lang, gurgurin ang signal niyo.
1: Sabi ni Led Nunasa, pag matutuloy election 2028, dapat impeach na si Garcia at sanay si Boying Yabang. Eh, yun na nga eh. May mga impeachment na kaso. Ito pong si Garcia ng COMELEC, di ba? Pero bakit hindi kumikilos? Bakit tila ito ay napapailalim ng napapailalim hanggang sa matapos nila at maiwasan yung pananagutan, di ba? At dahil nga mayroong mga tila inilagay na hindi pinaniniwalaan ng taong bayan na mananalo pa, pero bakit nakaupo sila ngayon bilang senador at sila pa ang tila matatapang, ha? Nagbibida-bidahan katulad daw ni Pinky, tuloy sasabihin ko, Ping Lacson, itong si Bam Aquino, ito raw si Kiko Up and Down Pangilinan, itong si, tawag dito, si Erwin Tulpo, ha? Yan yung mga hindi dapat sana manalo o hindi dapat maupo, pero bakit nakaupo? Yan ang duda ng marami nating mga kababayan.
0: Mula naman kay Sir Ben, good day po, totoo po bang tinaas na po ba
1: ang alin?
0: Yung nga, kumputol yung kanya message eh.
1: Sabi ni Edwin Kiyots Meliza, kaya pala hindi nanalo noon si Bobong Marcos sa pagkabise, may dahilan. Sabi ni Benito Mangogat, makailang beses na siya pumunta sa Singapore at sa ibang mga bansa, walang nangyari. Palpak lahat ng pamamalakan niya dahil sa mga katarantaduhan.
0: Sabi naman ni Sir ng mula sa Malet, Tagang, good morning po, Tita Carmen, Kuya James. Papabati lang po ako kay Nanay Remedios Brizuela at kay from James Bustamante po, family. Salamat po. God bless.
1: Yeah. Mula kay John Observer, good morning po. Bakit lagi may umaattend na madre sister sa Senate hearing? Akala ko ba may separation of church and the state? Dapat dinanan doon sila sa labas para magturo ng katesismo or ano ba yan? Or salita ng Diyos, hindi pa talaga tayo tinatantanan ng mga kalahin ni Padre Damaso sa pakikialam nila. Wala namang nangyayari, di na sa pakikialam nila, sila lang ang yumayaman, ang mahirap habang naghihirap. Eh, totoo naman yun eh. Yung mga pari lang ang yumayaman, mga politiko, mga negosyanteng oligarko na, o, at elitista, ang tanging yumayaman. At sila-sila lang, pansinin mo, yung mga dati ng pangalan na numpa ay namamayagpag. Ngayon, lalong sila pa rin, sila-sila pa rin ang pangalan na namamayagpag na kumukontrol sa ating ekonomiya.
0: Yes. Wala naman kay Sir Ben, good day po. Madam, tuluyan na po bang pagbagsak na ekonomiya ng bansa hanggang nakaupo ang bangag na namumuno?
1: Hanggang wala pong ginagawa ang ating kasalukuyang gobyerno at ang tinututukan lamang ay kung paano ayaalis sa kanilang landas sa pampolitikang dahilan yung kanilang impeachment trial, eh hindi po magbabago ang takbo ng buhay natin o ng ating ekonomiya sa bansa. Dapat po, eh tutukan nila. Kung wala pumasok na investor, itutukan yung mga local investor kung sino pwedeng itap sa pamagitan ng pagtitrain ng mga Pilipino sa bawat barangay. Yes. Diba? O ano ba yung ginagawa? Sinesweldoan yung barangay para tumunga nga lang? O, at maging mga barangay chairman, ginagawa rin yung tool ng mga politiko eh. Diba?
0: Mga bata-bata system.
1: Ginagamit sila. Kaya, yung iba, gusto manatili sa posisyon sa pamagitan ng hindi pagtuloy sa eleksyon. Yung iba naman, gusto matuloy ang eleksyon para mawala yung mga barangay kapitan at hindi at salip barangay kapitan na kinakapitan o nakakapitan ng mga constituent sa kanilang barangay.
0: Yes. Mula naman po kay Sir Fernando Claros, sa ngayon everything is possible, daw possible kasi mapepera na 'yung mga magnanakaw eh. Lahat ng pwedeng bilhin, maging ang buhay ng isang tao, ako ng kasalanan ng isang mapera, pwede.
1: Eh nagtatanong 'tong si Morby Amak. Good AM Tita and Sir. Ano po ginagawa ng mga madre sa Senado? Eh meron din yata mga pari sa Senado.
0: Nanonood sila ko.
1: Hindi ko malam nung araw may mga
0: Bilang
1: ma
0: Pilipino ta, bilang
1: alam mo
0: Pilipino.
1: nung araw hindi naman po ito sa ano paninira at di natin alam kung paniniwalaan natin itong mga kwento ito nung araw pa na yun daw binuwag na isang guleyo na ng mga madre ang namamahala ay maraming nakuha daw ng mga kalansay ng sanggol. Sino kaya yun? Di ba? Kasi nung araw, alam mo ba, Don Pepo, abutan mo ba ng mga uniforme ng mga madre noon, yung mga kasuotan nila, yung mga maluluwag? Oh. Eh ngayon di na eh, ang mga kasuotan nila, mga malalaman mo na kung test bun o hindi. Oh. At sinasabi at pinagdududahan, eh, itong mga ilang pare. Oh. Sila daw ang tagalabarin. Mga ano ng mga pare, hindi. Natatawa na lang ako pagka narinig ko yung mga kwentong yan. Dahil sabi ko nga, eh puro lang haka-haka, di ba? Mga sapantaha lang ninyo. Dahil sila lagi ang mga magkakasama. O, pero sabi ko nga, Don Pepot, ang nilikha ng Diyos ay mayroong tinatawag na kakulangan.
0: May kahinaan din.
1: May kahinaan. Sige, meron tayong pag-uulat, Don Pepot.
0: Mula kay kasamang Jojo Sikat.
1: Oh.
0: Mga miyembro ng minorya hindi apektado sa paglipat ni Senador Villar sa mayorya. Samang Jojo Sikat, iulat mo.
2: Iginit ng ilang miyembro ng minorya sa Senado na hindi naman sila ganoon kapiktado sa paglipat ni Senator Mark Villar ng Majority Block. Ayon kay Senator Robin Padilla, dati namang majority si Senator Mark kaya walang malaking reaksyon sa original na minority. Inaginagalang naman ni Senator Christopher Bongo ang naging desisyon ng dating kasamahan sa minorya. Sinabi ni Senator Go na gano'n naman talaga sa Senado at anuman ang pasya ng kapasenador ay nire-respeto nila ito. Nang matanong kung ano yung magiging implikasyon sa voting threshold ng impeachment trial, ang ginawang paglipat ni Senator Mark sa majority block. Tumangki naman sumagot si Go dahil ongoing na ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ, Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Hey, thank you very much, Jojo Sikat. Sa totoo lang, Don Pepot, ang tunay na nagsisilbi na lamang sa taong bayan ay ito pong si Senator Bongo. Siya na lamang po ang bumababa sa masa.
0: Yes.
1: At para malaman kung ano ang kanilang mga kalagayan at maging yung mga batas na kanyang pinapanukala, sinusugan niya mga batas, eh yung mga batas na para sa mga masang Pilipino.
0: Yung malasakit na, nagawa niyang batas, eh napakalaking tulong.
1: Yung malasakit kapwa ako, di ba? Malasakit ako.
0: Yes.
1: O, dumami po, milyon na po ngayon yung mga malasakit center.
0: Yes.
1: Ha? Una na tumutulong. Eh kaya lang, parang medyo ngayon, parang kasama. Pero parang kasama na rin sa pamumulitika eh.
0: Napopolitika yung para sa araw.
1: Napopolitika dahil alam nila, kasmala si Senator Bongo sa masa, sa taong bayan. Diba? Kaya kung magiging makatotohanan lamang ang ating 2028 election, naniniwala ako eh, may mga nagsusulong na na Senator Bongo for President eh.
0: Kung sakaling makumbik si BP sa...
1: Kung sakali eh, basta for President, diba?
0: Meron
1: po, kaya hindi tayo dapat parang tuluyang mawala ng pag-asa.
0: Yes.
1: May pag-asa pa rin po tayo, ha? Sapagkat meron pa rin pong mga naninindigan tayong mga kababayan katulad ni Senator Padilla. Isa rin po yan, nasabi nga niya, kahit anong mangyari, Duterte pa rin siya, di ba? Sabi, meron pa rin pong mga naninindigan para sa katotohanan, para sa kabutihan, at para sa tunay na pagbabago ng ating bansa. Kailangan mabago po yung bulok at patuloy na nabubulok na sistema ng ating gobyerno na puro corruption halos ang kanilang pinagtutuunan ng pansin sa halip na lumikha ng mga batas nakapakipakinabang batas na magiging dahilan sa mabilis na pag-unlad ng ating bansa at pag-angat ng antas ng pamumuhay ng ating pong mga mahirap na mga kababayan.
0: Yes. Wala naman kay Sir Jesus Dennis Almohano. Tita Carmen, yung bilyon-bilyon na nawala sa ating sa salapi ng bayan, dapat sagana na ang ating agriculture sa food supply and infrastructure for social economic system.
1: Eh nagtatanga tayo doon, Pepot, nung ko pa napukunde. Walang ginagawa ang ating Department of Agriculture. Wala silang mga programa na magpapaunlad o sistema na magpapaunlad sa ating sakahan.
0: Yeah, sagana
1: ani. Sa ganon ay umani tayo ng maraming bunga ng kalikasan at makalikha tayo ng mga produkto na para ma-export. Kasi nung araw, yan din ang nakagisnan ko na marami tayong mga produkto na na-export sa ibang bansa. Kaya dumarami ang pumapasok na dolyares.
0: Yes.
1: Na noon ay wala pa tayong tinatawag na mga OFWs. Yes. Umaasa tayo sa kita ng produkto. Pero kung meron pa tayong mga tinatawag na OFWs, sasabayan natin ang mga paglikha ng iba't ibang mga produkto na para ma-export natin sa ibang bansa. Hindi ba?
0: Yes.
1: Uunlad.
0: Uusad
1: na mabilis ang ating ekonomiya.
0: Yes.
1: At hindi tayo aasa na lamang sa mga investor. Sabi ni Benito Mangogat, si Presidente Duterte, bihira lang manood ng mga live sports, movies sa TV, computer sa Malacanang kasi busy siya. Ang inaatupag niya yung problema ng bansa, hindi ang manood ng live in personal sa stage.
0: Wala naman kayo, Sir Jeans Dennis Almohano. Yes, tita, dili-dali yung mga investors natin because of high cost of electricity, lack of confidence on investment because of bureaucratic red tape.
1: Sabi ni Led Nunasa, Ma'am Carmen, parang totoo kasi dyan sa ano, Hospicio de San Jose. Maraming araw buto dyan nakuha. Tagaway MCA ako po dati. Oh, 'di ba? Ang alam ko naman dati sa Santa Rosa diyan sa may Intramuros din, ano ha. Diyan po may nakuha ng mga mga kalansay na mga sanggol na tila bagong silang. Oh.
0: Wala naman kay Sir Fernando Claros, kung di itutuloy ang eleksyon, eh baka kalawit ka na naman ng mga assassination ng umiral.
1: Sabi nilang gam na pura, hindi na talaga nasusunod ang batas ngayon. Sabi ni Led Nunasa, sa akin po si Basti na lang una kasi ayaw ng Diyos ng babae na namumuno sa bayan. Kaya tamimi lang si Basti at Marculeta.
0: Sabi naman ni Sir Chopo Villahermosa, tita, ang pagtuunan natin ng pansin ngayon pa lang si Garcia ng Comelec, binaligtad na yung laso ni Idol yung kaso ni Idol Marcoleta eh. Dapat maimpis na yan ngayon pa lang.
1: Yes, sabi ni Rick Orasyon, kahit lumukso na si Mark Villar at 14 na ang majority, mananaig pa din ang kabutihan sa tingin ko. 4 ang boboto against conviction of Vice President due to their being re-electionist. Ayaw nilang makompromiso ang political career. Sino ba mga re-electionist dyan? Hindi naman sila Erwin Tulpo, bago lang. Si at saka si Rapi Tulpo, hindi.
0: Si ano yata? Si Rapi yata, re-electionist yun eh, pangalawa
1: niya. Hindi yata.
0: Nauna si Rapi, tapos si Erwin eh.
1: Si ano? Si Cayetano, si, hindi.
0: Yung iba, tapos na yung termino. Si Risa, tapos na yan eh. Si Cachelian, tapos na rin eh. Nakadalawa na sila eh.
1: O, ilan pa?
0: Kaya takbo na po, Presidente.
1: Alapin natin, research tayo sa susunod. Sabi ni John Observer, totoo naman na kay Duterte lang nabuhay ng pag-asa ang bansang Pilipinas. Alam natin na dekada-dekada ng pinamumunuan ng ating bansa ng mga dilawang oligarko.
0: Sabi ni si Fernando Claros, iyon yung mga pinagtataka ko sa korte ng sa Korte Suprema, yung voting threshold sa impeachment court issue agad. Agad-agad may ruling na lumabas. Pero sumatagal na issue tungkol kay Garcia ng COMELEC, hanggang ngayon wala pa.
1: Mas maganda sa China. Halos lahat ng company agents official ay government. Kahit na communist country ang China, lahat ng asset ay nasa gobyerno. Kaya maganda ang pasahod. Maraming may trabaho. Kahit na nag-collapse sila noon, nakabangon ulit. Kumbaga, yung ginawa ng China ay ginaya dito sa Pinas, kung saan ginaya ng China ang Presidente Marcos Sr. na lahat ng government company, pati ang kuryente, tubig, telepono company, ay talagang government. Ganon din sa China at kukonti lang ang private company sa China. Pero dito po sa atin, halos yung mga government-owned, ibinenta na po sa mga pribado. Kaya mas marami na po ang pribado na dati ay pag-aari ng ating gobyerno. Kaya nga lalong tumataas, di ba? Ang bayad sa serbisyo, halaga ng mga bilihin, at kung ano-ano pa na dapat sana ay kontrolado ng ating
0: kung
1: gobyerno, katulad ng
0: tao,
1: tubig,
0: kuryente,
1: ilaw, transportasyon, telekomunikasyon.
0: Yes.
1: Dapat po yan ay kontrolado ng ating gobyerno na dati po ay kontrolado ng gobyerno sa panahon ni dating Pangulong Marcos Sr.
0: Yes. Tita Carmen, may pagulat po tayo pumasok.
1: Pasahin mo.
0: Wala kay kasamang Chona Yu, si Galot sa West Philippine Sea. Mahirap mahanapan ng solusyon ayon kay Pangulong Marcos. Kasamang Chona, iulat mo.
3: Wala pang nakikitang malinaw na solusyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para resolbahin ang sigalot sa West Philippine Sea. Sa talumpati ni Pangulong Marcos sa Business Leaders sa Forbes Global CEO Conference na ginaganap sa Singapore, sinabi ni Pangulong Marcos na ang tanging mga magagawa sa ngayon ay pamahalaan ang problema para maiwasan ang mga pagkakamali at maling interpretasyon. Ayon kay Paolo Marcos, sa kabila nito, determinado pa rin ang Pilipinas na magkaroon ng kasunduan at umaasang mapakalma ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Partikular na tinutukoy ng Pangulo ang kahalagahan ng pagbuo ng Code of Conduct. Aminado si Paolo Marcos na ang pinakamalaking takot sa West Philippine Sea ay ang isang pagkakamali ng sundalo na maaring lumala at mauwi sa hindi magandang sitwasyon. Ayon sa Pangulo, dapat panatilihin ang kapayapaan at ang kalayaan sa paglalayag, hindi lamang para sa pansarili, kundi pati na rin sa iba pang bahagi ng mundo. Matatandaan na nagkakaroon ng sigalot ang Pilipinas sa China. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Chone Yu. Sabi ni Rick Orasyon, grabe! May na-discovery ang isang vlogger na isang abandoned mansion o resort ni Apu Lakay sa gitna ng bundok. Makiling. May Olympic-sized swimming pool. Napakaganda. May napakaganda, kumpleto, sayang. Nabubulok na lamang.
0: Mula naman kay Sir Bayani Ricarte, bantayan natin ang planong Noel.
1: Oo sabi nga. Ano yan eh, binulgar yan ni Senadora Amy Marcos eh, sa pamagitan ng CONAS.
0: Yes.
1: Diba? O, gusto nilang baguhin ang ating konstitusyon para extension ng kanilang termino at hindi na magkaroon ng eleksyon.
0: Yeah. Mula naman kay Sir Chopolio Villahermosa, tita, halata na yung mga senador natin sa pagtatanong nila sa AMLAC eh. Parang inaalam na nila kung paano sila makakalusot ang mga nakakamay naman nila. Yung dalawang tulpo nga masigasig sa pagtatanong sa AMLAC.
1: Kasi nga, ipinaliwanag ni Attorney Binluan eh. Diba? Sa provision ng AMLAC, pwede silang makasuhan at pwede silang magdusa sa tinatawag na reklusyon temporal. At yung sinasabing pwede rin silang makulong.
0: Mm-hmm.
1: Magmumulta pa sila, makukulong pa sila. Kaya pilit nilang inaalam. E bakit hindi kayo gumaya kay dating Congressman Fernandez?
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Na nag-research sila sa Mr. Google nga ang tawag sa kanya. Google, pagkakailangan niya yung kaalaman sa batas.
0: Batas,
1: o, Google lang ang kanyang hinahanap at presto, meron na siyang alam sa batas na dapat ay ipaliwanag niya.
0: Yes.
1: O, kayo rin, marami kayong dapat ipaliwanag. Hindi lamang yung tinatawag natin na paliwanag tungkol sa batas, kundi yung inyong mga lihim, ha? Na ayaw ninyong mabunyag, dapat ay ibulgar na ninyo bago mahuli ang lahat.
0: Sabi ng mga netizen eh.
1: Walang lihim na hindi nabubulgar.
0: Yes. Salamat kasi Sir Chopo Ilabella Hermosa. Tita, pati nga yung mga manager ng banko, halat tayo yung mga pagtatanong nila doon sa mga yun eh.
1: Oo nga. Dahil sila rin, bilang mga testigo, yung lalo na yan nag... at nag-testify sa pangalan ng BIR, di ba, na sinasabi, bawal i-divulge, di ba,
0: yung
1: mga bank account, di ba, mayroon din silang parusay, pero pinipilit nga nito mga prosecution, nasa prosecution sila yung gusto nga na i-bulgar para mapatunayan na kasinungalingan kasi nasa script nila yan na kung yon ay susundin ng mga magtitistigo mula sa BIR, sa AMLAC, di ba?
0: Yes.
1: Mapapatutuhanan. Kaso, takot din yung mga testigo na sila ay maparusahan, makulo. Sapagkat nagsasabi sila ng kasinungalingan para iligaw ang isip ng taong bayan.
0: Kaya sa Benaventura, hindi rin nila mapiga eh. Talaga kung ano yung nakasa record, yun lang din na binabasa nila.
1: Tama naman si Bonaventura, kaya sila nahihilo na ngayon eh.
0: Yes.
1: Kaya ako rin, parang hindi rin ako naniniwala kahit padaanin sa butuan, kahit nakuha pa nila lahat yung sinasabi natin mga nasa minorya.
0: Mm-hmm.
1: Baka hindi rin po bumoto lahat eh.
0: Actual dahil, na butuan eh.
1: Dahil baka maapektuhan yung kanilang kandidatura pagdating ng 2028 election. Dahil yan ang sinasabi ng taong bayan eh. Diba?
0: Yes.
1: Lahat ng bumoto na para maipa-impeach ang ating Pangulong Duterte, hindi nila iboboto. Pero final words na tayo, Don Pepo. Kailangan na natin magpaalam.
0: Opo, kaya salamat sa Diyos. Salamat po sa lahat. Salamat po sa kami. Ako yung likod, James Gojo. Lagi pong sabing, lagi natin piliin gawin na mabuti. Tama, God bless us all.
1: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, pansamantala, nagpapaalam at nagsasabi na patuloy tayong magsuri, maging palaaral sa mga nangyayari sa ating kapaligiran at tayo ay manindigan, hindi lamang para sa kinabukasan ng kasalukuyang, kundi maging para sa kinabukasan ng mga susunod po nating mga henerasyon na iiwan natin pagdating ng araw ang ating bansa sa kanilang mga kamay. Kaya hindi po bukas, kundi ngayon. Ngayon po natin dapat simulan ang pagtatama sa mga maling ginagawa ng mga ilang politiko sa ating bansa. With that, I say mabuhay ang sambay ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
4: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM.
5: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
6: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 a.m. with a live news update.
7: BBC News with David Harper. The Ukrainian president, Volodymyr Zelensky, has said a deadly Russian strike on two buses in the frontline city of Kramatorsk will not go unanswered. Mr. Zelensky urged world leaders to react harshly to what he called a wave of Russian escalation. Ukraine has continued to strike Russian targets, including a large oil refinery in Omsk. The US Vice President J.D. Vance says Microsoft is among companies suspended from a key visa program that allows skilled foreign workers to get permanent resident status in America. Microsoft said the vast majority of its US employees were Americans and that those on H-1B visas were paid the same as any others doing comparable work. US prosecutors have filed additional charges against the former Venezuelan president Nicolas Maduro and his wife.